Yan, tema ngayon pong ni Martes. Naman yung mga dakol-dakol. 23, kan dispira fiesta trabaho sa no kita kay ni mga... Dibaga sa aga, Bruno, anang ngayon, digdi sa... Pirma, ba, mamili na kita ko bidong sa usko mag-pro... Hala, tira! Si Sir Manuel Cam.

0: kay Tia Delig. Higit po sa kanyang mga katindogon si Kapo Toria Ansarong and abogado mga katindogon na ni Edward Dico mga tugang butan ta kung igwa po katis ang pwedeng gibuhon kan gumasiring kanyang mga sitwasyon involto ang 15 sa samal na pasalamat sponsor sa mga ni Antos pagkami nasunod katuwang ang Maxil Oxygen and niya Oxygen training yaw kan barangay bundi kamonin medical oxygen igani asitili wera kalman po dyan ride petrol EG igdidili tugang tabi ano po ang delivery kan L ride pita city proper diretso na kamo dyan sa kalabaan tabi kan tama ba yan siring dyan sa tarungan it kan bulwagan dyan tabi ang pwesto ka Jean and asing para mas madali ang komunikasyon Indos Hernandez Elena Ferrer Ma'am Elena Ferrer kesa sa suporta hala Marina Anga hala burak na pangregalo kasari week sari anniversary Ronnie Bio Barsa Martin Burak si Mr. Ronnie Bio Barsa burak para sari ani pangis dyan kamo magpag-ibo na bulan kabi ang tan porsyon kaya kumana hala kal na hala tira firmi mama Rock Flower Shop Dos Candy pag idangadang mo ng gayo ang pwesto dyan may band Ronnie Bio Barsa Flower Shop si Mr. hala I-follow ang sayang Facebook page o bar. Hala. Dyan, yung Sympathy Flowers. Sa duma, may na maaram na naman. Hala. Man, ang Sweet Repair Shop. Kung out, ang sayang mga cellphone. Iapunin doon yan. Computer Repair Shop. Maurag dyan, mag-ride yung cellphone. Tira. Ako dyan, ngayon lang. Tira. Punin doon si Sir Ma'am Hazel na cellphone and Computer Repair Shop. Hala. Dyan, kalaban. Iniho na nga ning. Mas malingwang. Tumas ka to ka dyan sa baran sa ikatayad po ka ng na sweet cellphone and computer kung anong cellphone mutang basta niya nindo i-location na iskan pwede na ka ng pati laputer pwede kaurunon sa nanor kaya siring niya may sarong gaabi nyo dyan sa A asiring baga dyan sa niya ako dyan nakakan 7-11 man sa programang ini balayo kung ay ninag magsiparar by sa sinong kay diretso na dyan sa program na tabi ni balayo kan balayo grabe lang sa tira iya iya tira Katuwa pagkatod kan masyon ngunya na pagkaaga Rol Sig Siga Junior Rizyo sa mga taga Premier Division ng Alba po nagkikibradod sa ngunyan Siga man na katuwang taman tandaan kagawad o tuner tandaan tandaan tandaan burse tandaan burse taman sa may subiyaw happy or shit madalisyon kan community kapun at kunyan kas klasikan community college speaking kan community agrian mga sa islet la basahon ko doon ta pugma dawa hon tadi la tatu mga sa isla kan San Miguel Tab sa ipatun pa filing la pero no kun sa kuyang komentaryo tira perdigonis na pangyayari sa siya ang taman honorable mayor is in progreso para mayor ay sa ipamahaw sa aga malit la tira Agara dyan sa tented sa pagbuelta bi na mga kaistorm ang sika agara ini mga tuga vlogger kunya yung pandiurag pang klas sa ing kakaan pak iyo blugado pa sa pagbuelta tuyang programa dyan
1: mga nabaili asin sa ballroom magayon sa tabaw yaon lang init sa San Lorenzo Sam Denzo problema baili kita sa studio palang agong DR instructor libre ang para sa mga in-house instructors ang tabak bukas kada Webes alay hanggang alas 10 ding banggi mahiwas asin fully air conditioned pa pesos lang ang entrance fee problema mana sa tabak dance studio
2: Perpetual Health Paramedical College, Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City, is now open for enrollment for school year 2026-2020. It's offered for tertiary education, science in hospitality management, science in midwifery, bachelor in elementary education, and teaching. For incoming college students' requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white bag, birth certificate, grade 12 senior high school card, or fake good moral characters and long white folder. We also offer school introducing semester for grade 11, employee curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12 continue and complete curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Two pieces photo picture. 2x PSA birth certificate. Good morals and long white folder. Avail our scholarship loong dunong program. Gen priority course. Listahan at OWASP the scholarship. Enroll now and enjoy the privilege financial assistance upon enrollment of grade 11 students. Free Wi-Fi. Monthly fees charges. Free tester training of NC2 which we recommend. Pride and experience and our fees. Making our institution a night for aspiring students. Avail of our tester scholarship for food and beverage service. With free

0: ni bahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliance mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, air conditioners at ang pangarap mong smart TV. Nandiyan na sa RS Marketing.
1: Ining high touch mint na ako akong hulugan sa RS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin na RS Marketing.
0: Kaya alin nyo, punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit at abot kayang appliances ka pa, syempre sa RS. Basta apply RS na yes.
3: Bumibili ka ng best sale.
4: Bakit ang napili?
5: Dahil barato lang, kayang
4: nagustuhan ng...
5: Hindi lang itong best, gumaganda pa ang aking pakiramdam na po. Ako dahil nga po sa mga song Best Cafe Green.
4: Sa mensahe nyo, si guminom ng kape.
5: Kung kayo po ay iinom, Best Cafe, bilhin nyo. If at healthy na kape, masarap na, barato.
3: Ano pang mag-Best Cafe Green na? 6-in-1 Comix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lupa.
6: You're the one radio.
3: News. Tindu. Sa buong dia.
7: Ang webe na pagkatugang din pagkaaga. Good morning ko na. Boss Lee. Day ko lang mapistahan kung araw ka nakaaging taon magayon. Day sa run taon kan maligwa. Eleksyon baga ka nakaliis na taon. Raman ka taon Boss Lee Migwa. Kita si Attorney Edward. Kasi connect. And pwede mag-connect. Kasi ini si Attorney Chico Banga. Taro ini sa kunyan in resource person pagkaigwaning mga ano ini abogado Sir Manny kan tagsagan kan day ka nakasabay pod kan KBP kar day ka ano sukur ka na sang nagpasiriring dyan sa rong hotel o iyon ni an resource person ni Edward Chico pig para pa urulo kay ni subanga ya tamatibayon ini magtindugon unong sa batas niya Borromeo Marina pangagadan na igwa pang lista. Lista susa CBMS naman pagkadan gayo dahil naman pigsasabi hindi ako sa nataday okay ni gadan dahil naman gayo no sorbi ako nataday ako kaiba niya nasorbi ako niya sa 10 kilos sudog ni Yurey CBMS kay ito na kunya no baad no talagang bako ka qualify no para mo baga sa sobra gayo dusla mo dako Ellen pagkaaga Rabian good morning watching live from Joe Tati W2 Pasan Migangay ang Carlos. Ay, hindi daw makalang Sir Manny. Connect? Paano? Hindi na lang Sir Manny sa kunyang makikita? Okay lang? Na lang, hindi daw makakonnect. So, sige, di phone. Via live, via Zoom ni Attorney Edward. So, di, pwede naman dito. Epono na lang tayo.

0: pag-usap kay Attorney Maganda. Hello.
1: Tapos na po.
0: Attorney, magandang umaga na papako sa Albay, lalong lo sa Sulu City. Kita diyan sa ano, sa Healing Tana Sir Manny. Antayin natin. Ara gayon ano. Sa tuya pong okay na daw siya. Antayin natin. Si Attorney Chico, tabi. Nagtatagalog ni Attorney Edward, kikonek niya sa galungan na may paliwanag sa atin lang si Densa City. Po dito, Dead City, City.
1: Dapat maganda umaga pakinig.
0: Attorney po ay nagpagpapauna sa yung umaga. Maraming maraming panahon na binigay. Pero Attorney, kabalit malagi sa Tacloba. Lawas na yung lima at tanungan na nito may itong naguto sa kamaten.
1: Well, sa meron dyan itong ilinan. Mapasa ko itong maradan, alam mo sa akin. At this is, no, may pagkataas ng battery, siyang except siya, kompilitasyon po. Sa ito, ang visible fence and garbage, this, katatago at bahagi ng ano. Ang fixed, kaya masakdal, itong konsepto, alam niya yung ano na kanistitulit. Pero yung maipasad, ay binigyan normal na hindi ba masakari pagbanyangan. Pero sa kaso na ito, sinagawa ito at marami. Pero mga siyong bayan, they for the force. But I should just do my good ng Daniel. Mga mga children, which is in aling doon.
0: Apo, attorney, kung saan nung krimen, sinabi na din na mga andun mismo yung sinasin.
1: Krimen na kutitawa ang fam. At ang pwede, nakakaroon pa. Abses, nasa pasyan na mga sponsored ng Skater Mind Exercise. Yung pag-entry of head and choice mo, can also be held in of damage. Bukod doon sa mga at mga mga kasi versus bata na tayo, nagutan na wala tawag track. Check up the sidran tatatak to dampa sa element pag ay ba so hili sa asin ng bagay ang mga sa namin pera nga masan ay ito di o sa nadaan
0: namit pamamadawang application ng mga ilang itibit na sospe yung sa nasa yung ang barang ay nagutan
1: pati ko si Ken Ali Guardia please pat sa sa asidiyo pakita na kung ito sa nopin na kabama at tasanggal siya ni ng pwede sa kanya hindi na mamahalin
0: itaga na ang itatay ng antis. Mali ang barang ay na ibala sa sis ngayon.
1: Nang iboto, tago tayo yung sleep. Sex, man, at alam pero ba, sinap na mo si Pilipo. Pwede mo si Pilipo, ang diyan na extinct. Kasi pa, tutut, mas kaya yung mga buwan, hindi naging pasin. Halimbawa, sa yan, sa commission sa nang gabi ko si. So, any, na nag-dipo, kasi ang gabi, but sa tigil, na
0: mayroon,
1: hindi ko katiba. Pangalaw, na sa inang nakalatas, pero yung kaw ay po dito.
0: Pidyan sa Adiko, Madu. Puring ang safe ni huwag mo ang riso mo magyanting abog. Tadata ni mga pagiromdom digdita. Di pala nga talub. Ako kan mga sabi ni Ben, what? Alma Bamay kay Lilian Clarino Boncalos. Good journey, good morning. Porte and Parosed, Parohan Lag, Herakman, Badi, Siya, Marina Al, Jen, Rigi. Ang mga nakatapang ngayon na aki ni Suguka itong sa payout sa aki Tria Basilia sin sa Gabos sa Bicolandia. Magandang o Masilia kay Hael Betano Kanbua Lib Nieb sa Madaga today ko pa nansu sa imong CBMS Nieb sa nabisi kaming maray kaya gayo de ko kasama ni 10 kilos na bagas.

0: Manay Perla Bindal, Elsie Bongalos, good morning. Makaulok kon ako nagdadangong. Ano ang makaulok sa sakit? Aurel Banes, Marina Anga, Marcel Belen, kay Ala Kuderes, Jao Jao, Marina Pagkaaga sa imo Jao. Rosing Leonon, ibang isyo, si BF, daw stand up comedian ko, idol mo, 20 kilos sa imo. Ano yan? Ako, hala. Osyo ko, huslan sa SWD. Po, ang alas 5, magbi, husla uno ni. Parali yung husla uno, ay, dan. Ti ka sa guto, kaya dapat discard yung tiyos, ano? Ay, ling news, sila man ako, yes, yun ay, kag akutan nyo, para po. Ipo ni pag ako maging konsyal sa tam kabaong sa mga tiyo sirmana nan pinakang baratong kabaong nasa talaga yan ang kabaong baghatungan paano mo yan kung talagang tiyo sugon 25,000 na igwaki saron konsyal naman ka mga tugang uso na kababayan ta na nagagagun dapat libre na ang tapos igwapan ng sarong sakong baga miton pa pangurambanging lamay daw ba bako lang buro sa lamay mga tugang dam sarong sakong gobyerno ta bagay ini imbawa magi taso ni ay tig implementar kundi kansarong simana tayo na nga ni Anso sa kuyang namumuta na ama mga tugang uto na, na maaram na po na maaram na gipo sa ibabaw kan kinabahan kan nakalis bagang simana konterno so iyo po ito ang halos sarong po kundi implementar na itong batas tugon ni Aimee Marcos na libre na ang mga kabaong para sa mga indigent at nakalibri na lamang ko ta ako huslao noon. Buda, grabe talaga huslao noon ang pila. Duman ko nahiling na grabe ang pangaipuan ka sa tuyag mga kababayan. Kadaklan duman na pigahagad sa DSW. Dita na si Servicio and Sir Manny, Oral daw, nasa 500 to 600 katawo. Ang kadaklan na pigahagad duman, pambayad sa hospital bill, buda, pambakal sa reseta. And ang sunod pa, so agad tabi ning ayuda para sa kabaong mga katindugon tabi ito naman siya narabutan ko maagi kapati sa uruhalawig na proseso bako lang po to abi dali dali ano pagabot mo duman sa sarong team ka bago ka man makakuha ayuda na maagi interview bako lang saro nakatulong interview ako duman Sir Manny isipon mo yan sabi ko grabe ah grabe ang sitwasyon mga tugang dahil ko lubos maisip na dati ako lang so nag-interview kan mang may nadigdi sa One Radio para maghagad po nintabang. Nabalik na lang sitwasyon. Ako naman mga katindugon ko niyan, so pig-interview kan DSWD para sa tabang na pigahagad ko. Iyan ang mamundong parte mga tugang na eksperyensya sa buong kakumalilingwan. Iyo po, na naging parte kan buhay ko, na igwangani akong rin sarong, na nagkatulong, inagihan ko sa probinsya. So sa probinsya, ora talaga ng budget. Naman sa kuya sa probinsya, ganun ka masana nag-apply ng trabaho. Ang sabi sa kuya dumangkan sa probinsya, social worker, apo dan mina sa nangyay ka sir pag iguha na. Di ba? Kuminsan madidiscovery mo ang realidad na kuni kanya o na dyan sa sitwasyon na araw kayan. Makamurumundo mga tugang na kuminsan madadangog ta mga mahahamisan ng promesa na kami ngaya may ayudang pigtatao sa mga araw kayan ng sitwasyon. Pero pag aktual na, nayaon ka na dyan, kuminsan mamumundo ka na sana. Nagaro ka man sana nag-apply ng trabaho pag abot na, ito bagang so gusto mo ng paagi para mahinggaanan ko akuta nasa sa imong kadipisilan naghahanap ka ng puro papaano bawasan na sa imong pignadara tapos pag-abot naman pagkatapos kang interview sa imo di ba sasabihon sa imo na apudan ka na sana di ba medyo ano para isip-isipon na minsan pinapabalangibog may mga gamit kita sa paagi po kan inihong radyo pigbabalangibog ta na uy ngaya magpasiring ka mo tayo ka mong makukuha ang ayun. Pag-abot na ikana so nagahaga ding ayuda, duman mo lang maridiscovery na talagang makadurudismay ako minsan. Diba? Mahirap, maging mahirap. Mga tugang, hindi po sa ibabaw ka, Earth.
1: Hala, tira!
0: Hay na kong buhay sa Earth. Alan, Marina, pagkaaga dyan, sa telepapa ni Pilar Bordeos na makusugon ang radyo na nagdadangog sa programa. Narumduman ko na sugunting Sir Manny, kanso suspect, Platap, sugar mo ganyang pantay ni Sir Manny. O, pigpata ka rin tsawaan na arog kayo ito sugunting katindugo na nagresulta sa pagguramintado kayo ito pong duwang sospek. Pero tama si Attorney Chico na dapat hilingon ta igwaki mga kuwensya sa social courage. Arog kayo itong mga kunya na ito Sir Manny, itong duwang na mag-ibon ng krimen. Sinda so nag-encourage. Kaya tama Chico, hilingon ngayon nindo, ta

0: picture pa sa doon na may kaputing baril. Kung garo ba kaso niya on dyan na pirming, kaya dapat maging responsable talaga sa paggamit po kang social media. Igwa kisarong household, tulong pamilya, anas, may siman, may negosyante, sabi ugaring mga tios daa. No, yan sana. Mapagal talaga ang paghagad taba ni boards na experiencean ko man iyan. O naghagad ka naman, Chipilmer, grabing kapagalan. Hindi ako nakaku ang tabang, pati sa probinsya. No, di ba? Inyan mamunduon, Chipilmer. Sitwasyon ta sa buhay kitang mga tios. Adi, ako na, pero nagpasalamat ako sa DSWD dahil ang tamas kihalawigon so hinalat ko Sir Manny. Oman na 6,000 pesos. O, bago ka magkunyon, may 6,000 pesos man. Kasi may assessment eh, healing on. 10,000 iyan. Pagatugang kan pakahali dahil sa issue kan flood control. Tapos mga party list baga, igwa kipiglalaag dyan Sir Manny na budget. Bada sa ibang mga congressman, may kanya-kanyang na pampaipit yan na budget. Hinarali na ito. Dati 10 mil iyan mga katindugo ng tigtataw. Kaya itong makangala, sabi ko, ano na daw ang nangyari sa batas ni Manay Amy Marcos para sa mga tios ng kababayan na pagka binawianin buhay, Sir Manny, igwa kang libreng kabaong. Mahal kang kabaong. Yugon mo 25 mil. Yun ang supinakang barato, 25 mil, Sir Manny. Indas ko sa iba. Basta duman sa kinuan na mi sa nagservisyo sa Samuya, 25 ang pinakang barato. Ikunday kang 25 ang awad-awad, paano na? Di magpakabunggo ka kunsain. Apisar ka, hindi pakairiba dyan Sir Manny. So, pamahaw, pangunto, pamanggi, kan mga naglalamay. Oh. Alak, nako, grabing gastos. Alas 8.50, isa-is na, good morning po Sir, watching from Saudi Arabia. Kay Giselle Bas Bordeos, good morning. Inabot na ugaring ako nin oras, tangani kita para miyentras sa magparam. At siya naman na utos, iba tabi na mga informasyon na day ko na po na discuss ko niya na pagkaag. Adi, igwa pa kita ning pang-untong edisyon kang programang Tirador sa Uno. Masunod tabi, bagatugang talubo tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amog, mga tugang. Salamat si Sir Manny dyan sa Technical Department. Kasubago si Attorney Edward Chico and Legal Counsel kan KBP National. Kuman po ni Edward Deus po lamang. Ansa ko yang angog binalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa sino. Digyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Hala.
1: Karindihan mo, gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang fresh. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talaga ang wellness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration.

0: mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One Radio, News FM. Best source music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. Station, One Radio, News FM.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
6: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
7: Tindugo na.
6: Bicolandia.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio
7: News. Tindugo na sa buong Bicolat.
10: Alubo ko, kaus karahain pag-asen ay dangan kabuhayan.
11: All in, digilang sa One Radio.

0: Ang ipanalating bayan, lalong-lalo na at sunod-sunod yung trahedya. Di po ba? Nakakadurog talaga ng puso. Mm-hmm. Nako. Anyways, kung may mga kahaputan kayo at basahin ko lamang ng extra. Yun. Yeah. Good morning and... magtatanong lang po sana ako kung papaano makapagpagamot dyan sa mental health. Okay, maaari po kayong magtungo sa Pawa, ano, dito po sa may bus terminal, doon located ang City Health Mental Health Desk. At hanapin niyo po si Nurse Tina Bongat. Batiin ko lamang din ng happy listening si Lola Mer ng Malilipot. Kamusta na po kayo, Lola Mer? Happy listening. Hello din, Nick Bilaos.
1: Work in your office, work from home, where? For good work habits, professional ethics, work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

Well, katalubok anib ka ba ng SMBT o ng mga malulungkot na babae sa tabako? Ang ating talubo tip mula sa Our Daily Bread Ministries might just be the cure for single lady blues. Dati ay malungkot at matindi utana ni Holly Cook kapag walang pasok sa opisina. Bagong lipat siya doon sa lungsod ng London at wala siyang kaibigan. Una pa man ang London sa listahan ng mga lugar kung saan mapanglaw ang pakiramdam ng marami. Alam niyo po ba, 55% ng mga taga-London ang nagsabing malungkot daw sila kumpara sa 10% lamang sa lungsod ng Lisbon sa Portugal. Yan ay ayon sa isang pag-aaral. At dahil nga sa matinding kalungkutan, sinimula ni Holly ang paggawa ng isang social media group, ang Samahan ng Malulungkot na Babae sa London. Alam niyo po ba, halos 30 ang sumali sa kanilang group. Nagtitipon-tipon sila tuwing makailang linggo at minsan ay nagpipiknik pa sa park, naghahapunan sa restaurant, nagsasanay gumawa ng alahas at iba't ibang uri ng libangan. Nagti-TikTok pa sila at nag-e-ehersisyo kasama ang mga alaga nilang mga fur babies. Alam mo, katalubo, hindi na bago ang hamong dala ng lungkot. And in fairness, hindi lamang po mga singles ang nalulungkot. Pati ang mga may asawa at may mga ka-partners, nalulungkot din at kung minsan ay nade-depress pa. Well, ang magandang balita, matagal nang nariyan ang manggagamot ng lungkot, ang ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Salmo, sinabi ni Haring David na ibinibigay ng Diyos sa isang pamilya ang sinumang nag-iisa sa buhay. Pinalalaya rin niya ang mga binihag ng walang kasalanan. Psalm 68 verse 8. Kaya maaari tayong humiling sa Diyos na bigyan niya tayo ng mga kaibigang sumusunod sa halimbawa ni Kristo. Dagdag pa ni Haring David, ang Diyos ang nangangalaga sa at tagapagtanggol ng mga biyuda. Sa verse 5, purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Sa verse 9 or verse 19, hindi lamang po tayo biniyayaan ng Diyos ng mga kaibigan. Siya mismo ang pangunahing kaibigan natin, sabi ni Patricia Raybon. Narinig mo na siguro ang saying na ito, if you want a true friend, be the true friend that you want. And you can do that by responding to the call of Jesus to be your friend. He is ever a call away. John 15 verse 15 says, I no longer call you my servants because a servant does not know his master.

0: master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you. He ever longs to be friends with you and alleviate you of the loneliness of a friendless life. After all, he is indeed the friend that sticks closer than a brother. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog. Batiin ko si Joni. Good morning. Sabi niya, good morning sa Cebu. Si Soledad Binaraw. Good morning po, Ma'am Cecil. At si Jenny Shano. Good morning, Ma'am. And si Ate V, si Vilma Arabia. Good morning po, Ma'am Cez. Good morning. At sa lahat ng na humabol pa sa enrollment, Boals, narito po tabi kung papaano.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulong sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang TALS. Kita ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
4: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: alleged of confidential functionable transactions at the Office of Enrichment of Education. The second, files of pre-trial conferences evidencifies both the prosecution and the iron out trials. The pre-conferences might end June 25th. And on July, the formal impeachment trial is scheduled with expectations that proceed run beyond September due to the volume of at narito po para muling inaw sa mga nangyayari ano, sa pre-trial conferences and what are we dito po sa second impeachment ng ating bente, siya isang constitutional law expert, of course, ang senior research fellow at the Ateneo Paul, ang ating nagiging suka at nagpapasalamat tayo sa Hilda, napakariyat natin siya. Narito po si Attorney Michael Yusinko. Good morning, Attorney Michael.
1: Cecil, good morning. Nanonood at ikinig mo ngayon.
0: Okay. Po tayo ay na sa pre-trial conferences no ng impeachment Vice President. Maaari niyo po bang i-explain sa ating kinig ano ba ang nangyayari? What is the object pre-trial conference?
1: Kung med kailangan natin i-explain ng mabuyong conference sa mechanism in litigation no? Para maging maayos yung prosecution. This is now the legal and judicial aspect of impeachment.
0: Okay.
1: No? Now, ang purpose talaga, primary purpose ng pre-trial ay para maayos. No?
0: Okay.
1: So dyan, trial conference na ng ano ba yung mga testimonya, ano yung mga ebidensya ng bawat partido. No? So, kumbaga, surprises para walang mas down the line.
0: Okay. No?
1: So, this is characterize it as a very attractive procedure. No? Hindi but part ng impeachment or ng litigation. So, ang karanasan conference lagi very clinical, mechanic, magbaga ano lang kayo, ano mga trial, testigo, sino yung testigo. So that yung korte, maaayos niya yung schedule, maaayos niya yung trial. So that's the pre-trial conference.
0: Already, ano, ni Michael, parang may nagkakadrama. Kasi nga, hindi publiko ano itong conference and marami ng mga allegedly no news no ang naip daw in fact una question ko about that tama lang diisi na po mga pre-trial conference kasi sabi nyo nga it's an administrative proceeding ano kaya lang parang intriga nga o mamaya ikakwento natin ano ang intriga kumakalat ba't ba isinapubliko ito o na sila muna ang notit no yung defense and of course yung house
1: so hindi na hindi isinapubliko yung open to the public pre-trial conference kasi malinaw na malinaw rules ng impeachment ng Senado that the impeachment trial, which every trial ko, nag-convene na yung impeachment. Mm-hmm. Technically, the trial starting. Ito lang, digest, no? So, ang sabi ng Senate rules, sent to the public, yung proseso.
0: Okay.
1: No? So, I would na kung desisyon na conference behind closed doors goes against the rules, if not the letter of the rule, the spirit of the rules. So, no? Kaya, ang nangyari,
0: kaya.
1: Dahil they conducted it behind closed, being vulnerable ng taong bayan sa mga disinformation, mga chismis.
0: Okay.
1: Kaya na high drama, necessarily.
0: Besides, whether or trial conference na to, isa sa public,
1: the court.
0: Which court? Ang Senate? Ang Senate?
1: Ang impeachment court, yes.
0: Ang Senate. Okay. Vulnerable sa fake. At yung fake news, yung fake news, di umunok is that, yung, merong mga inanilam, no? Sabi daw, ano? Nang dim, ang mga executors, no? At sabi daw ni newest addition to private lawyers by the House of Rep si Attorney Yara and ganon mean ano yung nagka so siguro ito lang ano yung

0: protagon sa impeachment trial, alam niya yung rules eh.
1: Tarda.
0: Must siya to make the right decision. So, para maaaring magawa para mas maging demokrasya kurso at hindi na-overwhelm ng mga intriga by me explaining kung ano nga ba yung rules of procedure para alam ng taong bayan, expectation na standard mga sa mga senador, mga litigant, right? At pag alam, hindi sila madama. At least hindi ganun napadala sa mga intriga because they know what the rules are to happen.
1: Ito attorney ano, and ito yung inyong com the Daily Guardian ano. Dito po you that is the price of fish. In other words, para ayon dito sa column nyo no, ngayong mga panahong ito, sobra nga ano ang diskurso, di ba? Yung pakiya napakahalaga. Ano ka iba no, yung pananaw at ng kapwa Pilipino. So, final thought, expound more.
0: Thank you, Cecil. So, ang pag sinasabi of free speech, ang sinasabi ko, ito yung presyo, no, na binabayaran natin, kapabi natin free speech. Ito sinasabi yan, di ba? Ayaw, kailangan, may free speech. Pero ang tenis, lang yung salita, which is not actually free speech me. So, ang ibig ko sabihin, kapag free speech, meron tayong binabayaran pressure dyan. Meron tayong binabayaran. At ang binabayaran natin is yung nakikinig dapat tayo sa iba. At para unawain. Para umuna. Hindi para lang makipagbardagulan. Ayan. Yan kasi yung nakasanayan. The price, yung binabayaran pag sinasabi natin na gusto natin ng free speech is aid din tayo. Tayo para natin yung mga ibang nagsasalita.
1: Yeah.
0: Ang kailangan na kailangan natin, lalong-lalo na dito sa issue na impeachment. Ang dami yung salita eh. At wala masyadong nakikumuunaw dun sa taong may gusto rin sabihin.
1: Ganda, no? Kasi nga, ano, nakikinig sa mga eksperto sa larangan batas. Doon na no, yung constitutional law. Tayo sa standards na sinet na Constitution about the impeachment. At tayo doon higan ng ating kapwa. So, magiging, actually itong buong impeachment proceedings na ito, experience na ito as a nation, it will actually no, grow as a democracy.
0: 100%. Cecil. And that is what I call the prize.
1: Yes.
0: O free speech. Yung premyo na makukuha natin kapag ay gumalang sa isa't isa, tayo ay makikisa. No? Kasi, in reality, in this together, di ba, Cecil? Hindi na ako lang eh.
1: Yes.
0: Dito sa impeachment issue na to, lahat tayo ape. So, we might as, you know, respect each other, listen to one another, so that, Cecil, at the end of the process, alim yung team, alim yung pagkakaunawa natin.
1: Okay. Maraming attorney Mike, bitan na naman namin pa pasimula pa lang itong impeachment trial. At maraming salamat sa sites nyo.
0: Maraming salamat din.
1: Attorney Gala Yusinko, nagpapasalamat niyang expertise na sineshare sa atin. Siya po Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center, isang constitutional law expert. So sa ating talubok morning na to, ang naging pang-usap ni Attorney Michael ngayong morning. So habang inintay na butan, narito na po ang ating talubos, ihatid ni Pastor.
2: Stories that warm your heart, that inspire and instruct. Success stories that strengthen courage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Ang maikling kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay patungkol sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa buhay ni Charles Spurgeon. Kilala si Charles Spurgeon bilang isang lingkod ng Diyos na nangangaral at nagbabalik.

bahagi ng magandang balita mula sa salita ng Diyos. Isang araw habang siya ay nangangaroon ng sunog sa gusali kung saan sila ay nananambahan. Sapagkat hindi niya alam kung ano ang nangyayari at hindi rin niya narinig ang sigaw na sunog, sinabi niya sa mga tao na manatili silang nakaupo at nagresulta ito sa pagkamatay ng marami. Sa pangyayaring ito ay nalugmok si Charles Spurgeon sa matinding kalungkutan o depresyon. Sinisiniya ang kanyang sarili sa pagkakamali na kanyang nagawa. At ito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa ay nakayanan din niyang bumangon at di na magpailalim pa sa isang napakalungkot na karanasan. Ngunit ito ay buong buhay niyang pinaglabanan. Well, tayo man ay may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakakaranas ng depression. Ang isang tao ay nadidepress kapag siya ay nakakaranas ng matinding kalungkutan o di kaya ay personal na kabiguan. Maaari ding madepress ang isang tao dahil sa isang expectation o mayroong isang bagay na inaasahan subalit hindi nagkaroon ng katuparan. Kapan, pagkatakot at ay maaari ding maging sanhi ng depression. At dito sa kwento ni Charles Spurgeon, ang mabigat at malaking pagkakamali na kanyang nagawa na ikinamatay ng marami ang naging dahilan ng kanyang depression. Well, anuman ang dahilan, nakakaranas ng kalungkutan at kabiguan sa buhay. Kaibigan, ikaw ba sa ngayon ay nakakaranas ng depression? Ikaw ba ay nakaranas ng isang kabiguan? Ikaw ba ay nasa isang sitwasyon na napakahirap at dahil dito ay nadidepress ka at nawawala na ng pag-asa sa iyong buhay? Ikaw ba ay nakagawa ng isang pagkakamali at dahil dito ay hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan? Kagaya ng Mrs. Spurgeon at kay Haring David, sa tulong ng Diyos ay makakayanan natin ang bumangon at magsimulang muli. Asahan po natin na kung tayo ay lalapit at magtitiwala sa ating Diyos, siya ay tapat at ang kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay hanguin sa ating kalungkutan. Siya ay tapat at ang kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay hanguin sa ating kalungkutan, paghihirap at mga kabiguan sa buhay. Si Jeremiah man ay nakaranas ng depression, subalit ito ay kanyang pinaglabanan at hindi niya hinayaan na ito ang magkontrol sa kanyang buhay. Muli niyang ginunita ang hindi nagmamaliw na pag-ibig at katapatan ng Diyos at kanyang ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos na makapangyarihan at sa Diyos na tunay na nagmamahal. Ganito ang kanyang sinabi sa Jeremiah chapter 3, verse 75. Sa akin ay wala na ni bakas ng kalusugan, katiwaligayahan, kaya't na aking lakaking Yahweh. Abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalaala at ako'y lagi hati. Gayon man ay nanunumbalik ang ala ko ito. Hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga at amin pong kinikilala na ikaw nga ay Diyos na tapat at Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Lord, nakikita po ninyo ang aming mga puso, nababatid po ninyo ang aming mga kalagayan sa buhay. Ang lahat po ng sakit ng aming kalooban ay iyong nalalaman. Alam po ninyo ang mga paghihirap at kabiguan na aming nararanasan. Lord, may mga pagkakataon na kami po ay parang nawawala ng pag-asa, kami ay nanghihina, napapagod, at nawawala ng lakas upang labanan ang depresyon at mga hamon sa buhay. Kami po ay humihingi ng kalakasan at biyaya upang aming mapaglabanan ang depresyon sa aming buhay. Naniniwala pa rin kami at nagtitiwala na ang iyong pag-ibig ay hindi sa iyong batan at alayin tulong at patnubay ay makakayana namin, malalampasan at mapagtatagumpayan ang lahat. Marami pong salamat dahil ikaw nga po ay Diyos na tapat at ikaw pa rin ang aming pinagtitiwalaan. Ikaw pa rin ang aming inaasahan. Salamat po pagpag-ibig. Salamat sa iyong pag-aali ng buhay para sa tungandigan at pinanghahap na na kami ay iyong minamahal. Salamat po Ama sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at tayo po ay panandali ang mga maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin ngayong ito. At nakasama po natin, of course, si Attorney Michael Yusinko. At siya po ay isang constitutional law expert. And wala pong nanalo sa ating talubo quiz ngayong morning. Ang tamang sagot ay pre-trial conference. Ano? So, maraming salamat sa pag-join niyo po. By the way, si Kuya Ramon Buban Bilarmino ay nanalo kahapon. So, pwede nyo na pong kunin ang inyong gift certificate. So, tayo po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming salamat sa inyong pag-joining na ito. At salamat din kay Attorney Michael Yusinko. Siya po ang Senior Researcher Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center and of course a constitutional law expert. Thank you rin kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog na nagsasabing may God prosper your work, your livelihood and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

di. Hay na daw doon, mga kapanan. Hindi ko na ba yun? Ang oras na inok na ka na. At last 20 ang ating 2006. Hapas. Hot si Alga. Si Osang na naman pang tinsay na Alga. Ano? Gansay. Hindi kita mo niyan, pero rakitara mo nini. Alam na, may barangay sa lakay. Mat, barangay sa lakay. Kaso, nagdyan sa barangay sa lakay. Ay, si Kang Malilipo. Ay, sa inangga na tabik. Diyan, Malilipo. Kang Malilipo. Dro. Alba. Sila sa nisisi. Tang babi. Ako. Ang pinapisipan sa rungta. Tiyo sumun. Balma. May nangadgood ni Manay Bubble J. Ano parang ano. Linda. Pero nakakaag 26. Oh. Manay. Ay. Ba. Tama yung pangaran mo. Or has tabi. Tabi sa imo. Ika ta. Nakasood ma. Lug naman. Manok. Ni Os. Ang gustabi sa. Ay, ke. Huwag niyan. Yan tao. Say na, ano, barangga. Dalang, ni mga abangan po nito yan, ha? Parang bimantara today. Abang, mga nagsalindang mga history. Happy birthday, Tabi. Yan ang sa Kriga.

tabi-tabi sa mga nagaybatian niyan sa 1.3 News sa Facebook ng 123,006 na santunat na kumag-abot tabi sa 1 Radio News FM.

0: Center, On Mr. Chor, and Brato Center. Ang ibang Durax Paint, Lacquer Auto, Kukura, Patpak Kumpnapi, at ang sagot, si Six Paints at Riosa Street, Tabacos Matibay, at siguradong kalidad na pinto to Sixter na.
1: Gandang umaga, tabanagsundog,
2: dugin-dugin,
1: kasabag, makinig, kay Usang, dito, sa Point Radio, pagyo, dito, yun, patyundugon.
2: Nagbabalik po ang Tindugan Radio Show kay Bansi Mane Osang Nindos Jess 33 Ning Pagkaga. Live na live kita ngayon 91.3 News. Ay mga greetings muna tabi o oh. Binabati ko po si Pablo na nagpapasabsab kan sa iyang baka dyan sa purok sa iskang sugod baka kay Albay matadyo habang nagdadangog sa programang Tindugo na. O, diba? Sabi ni Juntik Yo Buban. Shirley Belez, si Imo. Hi da sa mga taga San Jose na nagdadangog kang dyan sa purok tres kang San Jose. Malilibot, malilibay. Axel Osri, thank you for watching. Wala ka pong live video watching here sa Iguana Bagatabi. Yaon na po sa panduko, nahiling na po nindo. Josephine Bekilio. Ang tabingon niyan. Bago kita magpa... kang... ano ha, kansarumbilog na manok from manok ni Osa. Bago kita magbaraylihan.
3: Mapo na tabi ang barayli.
2: Mapo na nga ni.
3: Atensyon!
2: Na tabi ang ano, barangay Salakay.
3: Mapo na tabi ang barayli.
2: Garo nakatugdo na siya. No? Pag nag-upod na ini siya, hahanap na ini.
4: Hindi po, ang sendong kapitan. Paribok. Hataw.
2: No, si Enog di nakat. Kaya, kikikanggungun na manok. Harassment mo na. Mga na, prieto. Ha? Now sa iyang envelope sa may parang sa tunga jeepney. Nag-agi pa hipyo. May mga laog po na importante na pape. Sana ma'am o ikang one ring. Matabangan mo po ako. Ma'am po duman. Sa laog kang envelope. Matao ma'am cashyo. So makakuha tabi, maiuli. May isyong tabi or cash na diit para sa indo. May-ari po kay ni Sistina Kanlibod, Malinaw Albay or mag-upod tabi sa 0951-610-4598. Yan po mga katindugo. Ang public announcement. Alright? Sige! Nag-play birthday song tabi sa gabos ng mga nakatutok sa mga oras na ini. Uni po ang kanta. Makanta mo na ito. Mainitin po kayang wala masyado. Wow. Mahalumig. Madalong tabi niya. Tama ina kayo. Mainiton. Baka masyado man. Wow. Pero wow. O ini po ha. Para
5: buwa pagpe magalak tulusak ng pajak ang mara pajak izeg magi nagigwapira pajak sa nampu
2: po akang pak tindugo na ang bongga bahay. Gramang ini hatod tabi na one cho dim sum products me one food products Leo Lavandero. Leo Lavandero Makapiga Hospital, Kararaya sa Nakansiga Hospital, Leo Lavandero. Salamat man po sa White and Van Stations and no authorized no
6: lang bilog to alato ang iyong handog kaya't kagandahan iyon ang angro ng ablaran horoscope kung infin kaya ang lang
2: para dagin ni Manay Mary Manay pasangaya today ha. Magtagabanggit ka man pang panhor ano daw ngayon al daw na ini na warang kamugtakan mo sabi ka ano naman ano naman makatahan grabe naman oo si madi madiit man kita madi tog mo nyan al daw mangi mapagbigyan ka today ano ano nga Orlan pwede man ka mga taga paranal na nagchamba jack amay sa tabako congratulations tabi wala mang ang balita dyan o tabaka mo sino ka nagchampion ano pajak race at taga parada dos para di po sa tapanal anal nagchampa jack amis sa taba festival 2026 morning go always nakatutok sa one radio si man anyway go ahead and sa tuyang sojak na tabi ha aba sa mga ipinang sojak sign na Gemini kato color mix paint center sari sa price gas light flow gas naghanap hinap ni LPG dyan ka mo sa kay magapo doon sa 0946 8244 atod man tabi kang Listro Lolo igwang branch po din lang sa may karangahan kang Art Center hanggang R3 Cycle Center Lolas Kaya Enterprises, marami sa Jesus and sa Enterprises. Tagas T. And ang BTS Sounds and Hun

0: and shop. Sa mga naghahanap software, mapatakod kang software, diyan ka na sa higher end sa computer shop. Thank you so much, Bragay at Salvation Tati. Talking to Alin Deco. We best 6-in-1 herbs. Healthy ka na. Bye. Po sa gabos ni Osang. Sa gabos ng mga ni Osang, Kia, Kia Best Cafe Green. Ay makaagman ako pala sa mga best cafe. Bopsul ang mga herbal. Pinangagod na ita. Alat mo. Nag-message ako. Solo, good morning. Kami, when voice nakatutok radio show. Papi Zia Joy Bulanyo San Vicente Cosit Manaylinda Mas ang presidente ay parada si Melchor Buez ng mga ofisyada. Sige, buyo unin na basahan ko muna sa kabilang linan ha. Ay May 21 to didaan sa iman. Hindi umaayon bagay sa magustari daidaan nag ano nag nakikisabayan bagay sa palibot mo sa mga gusto mong huwag kang maag-alala hingay na naman talaga man talaga sa'yo, Gemini. Bagay-bagay, gus mo, mas puhon mo, di man napapasok.
1: Tama!
0: Panitahal na Diyos, tabako man talaga. Oh, mo, baka dahil dyan, balang kaya sa imo. Pero mas nagbulag mo, ulit ko siya para. Hindi pala siya para sa'yo. Oh, yan na ang wake up. Diba? Ay, hindi talaga para sa'yo. Pero kung para tulad-dulad ka man sa imo, arag ng pagkama. Kaya kung maayon, bagay sa gusto mong mangyari, mapara sa'yo. Hindi siya. Ngayon na, say 2, 9, 12, 3, and lucky yun, ay, Bram. Huli na, ilog ko na tabi si Erickson. Pop na, nakalikonsen. Ang manok ni Hapsul ang mga herbal.
2: Sakit-sakit ng dam ng paa, tumaas ang antas ng dumi sa atik ng iba pa patos. Herbal Capsule. Tamang panapa, okra, sa ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa north ng kidney. Ang sakit sa bato, regulamang pagkain ng boss full. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Philippines, ang guys, salakay na naman. Ilabas na yun ninyo, kinig kayo sa 190 AM. Pag hinakaso ninyo, hindi kayo mananat. Pag nagpapalaga, radio ninyo. Good na.
0: Good na nga ni. Ang programang inihatod mo kang Aldos Glass and Services. Claves Phone Service. Claves Air and Aldos Glam Services. And Bombito Repairs. Bombito Repair Service. Oy, Eric, sa doon ka na. May mga. Guru mautuhon dyan.
4: Good morning. Tiga. Pinalat ko Sule, Sundaksa.
0: Ay pa, at yan na po. Ananta, hindi ko po natin mo kay Leo. Ay niya, bago, Gemini, tapos sunod, kan Leo. Basahan ko muna sa cancer. No, fair. Nalagpasan mo nga yan sa cancer. Tapos nakita sa Gemini. Ang sabi baga, Didi, Erickson sa Gemini, kung sa imo ukol, hindi mo. Pero mas na love life iyan. Pinapon mo, kung demon sa imo, Diyos. Ang ina na Diyos, para talaga. So para talaga, sa imo, pang relaxo, na, o toxic ang relasyon, stay pa rin. O kayo, iyan ba eh, sa'yo ng Diyos, sawayin mo, ayun mo kang mahal na Diyos. Ayun na para ito. Agan sa imo, pasanan mo talaga. Ayan na, cheater mo nga, nababairo mong agum. Banagong talaga mo. Apatun mo na sa sarili. Nakatada. Kuya, pwede man akong lumuwas. Pwede man akong lumuwas sa show. Kasi, no. Ang dami na naman. Ay, tunong na kanosang. Na, sige, dugo. Cancer. June 22. Dapat ipag-alala. May mga bagay na tapos. Naisip mo, hindi. Tapusin mo pagkaagad. Nantaday ka na sa agad. Pende. Kaya baga, uroal di punta, pag matama baga, pag mo pagkasalamat, nagi mata pa ako, di ba? Sa napagpakatapos magkaturo, dahil na nagmok. Dahil na nagmulta. Dahil na baga, kaya pag ika nagmata, pagtaram ka, sana all, uroal ni. Patig kiblit Diyos na magi mata, tayo tinatawa ng 24 ora, maita. Ang lalim, kuhugot ko ngayon. Bakit? Nararuman, boss! Tagos bag. O, yan ha. Ginimahal na Diyos. May 24 oras magtrabaho. Kagi mong trabaho. Kaya hindi nata kundi. Ayun mo sanang kaya ka. Ah, ganun. DJ, tanong. Kaya naman, paghagad, humingi ng tulong sa mga kasama. Wala namang tulong. It's the art of... Yan. Law ay 6844. Color mo ngayon. Nantapagod na mo, Erickson, ka mga CEO. Kaya ako mga... Ay, pag-arog sa tindakulo na kami digasi ka. Sundin mo ang gabo. Tagos ka kansa pa din. Nagkaparapot sa mga yaman na yung usa mga presi na solo. Mga staff ko, trabahador ko, nagtatrabaho. Mapamaray ko. Today mo man kaya ang gabos. Diba? Yo mo.
4: Yan daw.
0: Yo.

0: Iyo, ano?
1: July 23 to August 20.
0: Pero mga Bert Erickson. Madali mo, it's bit 23 to August 20. Pero Aldo, dot. Ano po yan, so, Erickson. Yayain. Yayain mo siya. Yayain. I see you say the. Pak mo niyan para sa ungkong nene. Paki. Ang yayayain si Erickson. Meron kayo ngayong araw na to. Sabi, magaling mo, yayain mamasyal. Umi ka pa lang sa kanya.
2: Pasyal.
0: Magkukuya.
3: Marang pakita.
0: Kasi siya ng ora. Sisay dapat yoson. Hindi ko doon bistado. Kung sisay iyan. Lucky numbers mo da atabi. 11, tay 5. Lucky color silver. Di ko aram di ako makasimbag kung tama ba o lagapak sign na ini. Para sa un ko talaga ini pagsarala ini.
4: Ay, basa.
0: Para sa un ko eh. Garo sarala na naman ang sol. Ang hapot nga ni Erickson, may love life ka.
2: It's complicated.
0: Complicated. Uh-oh. Alam ka ba, pre? Hindi ba pwedeng na lang? Hindi ba pwedeng mag-private na lang? Ano na, may nagpaparapot sa kuya about sa mga issue din sa Tabaco City. Sabi sa kuya, habo ko daw makisawsaw. Ayok, saw. Imig po ako.
3: Parata.
0: Because, ang sa kuyang peace of mind, mahali, uh-huh. Mahalo nun. Kung kaya mong bayadan ng peace of mind ko, go. Pinaka-importante sa kuya, ang sa kuyang kaugmahan, ang sa kuyang peace of mind. Kaya kung may mga bagay, Erickson, na makakapa sala o kaya makakapa ano kompromiso kan sa imong peace of mind bayain na ka. Siring man kan pagkamot mo diyan at iba para buo ka man sana kung iyo man sana nagpaparapakulog kang buot mo iyo man sana nagpaparapahi takulong pang lalaki babae diyan sa mundo na tigba para ubos mo oras mo sa din kamukpakan niya yan na toxic na galit ka.
2: Ay, hindi!
0: Nagpapaliwanag lang ako! Virgo! Virgo, ha? August 23 to September 23. Imo kasi sa kanya na hindi tama yung sunod kamali. Pag inuro-utro bagatabi, Virgo, bako naman ang pagkakamali, kadangagan mo na iyan. Kasi ba para gibuang ka kisala? Ginibuang ka na naman kan sa rumbulan? Ikaw na naman yun yan! Uro-utro, pareho pati ang kasalan! Ng babae na naman, isa'y kasalan. Oh, pwede, say mo, apig tolerate mo, okay. Sis, patang pinatap. Pero pag dinawahan ka pa, tinulungan. Ay, bako naman ang pagkamot, kadangagan mo na, ay.
4: Masa.
0: Lucky numbers mo, 9, 23, 36, 40, and lucky color mo ngayon ay mint green. Basta tamaan sa mga tamaan na walang paki sa inyo, ha? Real talk tayo dito, ha? Tamaan na sa tamaan, magludog-ludog na ka mo dyan. Dahil niya ang totoo.
4: Ay, pasa.
0: Na real talk sa mga... Libra. Ay, dahil na muna ka Libra. Tatya na naman. Baka mapanganaan naman. Ano? Madugo una ngayon man eh. Usantik ba para padugo mo na naman ang... Ang maragnagan ko, kakaurok sa iyo. Oni. Hain ka tabi ngunyan. Niyan. Tamay barangay sa lakay. Baga kita pala. Nalingawang puna sa barangay sa lakay. Mm-hmm. Sa'yo na barangay ka.
2: Hindi lang tabi ako yan sa barangay Tagas.
0: Ay! Barangay Tagas! Tabaco City! Yaw dyan ang manok ni Osang. Shoutout pa lang kay Manay. Manay Mafe Katubig. Ayan, Iruma. Happy Fiesta na mga taga Bacolod. Garo magayon dyan sa aga.
5: Inay, malindo ko.
0: Garo magayon dyan sa aga sa Bacolod.
2: Bacolod, Tormidas.
0: Samaysayin ka dyan sa Tagas Tabi.
2: Uli ang nato akong landmark tabi. Sa Tarabas, si Catholic Cemetery.
0: Samay!
2: Tabaco City Catholic Oy! Cemetery.
0: Tabaco City Catholic Cemetery. Diyan ka dyan, nakatindog. Mainit ang magayon. Mm. Diyan ki, ano? Nakapayong ka.
2: Bakit man tabi, mainit SM. Paros-paros.
0: Hindi nakatindog ka dyan sa mga oras na ini. Sige. Oni na tabi, ha? Kurarata na!
3: Kurarata!

0: Barangay Salakay Tabi, nasa Tagas Tabaco City Public Cemetery.
1: Yan. Sana.
0: Sa may cementeryo tabi, kan tabako, ha, yaon dyan, ang barangay sa lakay, Tagas. At ikururot muna dyan sa mga kotoroning na yaon
1: dyan. Kururata!
0: Oni na. Ang rinindo, mga katindugon. Nag-iisip pa ako anong ipadara. Anong ipapadara mo ng good? Ano? Oo. Oh. Ang darahon tabi nindo, mga katindugo. Oni, saro sa naha, saro o duwa. Balak ka kung anong klaseng darahon, ano kung anong kulay. Basta yun ang gusto ko. Dapat po, magdara ka tabi. So, primero tabi na magdalagan, ha?
2: That's gonna fodra! Marampa kita!
0: So, pinaka-primerong magdalagan, magrampa dyan, yun na po ang gana kisarong bilog na manok from manok ni Osang.
3: Wow!
0: Kaya dapat, dapat talaga nakatuto ka didi para aram mo ano. Iyan nga niya, may mga ikaw pa ganyan kayo mga naka-star dyan na harani. So iba dahil man nakaaram pa, dahil man nakatuto kayo, dahil man sinunanggana. Kaya dapat talaga nakatuto ka. Oni na, yan po sa may cementerio, Kantagas. O yun ay para madali mahanap. Tabaco Public Cemetery, ang manok ni Osango niyan. Magdaratabi ka muki. Sintas! Sintas sa sapatos, ha? Dahil pwede tabi Erickson na nakadukot pa sa sapatos. Dapat.
3: Wow.
0: Sintas mismo.
4: Halion
0: sa sapatos. Tarahan na dyan.
4: Wow. So pinaka... Halion ko na, kuya.
0: So pinaka-premier...
4: Halion na, tabi.
0: Hoy! Halion ang sintas!
3: Wow.
0: Dali! Halion ba yan? Grabe naman yan. Di pa nga na nagsarong... minuto.
3: Wow! Congratulations!
0: Paano na araman na sintas? Ako mo sana nakaaram kayo yan. Dahil ka mo nga nakaaram, Erickson, kung anong ipapabring mi ko. Nag-agi dyan?
4: Ano yung nasabi, SM? Doon ang nakaabot bigde.
0: Hala?
3: Wow!
0: Alat mo na, may natarampas na mabaga kong sintas. Ibig sabihin, nakasapatos ang kampag dyan.
3: Wow!
4: Dapat ako man tabi, SM. Nakatutok talaga.
0: Nakatutok? Karanihon man.
4: Oo. Oh.
0: Ay, kayaman pala. Ay, lumday pa nga na isang minuto. Ano, sabay sing na nag-abot dyan? Sabay?
3: Wow.
4: Oo. Oh.
0: Aditig ka ba nga ka mo? Erickson, tig ka ba nga ka mo? Half chicken okay. Ang saro. Okay lang.
4: Okay lang
0: para everybody happy.
4: Tama.
0: Diba? Yay! Oy, palakpakan naman kamo diyan. Congratulations, Tabi. Congratulations. Ayan. Paralakpakan. Ayan. So, Erickson, interviewon ko daw Tabi iyan na duwang-an. So, eno Tabi, si ito.
5: Hello, ma'am.
0: Hi, good morning.
5: Morning po.
0: Si Say po ini.
5: Si Jose Wilson po.
0: Jose.
3: Wow.
5: Wilson.
0: ano tabi ang apod sa imo dyan sa barangay mo?
5: Tres tabi.
0: Tres.
5: Sir. Barangay San Ramon.
0: Harani yung kamon sana dyan sa ano? Tagas Cemetery?
5: Kaya po kataning ko si Cemetery sa pigtrabawang ko po.
0: Ay, wow! Ibig sabihin, nakatuto ka talaga sa One Radio kaya.
3: Wow.
0: Bukas ang radyo nindo dyan sa may Tagas, sa Harong Nindo, bukas. Ay, alam. Yan ang tiga sabi ko. Uy, kung dahi ka nakabukas dyan ki radyo, di dahi mo maaraman pala talaga, no?
3: Wow.
5: Yay, man. O, nag-live po ako pag wala ako sa radyo.
0: Naka-live ka, maski dahi kang radyo. Ay, nako naman. Tres, tabi, naka-live kita mo niyan sa One Radio. Batian na tabi, sa mga gusto mong batian mo niyan sa One Radio at naka-live kita mo niyan sa mga radyo.
5: Okay po. Binabati ko kapos sa naginanyag kang One Radio. Yes, ano?
0: Opo, salamat sige. Po. Dahil tabi dyan, Tres, dahil dyan, gana ka, ki, manok ni Osa.
3: Wow, congratulations!
5: Ako lang salamat, tabi, mamutan.
0: May panguntuhan ka na, tabi, at yan. O, diba? Kaibang pa ang pamilya, no? So, ikadawa, tabi, na nagdalagan din ang makaskason man.
3: Wow!
0: Hello?
6: Hello?
0: Hi!

0: Marina Aldaw Tabi, ano po ang pangaran? Ano po ito?
1: Jamela Rico po.
0: Jamela Rico! Oo, Jamela. Taga dyan ka man sa taga? Sarani ka man sa na dyan sa sementeryo?
1: Yeah, paduman ko mismo ang salawag.
0: Sama ka sa star?
1: Ay,
0: may harang, ay, nahiling mo naan. Kaya man pala Erickson, harani yun sa simenteryo. Yan din, mismo naka-star. Sa laog kang, pala, may mga harang man magigyan sa laog. Ano, kindiit, ano? Ayan.
1: Kaya po, tiga mo kayo ni Ma'am, si Sir Erickson, digde.
0: Ano? Ano ito?
1: Tiga ba nga ni Ma'am po talaga na magbigdi po, so.
0: Wow. O, di nagkataon, baga na yaw na dyan si Erickson. Talagang nagparadalagan ka, no? Sa'yin mo, Tabi, nahanap.
1: Yung mamalipan mo, Ma'am po, nagbaliw pa kaya ko.
0: Sa'yin mo, Tabi, nahanap susintas.
1: Yung sapatos mo, kanto, dyan ko, bitbit ko pa nga ni Ma'am.
0: Nahiling mo na yan. Sabi ko, haliw sa sapatos. Wow. Okay lang yan. Sige na. Jamela, naka-live kita ngayon sa One Radio. May mga babationg ka, Tabi.
2: Wow!
1: Batiyong ko na lang po sa siya mo, tsaka sa lola ko po dyan sa Quezon City, sa Orto po.
0: Anong pangaran ni lola mo?
1: Aurea Rico po.
0: Ayan. So, Jamela, congratulations, Tabi. Say mo, may manok ni Osang ka. Congratulations, Tabi. Banga kamundua, ha? O, di may pangagtuha na. Ano ka pa? Ano ka pa kayan? Si Ramsa na.
3: Si Ramsa na.
0: Erickson, back to you. Maaliw, kuskason. Ikaw pa ki nagdalagan.
4: Tama. Lamang sarong minuto.
0: Tayo pa nga, 30 seconds na lang. 30 seconds, dalagan to. Oh. Grabe naman, ano? Sayang sa mga na, wala nang dalagan pa man na iba. Day na.
4: Ikaw pa man na nagsimabotero ng garali.
0: Sorry na po. Sorry na.
4: Kaskaso na yung duwa.
0: Kaskaso. Congratulations, Tabi, sa indong duwa. Picturean mo na sana, Tabi Erickson. Buda, kapot-kapot ang sa indang gift check. Iyo, para mag-claim na sana sinda duman sa Basud Branch sa likod kang Mercury Drug. Manok ni Osang. Sarong bilog na manok. Congratulations! Back to you, Erickson!
4: Abi SM an barangay sa lakay drink medicine sa barangay tagas sa bako city na pero medyo kada sa lokan manok na sa 5,000 pounds my chicken and next na my chicken baling ba si Ana si Ram an drop donuts na mabalakal sa boss sa bank sa mga na sa boss herbal capsule mula sa sang pine time natural sa cup dash sa pitmi in section 1 big pro kume oh di ka na sa pasok sa tapang sa ng sa big very much at sa butas para sa one radio 91.3 mo sa am 10
0: 2 na thank you so much Tabi say mo Eric solutions sa mga programang inihat mo ka Max Absol tatagal ka
5: nawawalan ng gana laging pagod at hindi na kasing aktibo kaya ng dati maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho normal lang yan pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala. Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala. Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uy, friend! Alam mo ba na ang pinakamalinis

0: makita ka pa.
1: For your printing needs, cell phone and computer shop. High-end cell phone and computer shop. 3-in-1 Ceramic and cell phone and computer shop. Piso printing for your text document. Indoor and outdoor stickers. Panaplex and tarpaulin printing. Computers, coffee mug and t-shirt. High-end cell phone and computer shop. We print while you wait using our fast and quality large format printer. Also available cheap quality ink for printers and continuous ink conversion. High-end cell phone and computer shop. Look at Unity. Full in printing sa high-end mo na yan. Mabilis na, mura at di kalidad pa.
2: Usang, ako masarap.
3: Oh.
2: Makatry nga pag-iabay. Mas nung legit palan. Kaya tikman nyo. Hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunta ko na ngat natin ko yan. Yung manok mo masarap.
3: Oras niya to, 11:12 in the morning. Happy lunchtime, mga katindugon. Ma'am, bakon, may nakapaldo na naman ngunyan. Ki, sarong bilog na manok. Bago kita magpaaram ha, tapusan ko muna yung zodiac sign ta. May nag-chat sa kuya. De ka ngayon maghali dyan, de mo matapos zodiac sign. Baka naman sa iba de magbasahon. Ay, sorry na po. Ay, Libra. September 24 to October 23. Hindi maiiwasang maiyak sa mga mangyayari o mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa. No? Magtiwala lang sa sarili at sa iba. No? Lucky number sa 7, 16, 23, 39. And lucky color mo ngayon ay pula. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign ay Scorpio, October 24 to November 22, masaya ang araw mo ngayon dahil nakakatsaka na marami ang nagmamahal sa iyo. Sa kabila ng mga pagkukulang mo. Grabe naman yung zodiac sign ko. Ang dami daw na nagmamahal sa akin sa kabila ng mga pagkukulang ko. Lucky numbers ay 9, 16, 27, 44. And lucky color mo ngayon ay tangerine. Ay pinanganak na may zodiac sign na Sagittarius, November 23 to December 21. Pakiramdam mo ay parang walang nakakaintindi sa'yo. Ganun ba yung feeling mo na parang hindi ka nila naiintindihan? Ipaintindi mo kasi. Ipaliwanag ng mabuti para magkaintindihan kasi kayo. At huwag ka ring mawala ng pag-asa, Sagittarius. Lucky numbers mo ay 17, 20, 31, 40. And lucky color mo ngayon ay emerald green.
2: Urarata.
3: Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Capricorn, December 2019, ihanda mo ang sadiri mo. Ihanda mo daa ang sadiri mo sa pagdangog kang problema ng iba. Sa pagdangog kang problema, kang barkada mo, may problema siya. Siguraduhon mo man, Capricorn, na dai ka magpadara sa problema niya. Magatong ka pa. Baka ika palugod sa urag-urag. Dapat nga ni, pag-arag ka iyan, ika ang magpakalma. Bakong magatong ka pa. Lucky numbers mo ngunyan ay 6, 17, 32, 45 and lucky color mo ay beige. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Aquarius, January 20 to February 18, asikasuhin mo yung mga higit na mga importanteng bagay kaysa sa mga bagay na wala namang makakatulong sa'yo, wala namang impact sa'yo. Mga bagay na hindi mo naman, di mo man napapakinabangan ng mga bagay, di napaparatawa, nag-i-attention. At saka Aquarius, huwag mong hayaan. Oo, nadagun ka kang depresyon. Lucky numbers mo today ay 10, 18, 22, 37. And lucky color mo ngayon ay maroon. Para sa mga ipinangakitabi na may zodiac sign na Pisces, February 19 to March 20. Piriton mo tabi, piriton mo sana na maging mapagpasensya ka, maski pikon na pikon na pikon ka na. Ay, alam mo na.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga tabay kan lakaw kan bilog na kinaban inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na! Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Nawawala ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo gaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng, loba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang Lin Enterprises. My Lin Enterprises, the fire fighting exponent. My Lin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. My Lin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. My Lin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
7: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
8: One Radio time is 12:58.
9: Sa kada pangkalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
8: Sa One Radio 9.3 News FM.
9: Kada oras, may bareta.
10: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan, bareta. Sa oras na ini, natod sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Puminakul na sa pukong mas o menos 40 ang nairehistrong kaso ng rape sa Albaya. Puon kan bulan ng Enero hasta Abril at ang 2026. Sigun sa datos kan Albay Police Provincial Office, nasa 39 ang kabilugan na bilang kan kaso kang rape sa lalawigan, 35 man digdi ang mga minor de edad ang biktima, mantang 4 man ang nasa tamang edad. Kung hihilingon ang datos kang taong 2024, nasa 178 ang mga nabiktima ng rape, mantang kang taong 2025, sa nakalihis ng 2 taon, buminaba na ang bilang kan mga nabibiktima ng rape. Sigon na sa PNP, dahilan subot ini kana sa indang intervensyon arog kan pagpapahigot sa mga pagsasanay sa mga barangay, bago si desk officer para sa pagtugon asin pagkapot kan mga report manungod sa naunang bita ng mga kaso. Mientras tanto, pigihikayat man ang mga LGU na maglaag ng CCTV cameras sa mga tinampo asin ang mga lugar na permihang tigdudumanan kan mga aki asin na turista. Nganing mas maparikas ang pagresponde o pagtukoy kan mga suspek. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
9: Sa kada pangkalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat

taon, mga katindugan. Happy Tuesday. Nalibong ko pagiling ko sa kalendaryo. June 23 na pala, mga katindugan. Welcome to the Tuesday edition of One for the Heart. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Maghapon na naman kitang magtuturugtugan with your favorite love song. Sigdi sa One for the Heart on One Radio 91.3.

0: Drive Max Capsule. May Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo Biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOD.
3: Yung parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Ilabas na!

91.3. Team Dugo na. Sarong mainit na Tuesday sa Giraray, mga katindugon. And naway, kasing init ng kape ang inyong pagmamahalan. Wow. Sa mga taken. Ikaw na be. Welcome po sa Tuesday edition of One for the Heart with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress Mamang. Ngayong June 23. Inut sa gabos, happy birthday po sa mga pinagpala ngayong araw na ito. Happy birthday sa imo katindugon. Naway, dumami pa ang iyong taon. Masasabi ko, dumami pa ang problema mo. Ang problema, maski guraano takahabo kang problema, natural na iyan sa tuyang buhay, mga katindugon. Kaipuhan ta na sa nagayod na ako on na habang kita nabubuhay, nagkakaigwaman kitang problema. Pero on the bright side, pwedeng-pwedeng solusyonan an. And iyan pa ang mas lalong mapakusog sa tuya. Kaya sa imo. Birthday ko, dinagitan mo ako. Mataraman. Birthday na birthday ko, DJ Chloe. Inarog mo ako kaan. Sige na nga ni. Good vibes para sa iyo dahil birthday mo ngayon. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Basta buhay. Basta may pagkakataon para i-celebrate ang buhay. Pizza na, katindugon. Siyempre naman ha, sa mga lovers, mga couples celebrating their anniversary. Siyempre sa mga mag-friendship dyan. Congratulations. Oy, ngunyan ang mga panahon na ini, mga katindugon. Bihira na ang mga mag-friendship na nagaharaloy. Ta, ang iba dyan, ang iba dyan, ano na nga ipag nagbabackstab. Kaya kung ikaigwa kang friend na talagang pinagkakatiwalaan mo for so many years now, abay, ipagpasalamat mo dahil nandyan pa siya. Pagpasalamat mo dahil hindi kanya iniwan at hindi kanya binackstab. Anyway, hanggang alas stress na yung pagkahapon po kita. Digdis sa One for the Heart. Dahil Tuesday today, ang ating question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang ating Tuesday Hanash Katindugon. Oy, eto ha. Choose a time machine destination. Yan ang sa tuyang Tuesday Hanasha. Choose a time machine destination. Kung ika, magkakaigwa kang time machine ngunyan sa inkamaduman. A. Childhood or elementary years. B. High school years. C. Sarong specific na aldaw. Sarong aldaw sa

maghugo ka sa nang one day na pipilion sa imong nakaraan na dudumanan. D, 5 years ago. And E, 5 years from now. Ano kaya ang significance ka iyan sa tuyang buhay katindugon? Sige, again, magpili kang time machine destination mo. Ipagpalagay tang igwa kang time machine ngunyan, arin ang pipilion mong taon or pagkakataon sa imong buhay. A, childhood or elementary years. B, high school years. C, sarong specific na aldaw. Sarong aldaw lang ha. D, 5 years ago. Or E, 5 years from now. Comment mo na ang letra kang sa imong simbag. And actually, mga katindugon, may meaning palan iyan kung ano ang choice mo. And ano kaya ang kumbaga relevance kang time machine destination sa imong psychological kemerut? Comment mo na lang sa imong simbag. Hanapon mo po si DJ Chloe, the love ambassadress, or i-text mo ako ha. Text me tayo sa 0927-996-5002. Di ako nakikipag callmate ha. Textmate lang tayo. Pero di akong load. Kaya i-text mo na lang tabi ang letra kang sa imong simbag. And mamaya, may revelations ako sa'yo. Kaya tutok ka lang. For more of your favorite love songs, hindi po sa One for the Heart. Only here on the number one radio station in the first district of Albay. Hindi po ang One Radio 91.3 News FM.

0: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
5: Magpa B2B

0: Quebec City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pagabot sa hardware and construction supply, Arugan, Gravel and Sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klasimin semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Batata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Batata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
10: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

101.31 Radio Tinduna. That was My All. Ang official song kang Silos Academy. Oras na po, 13 minutos, makalihis ang alas 2 ang oras hatod sa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Iguatabi dyan na dining sets, sala sets, amid foam. Para sa mga new families, sa mga nag-work from home or sa mga nagsis-school from home. School from home. Gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture gamit ang solid Nara wood abay katindugon? Bisitahon lang ang sa Indang showroom. Diyan tabi sa Purok Uno kang San Antonio along the National Road. Igo dyan na dakulao na signage. Kaya day katabi mawawara. May label dyan. Sana all. Hindi tulad nyo, walang label, oy. Diyan tabi sa N Boyon Furniture. Dakulao ng label. Shout out, Ma'am Nora. Boyon family dyan sa San Antonio. Hello po. Welcome to the second hour ng ating programang One for the Heart. Are you enjoying ang ating tugtugan? Sana po ay nag-enjoy ka lang.

of course, ang satuyang Tuesday question of the day. Ay, hindi naman pala siya question, hanas siya. Choose a time machine destination. Sige, basta tagiraray ang satuyang choices. Anong pipiliin mo digdi katindugon? A. Childhood or elementary years? B. High school years? C. Sarong specific na aldaw? D. 5 years ago? Or letter E. 5 years from now? Let's read some of your comments sa ating comment section. Kathy Rain. Shout out po digdi sa school. Kang Bongabong, hi! Ay, hello Tabi! Letter B and A sa imo. Sige, sige. A naman kay Jen Basmayor. A and B naman kay Jess Cerillo. Reggie Lawrence. A, Ma'am DJ. Sige po, abangan mo ang satuyang revelation ha. B naman kay Manoy Romel Benda, high school years. Siring man kay Jingo Villaruel. Letter B, sige. Tandaan mo yan ha. Oy, Manay Abby, sarusan na tabing aldaw. Sarong aldaw lang, no? Sarong specific na aldaw ang pwede mong pilion. Zach Zier, letter A. Alan Boringot, C. And siring man kay Marivic Bongko din. Oy, curious lang ako sa mga nagpili kang letter C. Anong sarong specific na aldaw ang gusto nindong balikan? Let's read the first half ng ating revelations. Ay, but before that, mga katindugo, ng ating revelasyon ay hatod po sa Indo kan GC Botardo Trading Botardo GCash Padala. Kung may mga kahaputan po kamo sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets, aro kan GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, at same iba pang mga e-wallets. PM nyo po si Miss Jen Botardo, G-E-N, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta kaya legit ang sa indong kahuran. Thank you po Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. So first of all, mga katindugon, pagpili palan po kang time machine or time machine destination ay nagre-reveal sa imo kung anong parte kang sa imong buhay ang igwa ka pang emotional weight. Psychology says the time period daw po that you are drawn to often reveals what part of your life still carries emotional weight. Gusto tang balikan or dumanon, madalas konektado da po sa mga bagay na importante sa tuya like memories, pangarap, panghihinayang o pag-asa. Digdi na kita sa tuyang revelations sa mga nagpili kang letter A, childhood or elementary years. Ano ang bit-bit mo pa, letter A? Bit-bit mo pa ang pangangaipo mo sa kaligtasan and unconditional love. So, sabi ni Di, pwedeng mismo daatabi, bako sana ang childhood mo, no? Kundi ang pakiramdam na masimple ang buhay ka ito. Kang mga panahon na daing mo pakaipuhan isipon ang mga barakalon, ang mga bills, mga kulog ki buot, kulog ki puso, expectations, and responsibility. So, sa imo da po, letter A, may parte pa sa imo na nagahanap ki rest from pressure kang pagiging adult. Nga naman, no? Diba? Inusutin po kang mga tao na siging reminisce. Uy, maray pa ngaya ka ito. Kang aki pa ko. Di pa ko nag-iisip kang mga bayadan, mga utang, mga pressure, mga expectations sa kuya. So, pagiging adult na kaipuhan, kumayod ka talaga. Di ka pwedeng maghugak-hugak, di ka pwedeng maglamaw. Yun yung mga taong nag-reminis pa kung mga oras na simple pa sana ang buhay. Pero maabot talaga sa time, no, mga katindugon, na kita naman ang
magiging responsable. So, ang message po sa'yo, letter A, day mo daw po kay puhan na magbalik sa pagkaaki para maramdaman mo giraray sugian ki buhay, buda kaugmahan. Minsan kay puhan mo man sa nang tawanan ki oras ang sadiri mo na magpahingalo buda. Mumangos. Sa mga nagpili naman kang letter B, high school years. Isa sa mga dakulo ng memories kang high school. Ang bit-bit mo da tabi letter B ay your identity and the version of yourself that dreamed fearlessly. Aba, para sa imo letter B and para sa kadaklan sa tuya, yung high school life ta ay ito so panahon na namidbidan ta ang sa tuyang mga sadiri. Dakulong kitang na-discover about ourselves, likes, dislikes, mga hobbies, no, mga first friends, mga first dreams, no, unang kaibigan, unang pangarap, unang kilig, at mga unang sugat. Minsan unang embarrassment, unang cringe, di ba? Yung mga pagkakataon na kung sain yaon na kita sa middle of still innocence, ano, and knowledge about the world. So, para sa imo letter B, may part sa sadiri mo na namimiss mo. So, maugmang ika, matapang na ikaw, and the dreamer within you. Namimiss mo yon. So, para sa imo letter B, di mo kaipuhan na hanapon yung dating ikaw. Dalhin mo lang ang pinakamagandang part ng iyong high school life sa present life mo. Wow! Ganda nun, ha? Letter B ang napili ni Seth Buenconsejo Abay. Sana nadangog mo tabi so revelation about you. Letter E naman kay Sir Mike. Maray na hapon sa imo. And sa Indo dyan sa Grocers Hub San Vicente. Boss Balita, A, childhood, masarap yung kabataan ko noon. Walang iniisip na problema. Makapaglaro lang kung saan, masaya na. Sige. Christina Cobilla, E and A. Sorry. Siring one kay Cherry Carbor, ha? B naman kay Annabelle Villaos. A and E, sabi ni Shirley Arandia Baria. E, 5 years from now, it's my happy life. Free to flying high dual citizenship na ako that time. Tamas kidain na ako magtrabaho. Ugwan na ako SSS pension kaigan. Nang period. Ay na ito. Kaya, kung swerte sa magiging dawan ko, takong matigok ako sa konsumisyon sa iya, maisasalin ko sa pension ko. Enjoy life lang kita. Hello, Tatay Jose. Mama Nor. Di naman, sabi ni Christopher Buban. 5 years ago. Okay. Ay, sige tabi. Boss Balita, salamat sa pag-text. Letter D naman kay Mary Joy Borlasa. And high school years, sabi ni June Virgo Bobby. Kabasa ko lang po ng letter B. Good afternoon, DJ Chloe. Ayos na ayos baga ang sounds na dyan. Thank you. Shout out sa Hunop. Happy Fiesta sa Tabaco sa Aga. Mm-hmm. Happy Fiesta, Tabaco City! Makipiesta lamang taga One Radio. Ano? Sige, proceed na kita mga katinggugon sa next letter natin. Letter C, One Specific Day. Uy, ikada tabi letter C, igwa kang unfinished emotion. No, may sarong aldaw na di mo malingaw-lingawan. Pwedeng ito ang pinakamaugmang aldaw sa buhay mo, o baka ito man ang aldaw na may gusto kang baguhon kung tatawanan ka ng pagkakataon. Revelation ko sa'yo, letter C, may memory ka na di mo pa napaprocess. Learnings, mga hapot, o emosyon na hanggang unyan, kay di ba mo man giraray. Kaya para sa imo, letter C, di mo kaipuhan baguhon ang nangyari para makahanap ka ng peace. Minsan, kaipuhan ta sa nang tanggapon na part talaga ito kang istorya ta. Part ito kang pagiging tayo. Para naman sa imo, letter D,
Rewind tayo 5 years ago. Ano ang bit-bit mo? Oy, bit-bit mo pala hanggang ngunyan letter D ang mga choices na ginibo mo or pwede man ang mga choices na day mo ginibo ka ito. May mga pagkakataon letter D na naiisip mo. Paano kaya kung naging iba ang desisyon ko 5 years ago? Oy, garo may naiisip ka ha? Sige daw, sige daw. 5 years ago, ano sa mga desisyon na nagigisip mo niya na sana ginibo mo or sana dai mo ginibo? Sige, isip-isip ka letter D ha. Bako man tabi isa, garo pigkakaon ka kang past letter D. Kundi may part sa imo na gusto mo pang maintindihan kung paano ka napasiring digdi no, sa future. Wow ha! So, kung siguro ma-find out mo iyan letter D, kung ano itong mga bagay na ito na nakakapagpa-overthink sa imo, maybe magiging peaceful na ang sa imong life. So, isipin mo yan letter D. Pinag-isip ka pa eh, no? So, ang message ko para sa'yo, maski pa man mag-overthink ka letter D, kung sisay ka man 5 years ago, isipin mo na lang na itong taong ito 5 years ago, ginibo niya ang best niya kung ano man ang igwa siya, kung ano ang naaaraman niya sa buhay. Kaya mo paghusgahan ang lumang version kang sadiri mo gamit ang knowledge mo ngunyan. Kasi nga naman, no, a lot of things can happen in 5 years. Sarong bulan nga ni, baga, nakulo na pwedeng mangyari. What more kung 5 years? So, kaya mo paghayaan ang sadiri mo na kung sumuhon ka kang mga what ifs mo. Na what if 5 years ago, ginibo ko ini. What if 5 years ago, nag-take risk ako. Maging proud ka na lang sa sadiri mo, letter D, na may mga ginibo kang risks. Or you took action 5 years ago. Okay? Pero syempre, kaipuhan, maintindihan mo kung ano yung mga desisyon na yun ha, na nakakapagpa-overthink pa sa imo. Para maaraman mo kung anong root cause kang overthinking. Okay? Para naman kay letter E. Oy, sa mga gustong mag-time travel sa future, 5 years from now. Ano da atabi ang bit-bit mo? Nataini ang pinili mo. Possibly, letter E, bit-bit mo ang mga pangarap mo and ang mga unanswered questions about the future. Oh, ikasuti po kitawo na mas gusto mong maaraman kung what's in store for you kesa baguhon yung past mo. So, ikasabi iso tipong di ka masyadong nakahiling sa likod. Mas interesado kang maaraman kung magiging okay ba ang gabos, makakaduman ka ba sa pangarap mo, o kung magiging maugma ka sa mga desisyon na ginibo mo ngunyan. Ikadapo letter E, ikasutipo kitawo na halangkaw ang hope mo sa future. Naniniwala ka, may bit-bit kang pag-asa sa buhay mo, pero may halo ka man na uncertainty or di kasiguraduhan sa future. Okay? So, para sa imo, letter E, the future is not something you discover. Whoa, niha, ganda nito. Sabi ni D, the future is not something you discover. It's something you create one decision at a time. So, day mo kaipuhan magmadali, letter E. Oo nga naman, no. Kasi, ganda nito. Day mo kaipuhan na maaraman kung magiging successful ka, kung magiging maugma ka. Mas importante na right now, ibuhon mo sa mga bagay na sa hiling mo makakapagparani sa imo sa kung ano sa gusto mong ma-achieve 5 years from now. So, yun yung mas importante, yung now. Yung letter E, I understand na may mga tao, minsan gusto tang maaraman, ano kayong magiging itsura ko? Ano magiging estado ko sa buhay 5 years from now? No, nakaka-tempt, di ba? Pero, ang makakapagsabi lang ka iyan ay ika and kung ano ang mga desisyon and mga gigibuhon mo ngunyan na ngunyan. Iyan na muna at sa Indocan Tobacco Electronics Tobacco City. Available dyan ang wires and cable, laptop chargers and power supplies, capacitors, spare parts, refrigeration, ano na kita?

ako sa Best Cafe Green. Feeling ko kulang na ako sa Best Cafe Green, mga katindugan. Pagbaba ako daw tama, Best Cafe Green ako. Tagaro, hindi na ako healthy at hindi na ako sexy. Refrigeration and air conditioning supplies. At yun iba pang spare parts and supplies. Salamat po, Tabaco Electronics, dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Id, ang simbag ni Anon Belchez. And letter A naman kay Achi Tanling. Hello po. Oo, thank you so much po sa indong mga comments and messages. Sana ay nakarelate kayo or nag-resonate sa inyo ang ating mga revelasyon. Oy, additional text message from 5858, letter A, childhood destination. Kasi masarap bumalik sa pagkabata. Lalo na yung naliligo kayo sa ulan, naglalaro kung saan-saan, at parang walang iniisip na problema ng childhood experiences. Oo nga, no? Sarap bumalik. Sige, mga katindugon. Padagos po ang Satuyang Sound Trip. Dito po sa programang One for the Heart, Tuesday Edition. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Jude. Sa kuya po, letter B, high school years. Kasi the best ang high school years ko. Doon ko nakilala ang hanggang ngayon ay love na love pa din ako. 13 years na po kami, DJ Chloe. Ngayon po, LDR kami. Nasa Taiwan na po siya. And still strong po kami. Dahil center po namin si God. Aww! Diba, Ballester Jude, ang hirap ng LDR. Minsan nakaka-overthink. Minsan sobrang nakaka-miss. Pero the fact na 13 years na kamo. And counting, of course. Sa Bihon, makusog ka. Sana all eh, no? Letter A, sabi ni Archie Tanding, hello po. Thank you po, mga katindigan, for your comments and messages. And bago ako magpaaram, of course, mga katindigan, mapapansinin doon na may mga taong gustong magbalik, may mga taong gustong si-ripon sa future, ano. Parehas man sa nakita, naghahanap kisarong bagay. Anong sarong bagay na ito? Of course, kapayapaan.
1: Tama!
0: Kapayapaan tungkol sa mga nangyari or sa, tungkol sa mga mangyayari pa. No? Pero tandaan tayo ni mga katindugon, data na mababago ang past. Data pa kapot ang future. Pero ang aldaw na ini, no? Mga pagkakataon na ini, mga katindugon, ini ang lugar kung sa in pwede tangpuunan ang healing or ang planning. Kaya kung may time machine man na di may imbento. Never may imbento ang time machine. We never know, no? Pero harayuon pa sa posibilidad, lalo na ngunyan. And it's okay, no? Dahil may sarong bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pagbalik or pag-abante sa time, no? Which is ang kakayahan tang makaukod hali sa nakaraan, mabuhay sa present, and maniwala sa future. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Bernakota. Pero si Berna, may kamatian, may love knot. May love knot si Berna! Get well soon, ha? Kaya si Erickson muna tabi ang sa indong mga kaibahan sa Tugtugan on One. Salamat sa Giraray sa Tabaco Electronics and GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Thank you, Miss Jen Botardo. And thank you, mga katindugon, for sticking around hanggang sa katapusan ng ating programa. Na ikaw maghari, masunod ng Tugtugan on One. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. I love you all, mga katindugon. Tara na at mag-best cafe green para healthy na, sexy pa. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is a minute after 3.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3 News FM.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Natod sa inyo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Ahaliuna kang Department of Education ang paggamit akan grade transmutation sa mga pampublikong eskwelahan bilang parte kan bagong assessment asin na grading policy na obhetong gibuhon na mas makatotohanan ang pag-evaluate sa performance kan mga paratukdo. Sa eraram kang DepEd Order Number 015, Series of 2026, padiit-diit ng ipapautob ang pag-based out kan transmutation poon school year 2027 to 2028 para sa grades 4 sa good grade 12. Sa bagong sistema, na raw grade na 75, direktang magiging final grade na 75, nilwarang anumang mathematical adjustment. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, obheto kan pulisiya na mas maipahiling ang totoo nga naukudan kan mga estudyante asin maparikas ang accountability sa bilog ni sistema sa edukasyon. Puntuman ka na hensya na ang deporma ang mismong tugon sa mga isyu kan grade inflation asin bako patas na standard sa promotion na kan mga estudyante. Sa presente, pigagamit man na transmutation table na nagko-convert in raw scores sa masalangkaw na final grades kod sa ina. Ang dating hababang marka pwede sir nawaging pas sa grado. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Brunedet Panawon at Team Duguna.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: And music. This is One Radio News FM. One music, one voice. Abang impormasyon at the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One
7: Radio. Lagi na umaawit.
8: Alas tres na. Tugtugan on one na.

0: What a sweet boy. Hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Wait, wait. Pakapitan. Palayo sa mundo by Arthur and Julian. Wow. What a great song to start this day. Maray na pagkahapon! Kumusta ang gabon? How is your day? Today is Tuesday. June 23, 2026. This is the second to the last Tuesday of this month. Maray na pagkahapon sa Indong Gabon, sa ano lamang ano sa Indong pigkakaabala. Kain ka mong unyan. I'm looking for you. You, yes, yes, you. Yo, yo, daan, sabi ni CJ the DJ. Good afternoon. Maray na paghapon sa iyo. Maray na paghapon man sa imo. Burner. Get well soon, tabi, isa sa iyo. And sana makaabot ka sa aga dahil yesta. Ano daw iyan? Pag may pagpipiestahan, permi ka nakakamati. Abaan. Ano at hindi ka para dito ang iyong kalusugan. Ay hindi, tila ba hindi sumasang-ayon. Kami kainin ni ano ni CJ talagang paldo pag mga arte iyo. Pero na pirming missing in action. Ay pero hindi tayo mawawala. We will not miss out for today. Kumustahan ko na dyan ang mga katindog niya sa merkado publiko, ang mga parachanda niya ito, mga parabaka. How are you today? Ang mga drivers, tricycle drivers, shipping jobbers, project drivers.
1: Bye-bye sa lang pakapidal.
0: Mga nasa Santo Domingo, baka kayo malilipo at malinaw, TV. Siyempre ang syudad ning tunay na pagkakot. At gabos na pag-aabot na kan sa tuyang istasyon. Ang gabos na makikipagtugtugan. Ay, dyan sa Isla Gansan Miguel. Sa mga nasa sa inda mga buluwad. Sa mga katutok mo niyan, yung sa inda mga sasakyan, yun na po ang tugtugan on one. Digga lang yan sa One Radio, pero mindin dugo na. Sa iba na nakuha, ang iba si Eric Soin. Pero mindin dugo na. Anumang oras, anumang panahon. We conquer all. We dove through all. Grabe ba? Grabe ang happiness. Grabe ang mga chismis. Grabe ang mga showbiz bagay. Ay no, iyong pagchismisan. Hindi. Ibang chismis. We're just having good vibes with music and a little talk, ano, talk show. Diit na chika-chika lang, chika minute lang. Minute lang. Hindi kita ma-chika out. Minute lang. Alright! Kung bago ka palang tabi, kakadong mo palang Facebook page ang Tugtugan on One. Search mo lang sa Facebook on One. I-follow at pwede ka mag-comment sa tuyang questions everyday. Ay, thank you man. Maraming pagkahapon sa tuyang mga followers. Thank you very much. 14 minutes after 3 o'clock in the afternoon. One Tugtugan, 4.21. Hindi lang yan sa Tugtugan on One. So One Radio, Team Tugunan.

0: Big D, may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masain ka.
0: Aw, madumano ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

misteryosa. How mysterious. Hi, we're back. Yes, sa Tugtugan on One. Hindi lang yan sa One Radio. Tindugunan. How are you coping, ma? Ano ang sa indong pinagkakaabal mo? May nagluluto ka kan sa imong merienda. Hindi man ako kaiyak. 41 minutes after 3 o'clock in this afternoon. Maray na paghahapon sa mga taga-barangay Tagas, Tabaco City. Na mga nakatutok today, kung di ka pa po nakakomment kan sa tuyang question for today, you are very welcome. Welcome na welcome kang mag-follow sa tuyang Facebook page. Siyempre ang Tugtugan. Ay, sa aga, fiesta pala. Happy fiesta, syudad din tuyang nakakamu. Sa aga, kacha ba yung tuyang holiday. Baka lamang available sa Indonesia. Joke lang. Pero kung pwedeng mapatos na. Mapatos. Sharon Connell. Balutin mo ako, ha? Pero busy na kamuha niya. Sigiri po. Sa mga raon po. Taga dyan. Mga taga dyan lang. Sa tabi't sabi. Ano lamang sa iyong pinipos dyan? Pag ano, pag bisga sa dinugan. Sino po ba? Na mga masira mo? Sino talaga? For the 3 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Tugtugan. Hindi lang yan sa Tugtugan Online. So One Radio. Tindugan na!

0: Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
14: I'm a lit kid, B.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uye na ang barata sa oras nini natin sendok and best category in 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Sinitakan Philippine Coast Guard ang sarong barko kan China Coast Guard na namarakmakan harani sa baybayon kan Sambales, Pangasinan asin Ilocos Province. Napag-araman na nailing ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-aaragawa na parte kan Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Tulos man na radio challenge ang PCG sa barko kan China asin sinabing wara ining legal authority na magpatrolya sa loob kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sigun kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, narisa ninda ang sigaring pigsundan na kan barko ang direksyon na konektado sa pigapod na 9-dash line. Ang 9-dash line ang mas mahiwas na parte kan karagatan na pirit na pigkaklamar kan China. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata. Aram mo kasi Erickson Brutas din. Tugon na!
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: DJ My Pro Smasher.
1: Big Boss, Mix Gone.
2: DJ Times is back.

0: is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radio. Tindugo na.
1: Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya ito, 23 minutos magilisan alas 4 nin paghapon. Happy merienda time sa mga on merienda sa mga oras nini. Kung kamutabi nagbimirindal na, partneran na nito iyan kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. O syempre habang kamuman marupurog, mahikop kan Best Coffee Green. Tama ang pag-iristoryahan. Pag-iristoryahan mo na kita. Awang ka mo. Nagpapainit-init kan sa indong mga dila. Bako sa naso. Maraming dalso man ha. Da, grabe naman. Malay na iya. Sa susulo na ka ng dila. Lang, sakto lang, suwabe lang. Pero man lang, Best Coffee Green.
2: Kirams!
0: Ay! Sa ngunya na Martes, June 23. Kung kamutabi naka-follow sa tuyang Facebook page, mahiling hindi dyan ang sa tuyang question for today na ano ang sarong bagay? Ay, halat. Maduan ko na palang kita sa tuyang portion. And sa tuyang portion and sa tuyang kansyon na talk to gana. Alright. Sa tuyang question for today na ano ang sarong bagay na pigpapasalamat mo ngunyan. For today, pipang sa ural daw niya itong pagkabuhay. Sa ural daw na mga pagsubok na pinagdadaanan ka. We conquer everything. Kadakol kitang kaipuhan ipagpasalam. Kadakol kitang kaipuhan na i-appreciate na narisiya na nalalagpasan na nakukonquer sa soul ng mga problema. Diba? Dahil mahiling tanapadagos ang pagtapos, ang provision, ang paghiro kang mahal na Diyos sa satuyo. And we stay blessed every day. Lalong-lalo na kaipuhan niya mas lalong magranisa sa iya sa mga panahon na araw kay ini in trying times. Diba? Ay, marana paghahapon ko na tabi kay Christian Brera Chan. Good afternoon. Marana paghahapon man tabi isa sa iyo. Ang sa indong pigpapasalamat. Malakip ka na prayers sa siya. Diba? Sa prayers, dyan niya ito ipinagpapasalamat. Sari-sari sa tuwing mahal na Diyos. Siyempre, lang always kita-appear may mag-re-receive. You should always give back to others yung may sobra sa tuwing. Sabi nga, it's better to give than to receive sa mga araw kayo ng bahay. Pero sa pag-abot sa pinagpapasalamat, ayiling mo ko daw. Ano daw ang ipinagpapasalamat nito? All throughout sa mga nagdaan, we are already half throughout this year, 2026. Ano ang sendong padagos na ipinagpapasalamat? Kay Kath, Ma'am Kathy on Rubia Bunao, para good afternoon. Ang sarong bagay na tigpapasalamat niya daan is yung waranghelang ang pamilya ko. Pa-shout out po sa Bongabong High School. Ay, para na paghahapon sa Bongabong High School. Uy, number one. Ang pinagpapasalamat mo. Always. Ang good health. Sa ito yung mga kapamilya. Para kitang waranghelang na mamatay. Dahil dipisilon these days na magkaigwanin na mamatay. Diba? Kaya ang always prayer natin na ang sa tuyo mga kapamilya, ang sa tuyo mga close, sa tuyo mga pamilya. And syempre, ang sa tuyo na kalusugan, always stay healthy. nagpisilon po ang maghahelan sa akin. Nagpisilon ang ma-hospital. Nagpisilon ang barakal, mga bulong. Diba? Kaya dakulao na bagay na pinagpapasalamat niya doon. Pero na pigportihiran kita kan mahal na Diyos kang marhay na salud. Diba? Kawan kita kaya good health always and always sa tuwing mga katanda. Thank you, Ma'am Kathy, yung pinapatawang girara dyan sa Bongabong High School sa inyo. Kay Ma'am Christina Cubilla, ang pirmi niya mandampig pasalamat. Yung warang kamatian ang pamilya ko. Maray na mga tao sa masabatan sa Oroal daw. Ah! Oh, yung mga kay Ma'am Christina. Ang good health sa iyang pamilya. And maray na mga tao na masabatan sa Oroal daw. Oo, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin kilala ang mga kakasalubong. Kaya natin ipag-pray. Yung safety din. Sa good health. Thank you, Ma'am Christina Cubilla. Kay Ma'am Cherry Carr dyan sa San Lorenzo. Sabi niya, ang pigpasalamat ko ang bagay na tinauan akong warang kamatean ang sa kong pamilya, as in tinauan pa ako ni na pagbulong sa may mga namatean sa lawas ang paghihilot po. Oh, di ba? Kaya, Ma'am Cherry, salamat yung warang kahilag na mamatean sa iyang mga pamilya. As in siya, sa taong naghihilot sa mga namamatean sa iyang mga pamilya. Oo, oh, diba? Tinauan siyang arugaan na na sikil kan mahal na. Hindi ba? Bakit may mga namamati kinikilawa ang hilada? Ano pa makay Ma'am Charikar? Yung promotion ba? Yeah, thank you very much Ma'am Charikar Borja. Kay Anthony, sabi niya, tutig tatawan ako kimarahin na salud buda, nagigibo ko kimarahay na paagi sa nakaiba ko suna sa itaas. Gagay po sa imong mga sa imong mga desisyon, sa imong igigibo sa oras. Diba? Kaya takulaon na bagay niya. Thank you, Anthony. Kay Ma'am Jamela Rico, sarong bagay na tigpapasalamat ko po ngunyan, warang kamatian ng sakuyang duwang aki, buda nakakakaon po kami sa Oroal daw. Thank you po pala sa manok ni Osang kanina. Thank you din po, sir. Sa Erickson Pogi ka po pala sa person. Grabe naman yan. Ay, thank you very much man sa imo, Ma'am Jam. Ah, oo. Oh, naramdaman ko na si Ma'am Jamela. Thank you very much. Stay healthy always sa imong duwang chikipis. And God bless Pirmitabi sa Indo dyan. And always team do you na. Sa Barangay Tagas, Tabaco City. Thank you very much, Ma'am Jamela. Kay DJ Chloe, sabi niya, nagpapasalamat ako sa sarupang pagkakataon na makamati na buhay. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa boost, sa blessings, buda challenges na nagde-define sa kuya bilang tao. Taray, konyo. Konyo yan. Diba? Hindi na lang natin ipinagpapasalamat yung mga bagay na positive sa satuya. And also the negative yung mga pagsubok. Yung mga dahil sabi nga, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Kumbaga, it is just a test of our faith in Him. Padagos kita magtiwala sa iyo. And padagos niya to siyang rumdumuan sa satuyang mga buhay.
1: Tama!
0: Diba? Dahil dun man sa mga challenges and na ito, ang mga problems, dun man ka na huhubog bilang sarong tao, na dun man ang sadiri, na mas lalo kang mag-sarig, magtiwala sa satuyang Diyos.
1: Tama!
0: Good afternoon, everyone. Grabe naman. Thank you very much sa indong very blessed ng mga buhay. I thank God na yaon kamo kita. And I thank God na you are in a good place right now. Stay healthy and always tapin dugo na dapat.
1: Dugo na.
0: 33 minutes after 4 o'clock, mabalik pa ang Tugtugan on 1 Radio. Tindugo na.

0: number one.
1: One. Number one. Radio. One. Radio.
2: Number one.
1: Number one.
2: In news and music.
1: One Radio. News FM. 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

One Radio, Tindugna. Nagbabalik kita sa Tugtugin on One. 3 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. So fast, very very fast. Pero syempre, nagpapasalamat kami sa mga nakasabayan mo sa satuyang Talk Tugin Park, mga followers kan Tugtugin ang mga tirming nakatuto ng mga radio UPH kasi iba pang means and ways para makatuto ka mo, makadangog ka mo sa One Radio. Salamat sa indong mga komento. Salamat sa indong mga support ka. Kasi padagos na pagtutok sa One Radio. Abangan girari sa aga ang panibagong portion at panibagong edisyon ng Tugtugin on Iglan nga sa One Radio. Siyempre nakaiba rin nito ako. Dignan ba si Eric Swan? This is One Radio 91.3 News FM Pirming Tin Dugunan.

0: Dung Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugtig di sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: One Radio News FM. Your best source of music is One Radio News. One Music Voice. One Station. One Radio FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at dugtugan.
1: In one, ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugikuladya. One Radio. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 9.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30 yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold Coffee with Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Barreta Lokal. Parada 30, Parada 30.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po gatong nyanin Martes, Hunyo 23, taon 2026. Ako po ang sendong magiging tagapagatod Barreta, Erickson Brutas. Nadadaong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM, Daeta. Sharing man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Check on One Radio, 91.3 News FM. Oras, alas 5.04 na po nin pagkahapon. Basiring na kita sa detalye sa ikan sa tuyang mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Lokal.
2: Inilansar na sa siyudad ni Tabaco ang Benteng Bigas Meron na Program sa iraramkan kadiwa ng Pangulo sa paagikan Albay Provincial Agriculture Office kung sain ipinapabakal ang baga sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Kabali sa mga prioridad sa programa ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga beneficiary kan 4Ps, minimum wage earners, indigenous people, mga paraoma, mga parasira as in mga POV drivers. Linimitahan man sa sagkod 10 kilo lambang individual ang pilisir na bakalon. Tanganin mas dakul na pamilya ang matawanin pagkakataon na

0: makinabang sa abot kayang suplayan in bagasa. Padagos na pigpapahewas ang pagpapabakala kan 20 pesos kada kilong bagasa sa iba-ibang banwaan na sinsyudad sa Albay bilang parte kan pagpapautoba kan na programa kan gobyerno na ubhetong makapagtao nin mas abot kayang bagas sa manlain-lain na sektor. Yan taras tanto pinahigot ngunya ng kan Albay Schools Division Office ang safety protocol sa mga eskwelahan kasunod ka nangyaring shooting incident sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Sigun ki Albay Schools Division Office spokesperson Froy Lantena, napig tututukan man ang mga insidente ng bullying siling ka nairistro sa nagkapirang mga eskwelahan sa nakalis na mga panahon. Napag-araman na igwang mga pulisya napig implementar alagad magkakaigwasananin mas istriktong mga lakdang. Nabanggit man na kan opisyal na tulong taunang nagigibo ang ahensya ng legal caravan na kunsain pigkikiter ang teaching and non-teaching personal as in youth caravan man para sa mga estudyante na nasa grade 9 hasta grade 11. Ang legal caravan ang nagtataong atensyon sa mga insidente nina teacher-to-teacher harassment o teacher-to-student harassment o vice versa. Sa ibong nalado, sakop man kan youth caravan ang mga insidente nina bullying. Mientras tanto, sinabi manitana na dapat gabos na mga eskwelahan ang igwang watchman ngani na magmonitor sa mga estudyante. Huli ta aminado ining dai na kaya kan mga partokto na i-check ang gamit kan mga estudyante.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 5:07 nin pagkahapon, pinahiwas na kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pagpapautob kan na programang benteng bigas meron na obhetong makapagtaunin abot kayang bagas sa mga empleyadong hababa ang naganam siya. Sa enot na rollout kan programa na kinabang sa subsidiyang bagas ang 760 ang mga job order workers sa Kapitolyo kan Albay. Ipigsagibo ini sa iraram kan direktiba ni Governor Noel Rosal sa suporta ni Provincial Administrator Raul Rosal asin na kanasangguni ang panlalawigan na kanalbaya. Basado sa Albay Provincial Agriculture Office, nakapagbariwas na sindan in 76 na sakon in pig subsidiyang bagas na nakatipon nin 76 mil di pesos na benta. An matitipon na pondo direktang ipapadara sa Food Terminal Incorporated. Napag-araman man na 24 na sakon na sana ang natadadagikan sa enot na alokasyon na sanggat sako na iniandakan office of the provincial agriculturist. Uli kay ni naghagad na ang mga nagpapautob nin dugang na supply nin bagas danganing matauan ang mga natatadang target na benepisyaryo. Sigon sa Albay Provincial Information Office, pig-areglo naman ang masunod na schedule kan pagbariwas danganing maibali na ang mga kawanikan gobyerno provincial asin mga ospital na nakatalaan sa mga hararayong lugar. Nakahanda na ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Bicol sa pig-antisipara na epekto kan El Nino fenomenon sa industriya kan abaka asin iba pang mga fiber crops. Sigun kay PhilFIDA Bicol Regional Director Mary Ann Molina, sinabi niya na kaiba sa sinda mga action plan iyo ang information dissemination urog na sa mga paraoma. Iya sa iya, pigpapayro nindaan sa inda mga field technician na i-demonstrate ang mulching kan mga tinanom na abaka o ang pagpako o pagtapok o pagtakop nindaga sa palibot kan abaka nganing mapagdanay ang moisture content kaini asin dai mag-atrangkahan o magmago. Sinabi pa ni Molina na pigpaurag ninda ang mga paraoma na likayan ang underbrushing o ang paglinig asin pagadan na kan mga duot nganing maproteran ang soil cover.

0: ang bisa ang nasabing deklarasyon. Ang resolusyon na inisponsor ni Board Member Cyril Albaniel ng kakuanin unanimous approval gikan sa mga miyembro kan kapulungan. Sa pagkaini, binawi kan SP ang resolusyon number 009-2026 na ipasar ka, o ipinasar kan Enero 12 ngunyan na taon na nagdedeklara ki Azanza bilang persona ng grata. Basado sa resolusyon na kairiba sa mga rason asin tinawan doon na kanakapulungan ana bigbisto ninda na dawa parte ka na pamamahala ang pagkaigwanin magkaibang pananaw. Daini dapat maging ulang sa maagap asin epektibong paghatunin ng serbisyo publiko. Tinawan doon man ang pangaipo na mapagdanay ang marhay na relasyon, pagtarabangan asin koordinasyon kan ehekutibo asin legislatibong sangay kan gobyerno probinsyal. Nakapalaog man ang pagbisto sa mga naging lakdang pasiring sa mas marhay na dialogo asan koordinasyon sa tahawag kan duwang sangay kan gobyerno. Bilang parte kan paghingawan na igilid ang mga dai pagkakasinabutan asin ibusol ang sarong katuyuhan para sa karahayan kan mga sa indang namamanwaan. Kasabay kan pagbawi sa deklarasyon, hinali naman na kansangguni ang panlalawigan ang gabos na legal asin administratibong epekto na nakakabita kan sa indang deklarasyon laban sa gobernador. Yan, tras tanto minabuta sa poco mas o menos sa 40 ang nairistrong kaso ng rape sa Albay. Puna kan bulanin Enero sagkod Abril ngunyan na taon. Sa datos sa kan Albay Police Provincial Office, nasa 39 ang kabilugan na bilang kan kaso ni na panggagahasa o rape sa probinsya kan Albay. 35 kaini ang mga minor de edad ang biktima, mantang apat man ang nasa tamang edad. Punihilingon man ang datos sa kan 2024, nasa 178 ang naging biktima ng rape, mantang kan 2025 igwang 147. Sa nakaaging duwang taon, nagbaba na ang bilang kan mga nabibiktima nin rape. Susog sa PNP, ninhuli day niya sa indang mga intervensyon, arog ka na pagpapakurona kan mga pagsanay sa mga barangay, asin sa mga VAUSI desk officers para sa pag-asikaso asin pagkaputa kan mga report dapit sa nasambit na kaso. Niyan tras tanto, pig-inganyar man ang mga LGU na magkaagnin mga CCTV cameras sa mga tinampo asin mga lugar ang naigpirmihan na pig-dadagusan nin mga aki asin turista. Nganing mas maparikas ang pagresponde o pagbisto sa mga sospeka. Parada 30, Parada 30, Barreta, Lukan. Oras, alas 5.14 nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. And hatod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin Supermarket Nationwide.
1: Barada 30, Barada 30, Barada Nasional.
0: Pigpaparikas kan House Prosecution Panel ang pagmamarka kan mga ebidensya sa impeachment case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ngani na matapos ang pre-trial process antes ang nakatalaan na paglitis sa Hulyo 6. Sigon kay Lead Prosecutor Attorney Garville Luisro, pigtutukar sa mga pre-trial ang mga dokumentong ebidensya para sa enot na duwang articles of impeachment na may koneksyon sa confidential funds asin subot dahi may paliwanag na yaman. Pinaglalauman na prosecution na magpapaluwas ang Senate Impeachment Court nin pre-trial order. Makalis makumpleto ang pagmamarka kan mga ebidensya kan mag-ibong nalado. Ang kasuguan na ini ang magsisirbing giya sa paglilitis asin maarama na kan mga napagkasunduan na katotohan, listahan na kan mga testigo, ebidensya asin schedule kan napagdangog. Sinabi ni Luis Tro na nagtitinir na Hulyo 6 ang pagpupuon na kan impeachment trial sa ibong kan mga angata sa pre-trial proceedings. Dugang pa niya na mamuawota ka na prosekusyon na magdugang nin sa roopang grupo ngani na maparikas ang pagmamarkanin dakul na ebidensya. Alagad da ini inuyunan ng kan depensa huli sa kakulangan sa buota ka na mga abogado.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Uminabot na sa apat katawo ang mga binawian ng buhay magkalis ang nangyaring

0: sedang tenin pambabadila sa Laucan San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil na nakayana na ka na pinakahuring biktimang estudyante ang sinaparka ining lugad mantang pigbubulong sa sarong ospitala. Kinumpirmar ini kan Philippine Red Cross ang pagkagada na kan ikaapat na biktima sa oras na alas 7 nin banggikan Lunes, Hunyo 22. Niyantras tanto na sa 15 estudyante ang nairido sa eskwelahan asin presenteng nagpaparahay na sa ospitala. Magigirumduman na arrestar na kan mga otoridad ang duwang suspect sa pambabadila kung sa inginamit ang 38 caliber na badila. Napag-aramang kag sa dirikan ng sarong babayeng pulisa mantang ang nakarehistro sa sarong security agency ang saroa. Ganun din naman na kan Police Regional Office 8 ang nangyaring pambabadila asin bilang pag-iingat. Nag-deploy manin dugang ng mga pulis sa lugar ngani na mawantinir ang kaayusan at sinsiguridad sa komunidad. Nag-suspender manin ang klase sa nabanggit na eskwelahan na kasunod na kan nangyaring pambabadila. Alas 5:17 pagkahapon na pag-araman na namarakmakan ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-aaragawa na parte kan Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Tulos man na radio challenge ang PCG sa barko kan China asin sinabing wara ining legal authority na magpatrolya sa loob kan exclusive economic zone kan na Pilipinas. Sigun kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Real Admiral G. Tariana, narisa ninda na garing pigsisundan na kanbarko ang direksyon na konektado sa pigapod na 9-dash line. Ang 9-dash line ang mas mahiwas na parte kan kadagatan na pirit na pigkaklamar kan China. Inawan doon ni House Prosecutor asin Akbayan Party List Representative Chel Jokno na dapat nakabatay sa ebidensya asin bako sa politika ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong entrevista, pinahimutikan man ni Jokno ang mga naglalakop na pahayag na igwasubuot na desisyon ang nagkapirang senator judges antes pa man magpoon ang paglilitis. Sigun kay Jokno na nakalaag sa mga mandato kan Senado na dapat maging politically neutral patas asin objective ang mga senator judges sa pagdangog asin na paghusiga sa kaso. Dagdag pa kay ni na importante na mamantinir ang kumpiyansa kan publiko sa proseso kan impeachment sa pagikan matanos asin patas na pagdangog. Nakatalaan na puunan ang Senate Impeachment Court ang pagdangog kan kaso sa Hulyo 6 magalis makompleto ang pre-trial proceedings. Miantras tanto sinabi ni Jokno na pigrespeto kan House Prosecution Panel ang magiging desisyon kan Senado kung si isay ang magsisirbing presiding officer sa impeachment trial. Alas 5:19 pagkahapon na kinundinakan ang grupo ng mga paratokdo ang nangyaring insidente ng pambabadila sa loob ka mismo kan San Jose National High School sa Tacloban City. Nangapodan man sindanin dagdag o nadagdagan ang lakdang asin seguridad sa mga eskwelahan siring kan X-ray scanner o metal detector ulit nakakahandal sinda o nahandal sinda sa posibleng epekto kaini sa mga estudyante magina sa mga paratokdo. Sigun kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo na nagpapaabot sindaning simpatsya sa mga paratokdo asin estudyante sa bilog na school community sa Tacloban. Sinabi pa ni Bernardo na nakakadit ini para sa mga paratokdo urog na sa nasa laog mismo kan eskwelahan na ang insidente na dapat kuta ng safe alagad yaon and culture of violence. Nangapodan man sinda sa gobyerno partikular na sa DepEd na kaipuhanin suporta kan sektor pag-abot sa psychological support urog na sa mga estudyante asin madagdagan ang mga security asin mental health personnel sa mga eskwelahan. Tinawan doon man niya na bako na ini bago urog na sa nangyari kan nakaagi sa Cavite asin sa mga nakalis na taon. Enot nang naireporta kan EDCOM 2 na nagkukontribuir sa bullying, intimidation asin harassment and overcrowded na mga classroom. Kunsain, dahil na matutukduan o matututukan kan mga paratukduan mga estudyante sa tahukan sa indang kadakol na gibo. Ulidig di dahil sa buot na natututukan ang holistic approach sa mga estudyante ngani mapunan ang sa indang individual differences. Alagad nagkukulang pa sa ngunyan ang mga mental health personnel sa nasyon kung sa inda ay maabot sa 2,000 pasana ang lisensyado sa Pilipinas. Dugang pakanopisyal na kinakaipuhan ng ngunyan ang suporta sa sektor asin matutukan ang learning environment kan mga estudyante sa laog kan eskwelahan.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 5.21 nin pagkahapon, ipigbuyagyag sa korte kan sarong testigo asin dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara na uminabot subuot sa 90 milyones de pesos ang kickback fee ana sa indang natipon para kay dating Senador Ramon Pong Revilla Jr. katakod kan flood control projects sa Bulacan. Sinabi pa ni dating DPWH District Engineer na pigsugo siya kan sa iyang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mangulekta kan nasabing kandidad hali sa mga kontraktor. Sigon kay Alcantara na kinuha ang kwarta hali sa advance payment sa kan mga kontraktor asin ipinadarasa sa Rong Hotel sa Roas Boulevard sa pagikan na sa iyang driver. Paliwanag kaini na ang 90 million pesos ang ipiglaag sa 4-5 bank boxes na laog na yung tig 20 milyones ang lambang sa Roa. Alagad lininaw kan sa Rong testigo na dain niya marunduma na kung direktang pigresibi ni Revilla ang bilog na kantidad agad ng kwarta. Sigon pa kay Alcantara na siya ang nagpirma sa mga dokumentong nag-otorisa sa bayad para sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandibulacan. Maski bako siya mismo ang nagsagibon ng inspeksyon sa proyekto. Naglaom sa nasubot siya sa mga report sa iya kan mga subordinates na nagtaram na naging matanos ang proyekto. Kalakip sa subot kay ni ang mga ladawan na ipinahiling sa iya bilang patunay na tapos na ang sa indang trabaho kaya napiritan siyang magpirma sa mga dokumento.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Yan, tras tanto, mangyenot si Attorney Sheila Sison sa 16 na mga abogado na madepensa sa vice o kay Vice Presidente Sara Duterte sa iyang maabot na impeachment trial sa Senado na nakatalaan sa Hulyo 6. Susog sa Fortune Narwasa and Salazar Law Firm, si Sison na sarong abogado na kumitido sa pagtaunin halangkaw ni level ng legal na serbisyo. Ngani masyarto ang hustisya para sa iyang mga kliyente. Mantang pigprotihiran man ang sa inda mga derecho sa buhay, katalingkasan asin na pagsasadiri. Sinabi man ang law firm na si Sison na pirmihang nag-aasikaso ng mga komplikado asin na seryoso mga kaso na naipig-aasikaso ka na kadaklan ng mga abogado. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Communication, Major in Writing sa Universidad de Filipinas, Los Baños. Nadangan na kuha niya sa iyang Bachelor of Law sa San Sebastian College of Law, Recoletos. Kung sa inyo siya naging sarong academic scholar kan Recoletos Order, Child Labor Statistics. Bago ang napigahalat na paglilitis sarong pre-trial conference ang ginibokan Hunyo 18 sa pagultangan na kan kampo ni VP Sara asin kan panel kana prosecution na kan kamara. Pinanginotan ini ni Attorney Michael Poa para sa defense asin Batangas 2nd District Representative Garby Luistro para sa prosecution. Iniman ang magiging ng mga abogado sa kampo ni VP Sara basado sa kopya kan appearance na ipinaluwas sa kan Senate Impeachment Court as spokesperson Reginald Tunggol kan Hunyo 16 kabali sa legal team ni Vice Presidente Duterte. Yan, tras tanto, sinabi ni Clerk of Court asin Senate Secretary Renato Bantug Jr. na normal ang mainit na argumento sa pagultangan na kan mga abogado sa arog kaining klase ng pagtangog. Liwat na sinabi ni Bantug na dawa ang ngani nagkaiguhanin na nagkapirang diskusyon sa pagultangan na kan mga abogado. Pwede man liwat ining ikonsiderar na parte kan normal na proseso kan legal na diskusyon. Kan Hunyo 22, personal man na pinimuti kan Luistro ang mga barata na pigbay pasubot kan House Prosecution Panel sa pre-trial conference. Big explicar man kaini na nakatutok ana sa indang lado sa tulos na pagdeterminar kan agenda kan pre-trial conference. Ulitawara nin poder ang Clerk of Court na resolveran ang mga manifestasyon na isinangata kan depensa.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, hali una kan Department of Education ang paggamit kan grade transmutation sa mga pampublikasyon publikong eskwelahan bilang parte ka na bagong assessment as in the grading policy na obhetong gibuhon na mas makatotohan na pag-evaluate sa performance sa kan mga partok do. Sa iraramkan DepEd Order No. 15 Series of 2026, padiit-diit na pigpapautob ang pag-phase out kan transmutation na poon school year 2027 to 2028 para sa grade 4 sagkod de grade 12. Sa bagong sistema, ang raw grade na 75 direktang magiging final grade na 75. Ninawarang anuang mathematical adjustment. Sigun kay Education Secretary Sunny Angara, obhato kan pulisiya na mas maipahiling ang totoong naukudanaghan mga estudyante asin maparikas ang accountability sa bilog na sistema sa edukasyon. Punto man kan ahensya na ang reforma ang mismong tugon sa mga isyu kan grade inflation asin bako patas na standard sa promotion kan mga estudyante.
1: Parada 30, National.
0: Alas 5.26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tao na nga iponihan ng minerals kay guli ng pag-inom ni Sarong Cups sa Laurel Dawa nga ni makalikay kita sa kahilangan. Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika ni Sunwide. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12 unong kay Bagyong Francisco na mantinir kainian sa iyang kusog mantang nagiro pa north westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang center kainin nasa 330 km east kan Kalayan, Cagayan. May darapay ninin kusog na maabot sa 175 km per ora. Pagbugso na maabot sa 215 km per ora mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na 10 km per ora. Mientras tanto, nakataas man giraray ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, northeastern portion kan Cagayan, kay banaan eastern portion kan Babuyan Islands. Arukan, Didikas Islands, as in Camiguin Islands. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Buminaba ang shipping activity sa Strait of Hormuz magalis ang anunsyo kan Iran na liwat na sa saraduhon ang pinaka-importanteng waterway kasunod kan mga pag-atake sa Lebanon. Susog sa maritime data, 12 vessels na ang nag-agidigdi kan nakalis na simana poon na sa 35 transit sa kan nakalis na mga aldaw. Sinabi kan Iran na sarado ang Strait of Hormuz bilang tugon na sa mga operasyon kan Israel. Alagad tinawan doon na kan Estados Unidos Central Command na nagtitinas ini asin dagos na napabarkurig di Strait of Hormuz. Iyo ang pinaka-importanteng ruta na pinag-ship lang sa dakulang parte kan pangkinabang supply kan krudo asin gas. Tras tanto na delegasyon kan Iran ha negosasyon and nauban ang gyera sa Middle East pagpatani Donald Trump Republic kuling niya as kan Iran state media nagluwas kan Iran stock is an sa olay sa dar si servitor kasabay kay ni nagpost man si Trump sa ani na utrohon an sa iya mga patanid asin na pahayag kontra sa Iran. Sa ibong kan insidente tinawan doon na kan sarong diplomata na may kaaraman sa pag-ulay na daipapadagos na nagtatalikod ang Iran sa mga negosasyon asin nagtitinirsindang engaged. Enot nang nagpatanid si Trump na atakihon ang Iran na kunda itulos sa pupugulan ang pigapod kaining bayadan na proxy sa Lebanon o nina kariribukan. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibahan ta dyan sa technical department si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parang tabay taman sa bilog na promisya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Ako po ang sa itong naging tagapagatod barata, Erickson Brutas. Digdi lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tin Dugo na!
1: Parada 30!
2: hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
4: Tamang balita.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and Industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: Prevention is better than cure.
10: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
9: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at panax ginseng.
10: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
9: para maiwasan ang anumang karamdaman.
10: Tulad ng sakit sa bato,
9: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
10: May kakayahan din,
9: mapabalik ang sex appetite.
10: Manatiling protektado sa karamdaman.
9: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
11: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, may mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng putom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bonggang Banggi, Bicolandia. Bonggang Banggi, mga katindugoy. Martes, nang tayo'y muling magkita. Yes, aldaw po niya ng mga chismusa. Of course, araw natin ito mga marites. Araw din natin ito mga maaarte. Araw din natin ito mga choosing. Bonggang Banggi, Bicolandia. Ini na naman po ang inyong lingkod na baka masyadong magayunon.
1: Pero mahamutoy.
0: Guray na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna para sa indong The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, OneRadio.ed. Nadanaw po kita dyan sa First District Kanabay. Parts of Second and Third District. Nalo din po naman sa mga parte kan Sorsogon. Dyan man po sa Katanduanes Asin, Kamsur. Siyempre, nadanawag po kita sa bilog ng Camarines Norte as in mga parte kan Quezon Province. So what are you waiting for? Get ready for another fantastic night. Ay, nako. Mainit pa rin ba dyan sa inyo? Kasi pag na medyo makulimlim talaga yung panahon, mas lalo tuloy umiinit, no? Parang hindi nakakatakos yung init, hindi nakakatakas. Ganon. Whatever the weather, we can't get away from each other. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show. Live po tayo ngayon sa Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-subscribe, mag-follow, mag-like para mas masayag. Inuulit ko, naka-live po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Tabaco City of True Love Facebook group. At ganun din po naman sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa kanilang pagdidikit ng ating munting palachunchunan. Why? Sweet! Siyempre naman po forever kay Ivanan Punyato Burubanggi sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors of Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Organic shampoo, Era 3-in-1 whitening soap, and Era charcoal soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. Of course, para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Mga katindugo niya mga magagayon. Kaipuhan niya ito kan oras para mamantinin ang sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa hand spa, glute drip, glute for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina! Sa Pink Spa. Makakuan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sa pangsanay ka naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba mga detalye, pasyar naman po sa sindang Facebook page. Hindi kaya magdumana sa nakita? Hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Bells. Mabalus po, Pink Spa. Ay nako, wala na talagang patumpik-tumpik. Paikot-ikot lang itong mga kwento ngayon. Galit na naman itong si Matit. Oo, siya yung artista na maraming ngipin. Matis. Oo, kasi ba naman ito na naman si Eloy Bugris. Alam niyo naman yan, di ba? Isang vlogger. Na ang daming kontrobersiya sa buhay niya. Meron nga yung isang pinagkautangan niya. Talagang naglilitan niya sa iba't ibang mga social media platforms para nang daw pansinin siya ni Eloy Bugris dahil may utang ng halos 500K. Sabi niya, bakit hindi mo na ako chinachat, Eloy? Pero ito naman ngayon, galit si Matias dahil may mga sinasabing hindi namang kagandahan na kung hindi daw siya inampon ni Nora Honor, malamang ay nasa Olonga po siya at nagbebenta ng aliyo. Aba, foul naman yan. Foul yan, ha? At talaga naman, pursigido itong si Matit. Sabi niya, hanapin niyo yan. Gusto kong malaman kung saan niya nakatira address niyan. Gusto ko siyang kasuhan. O nga naman, hindi kagandahan yung ganun, di ba? Dapat kasi itong si Eloy Bugris, pumili na lang kung doon siya sa politika o sige, politika na lang siya. Ay, sumasali din siya sa mga kashubisan. Parang enjoy na enjoy siya sa kanyang kasikatan. Parang ayoko naman yata sumikat ng ganyan. Napakaniga.

0: di ba? Very negative ang dating niya. Ewan ko lang kung sino ang nagkakagusto sa kanya. Siguro yung mga DDS, gustong gusto siya. Pero yung karamihan ng mga tao, parang ayos sa kanya dahil hindi maganda yung style niya. Masyadong walang delikadesa. Parang walang pag-uugali. Parang hindi siya naturuan ng nanay niya. Di ba? Kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng puwang sa mundo ng vlogging, eh kailangan talaga maayos ang pagka-explain mo. Dapat talaga hinihimay-himay mong mabuti. Tsaka yung malinaw ang gusto mong palabasin. Hindi yung gumagawa-gawa ka na lang kung ano-ano na minsan nga, di ba? Hindi na niya bine-verify yung mga pinagkukuda-kuda niya sa kanyang mga content. Kaya eto ngayon, nakatagpo siya ng kanyang katapat. Sa katauhan ni Matit. O, di ba? So, lumawak na yung issue ng mana-mana. Ngayon may kasuhan na sa vlogger. Aray ko. Ay, ganun talaga ang buhay. Diba? Parang ulam lang ang buhay. Mas maraming Ricardos, mas masarap. At syempre kailangan, maayos naman ang timplada. Dahil kung hindi maayos ang timplada, ayan, nagkakadimandahan na. Kaya good luck sa'yo, Eloy Bugris. Kung nagapaminaw kagidhag, kundi ni, ay ambot git sa imo. Hindi ganyan maayos. Na, ambot. Dili ko kasabot. Hi. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
1: Banana!
0: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Banana!

0: Matatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Ito ang pinapak.
3: Mami, tubig na naman baon ko sa school.
4: Banana!
3: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
4: Banana!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing.
4: Banana!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking.
4: Banana!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Banana!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Banana!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Taga-Rawis ni Kasusite ay gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia. Marami na.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
8: Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Charcoal soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
2: The Tita Puliana Show!
3: Sa oras na 6:42, nandito pa rin po tayo sa The Tita Puliana Show on a wonderful, terrific Tuesday night. Ano naman, Marites? At syempre, siguro naman, doon sa mga nag-visit sa ating Facebook page na The Tita Puliana Show sa One Radio, meron po tayong naka-banner doon at naka-pin. At ito po naman ay mula sa isang katanungan. Last week ko pa natanggap sa 0961-447-3923. Itago na lang daw siya sa pangalang Heart. Wow, sweet naman ang name. Pero hindi ito si Heart Evangelista, ha? Heart lang. O ano, gawin na natin kayang, bigyan natin siya ng apelido. Gawin nating Broken. Heartbroken. Kasi ang, ang kanyang katanungan ay,
4: lagi akong sawi sa pag-ibig. Bakit kaya, tita?
3: Ay, ako, ewan ko sa iyo. Kaya nga, napag-isip-isip ko, ano kaya to? I-entertain ko ba to? Para namang niluloko lang ako nito. Pero bigla ako nagtanong-tanong, oo nga, may mga tao talagang hindi nila maiwasang ma-realize na sila pala ay ipinanganak na sawi.
4: Aray, it's really masakit.
3: Pero posible yan, ha? Dahil siguro sa pattern at hindi lang dahil sa malas. Diba? Kasi pwede mong sabihin na, ah, kaya ako siguro nasasawi dahil malas ako. Hindi yon. Baka may pattern ka lang sinusundan. Diba? Kung lagi ka kasing sawi sa pag-ibig, pwedeng may isa o ilang mga dahilan kaya ka nasasawi. Ang tanong, baka hindi ka pa ready magmahal. Diba? Kung hindi ka pa ready magmahal, eh talagang mahihirapan kang magkaroon ng smooth sailing relationship with another person, whatever gender that may be, diba? Basta't meron kayong romantic relationships, ang hirap kung hindi ka pa ready physically. Kasi baka yung hygiene mo may problema. Diba? Baka naman eh pamangkin ka ni Boots Ansud Rowa. Boots Ansud? Row. Sorry, Tita Boots. Tita Boots tuloy sa medyo. Ba't naman ako nakapasali dyan? O di kaya naman, meron ka talagang body odor na hindi masyadong kaiga-igaya. Siguro kasi nagkakilala lang kayo sa online, di ba? Tapos pag nakita nyo, medyo nagkagandahan na kayo ng, o nagkapalagay na kayo ng loob. Tapos bigla kayong nagkita. Tapos yun nga, meron ka palang issues sa hygiene. Pwede ka naman yung sabihan siguro na, alam mo, ang ganda-ganda mo sa, ano eh, online. Kaya lang sa personal, parang, hachu. Hachu? O kaya dapat ready ka. Kasi dyan na magsisimula, biglang nasira na yung impression niya sa'yo. Minahal ka na sana niya online, pero nung magkita kayo, havey ka pala ng Ismelani Marquez. At sabi, hindi ko kaya ito. Napapahachu-hachu ako. Parang nagdedelay ang aking paningin. O, diba? So, ayan, nasawi na naman ang iyong pag-ibig. Meron ka na sanang chance. Kaya dapat physically ready ka talaga. And I mean, hygiene. Physical hygiene. O di kaya naman, mabataw ng hangaw mo. O di pisilo niyan. Diba? Eh kasi ngayon uso-uso sa online nagkakain laban. Tapos pag nagkaharapan na, parang iba na yung expectation kasi, syempre, diba? Magayon ng kakuta, kailang mabataw ng hangaw mo. I'm sorry, pero hindi ko naman kaya ito.
4: But I can change. Pwede naman akong pumunta sa dentista at magpatingin ako.
3: O siya, pumunta ka muna. O, di ba? Pero siyempre, wala, nawalan ka na ng gana. Kasi, siyempre, nakaka-insulto yun, no? Kasi ang mga tao ngayon, ha, mas prangka. Hindi na sila nagpapa-uto-uto. Pag sinabi, pag anong nararamdaman nila, ay, teka, sandali. Oo, dapat ganyan ka rin, maging prangka ka rin. Di ba? Minsan kasi, mahilig ka din sa mga maling tao. Gusto mo yung mga taong emotionally unavailable. O, di ba? May mga terminong ganun. Emotionally unavailable. Yung mga tipong malabo kausap. O, di kaya naman puro paasa. Ikaw naman, gustong-gusto mo yung ganun. Kasi parang feeling mo, magiging triumphant ka pag napansin ka niya at nabigyan ka rin niya ng puwang sa puso niya. No. Dapat sa simula't simula pa lang malalaman mo na na ang isang tao ay emotionally available para sa'yo. Diba? O di kaya naman minsan masyado kang mabilis magbigay ng todo-todo. Diba? Ipaparamdam mo ka agad. Buhos na buhos ang feeling mo. Para kang ano? Para kang bagyo. Kapag ibinuhos mo kasi agad yan, nako, madali kang maabuso. Diba? O di kaya naman, maano sa'yo, yung tipong parang malulunod sila sa'yo. Diba? Dapat kasi tamang-tama lang. Tapos mamaya-maya magre-reklamo ka, bakit ka sawi? Eh, sobrang-sobra ka magmahal. Alam mo, ikaw heart, ha? Magpakita ka sa akin.
4: Sure!
3: Tapos may nakikita kang mga red flags, hindi mo naman pinapansin. Parang, ay, ano lang yan? Siguro naman, eh, magbabago lang yan. O baka naman, eh, ako lang to, napapansin ko yun. Hindi. Dapat kasi pinag-aaralan mo rin yung mga red flags no yan para maging maganda ang inyong relationships. Diba? Kasi siya din, makakakita din siya ng red flags sa'yo. O, ganon. Ngayon, mahirap talaga, ha? Mahirap ngayon maghanap ng taong mamahalin mo. O, dahil iba na ang mundo ngayon, eh. Diba? Tapos, ang daming tukso sa online. Sabi nga nila, alam mo sa showbiz, kaya maraming nagiging cheater kasi ang daming tukso sa showbiz. Hindi na, wala na sa showbiz. Online. Maraming tukso sa online. Maraming mga taong walang pinagkakabalahan kundi manukso. Diba? Manginganyo. Mag-flirty-flirty. Yan ang ating problema ngayon eh. Kaya kung wala tayong matinding values sa ating mga sarili, eh talaga naman, mapapariwara ang puso mo. Tapos, masasaktan ka lang. Kasi isa ka lang sa kanila. Ganun yun. Ang hirap maghanap ng mamahalin na ngayon. Kaya ako ayoko na.
4: Umayaw na sa pag-ibig.
3: Tapos yung tipong hindi pa buo ang boundaries mo, di ba? Baka hirap kang magsabi ng ayoko nito. O di kaya naman sabi mo hanggang dito na lang yung boundaries mo. Baka bigay ka lang ng bigay. Eh wala, nakakasawa yun. Dapat kasi meron ka ding konting misteryo sa sarili mo. Ang tawa ng tawa. Nakakatawa yun. Minsan din takot kang mahalin ng tama. Minsan hindi natin namamalayan. Sanay tayo sa gulo, kaya kapag may matinong dumating, parang kulang sa spark. Ay, mamaya tuloy natin to. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J Med Pharmacy, Earl Pharma, Waze Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drugs. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Poliana Show.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: Kumbamwan! Welcome sa ikadwang oras kan sa tuwing programang The Tita Pollyanna Show. Yes, it's still me right here. Your tita who's not so pretty. And kind of smelly. Pero hindi ako pamangkin ni Boots and Sudrowa, ha? Dahil nindo pag-isipon iyon. Thank you so much sa mga nanonood sa atin ngayon or nakikinig. Kasi nga pala tayo ay naka-audio live stream lamang po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At napapakinggan din po tayo sa Facebook page ng One Radio 91.3 Tabaco City. Diyos maray nabanggi po dyan. Hello, Kuya Loy. Hi, Ella. And to everyone, mwah, mwah, mwah. Wow, may pakis. Diyos malay na bangiman po kay Dave Passi. Diyan po naman sa Basud, Camarines Norte. And of course, kay Eusebio Castillo. Good evening po, diyan sa Gabos. Lalo-lalo na sa Bermas family, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay Albay, from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Happy Fiesta, Tabaco City. Happy Fiesta, Daet Camarines Norte. Yes, bukas na yan. Dami nag-invite sa akin. Thank you so much. Tuwang-tuwa daw ako. Pero actually, hindi ko kakayanin ang napakaraming tao. Meron akong tinatawag na agoraphobia. Yung agoraphobia, yung takot sa maraming tao. That's me. Hello kay Levy Vinas Fernandez. Diyan po naman sa Ilawod, Bakake Albay. Shout out sa Gabus Jan. And of course, kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Sua Malinao Albay. Hi, Lynn Benaday. And of course, kay Cogs Canyon. Binabati, ano ini? Grabe na aso na kaon niya na dinuguan. Maray ka pa. Di ka lamang nangagda. Puro daan kamuting kahoy. Ano yan? Of course, hello kay Marvin Buelva, Barry Bauza, Corang Benbenito, Christian Castillo, Eric Baroga, Jay Batalia Baroga. Ayan, mga guwapo ba yan, Cogs? Padarahay daw akong picture. Mailing ko lamang ang mga pigbabati natin digdi. Kung guwapo yan ako, every minute, no? Grabe. Every minute babatiin dahil guwapo. And of course, kay Daisy Bernal Bona Obra, maray na banggi man sa imo. Ayan. Mag-comment lamang po kayo sa ating live sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayong bumasyal sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan, para mailing nindo ang beauty ko doon on the van. O, eto na nga, sabi ni Heart, nairak man ako kay Heart, kasi igawa man ako mga amiga, mga amigo man ngaya, na permisin lang sawi sa pag-eveg. Eh, hindi naman talaga nila napipigilan yan. Kasi nasa atin din naman yun. Pwedeng yun talagang ating itinadhana tayong masawi. Diba? Yung iba naman, itinadhana ng maging masaya. Yung iba naman, itinadhana ng maging marupok. Aray, yun ang ayoko. Yan po ng napakasakit ha, napakasakit ng tanong na yan. Hindi lang siya masakit, mapanakit at paulit-ulit na nananampal, lalong-lalo na sa mga maroropok na tao. Ang tanong,

Sabi mo, baka busy lang siya. Ang galing, ano? Busy saan? Busy magpaka-single habang ginagawa kang emotional support animal. Ay, wow, di ba? Ikaw na nga ang nag-seen. O ikaw na nga ang na-seen. Ikaw pa ang nagbigay ng benefit of the doubt. Te, hindi ka DSWD. Hindi mo obligasyong sagipin ang lahat ng lalaking may tupak, trauma at talent sa pambubulat eh. At alam mo ba kung bakit ka minsang laging sawi? Kasi 5-star ang servisyo mo, sa taong 1-star lang ang intensyon sa'yo nga. Todo alaga ka, todo unawa ka, todo effort ka, samantalang siya ni Good Morning, pinipid, ni Label, pinagdamot. Ni Consistency parang multo, nagpaparamdam lang kapag convenient. Aba-aba naman, mga padabs, kung puro kalituhan, mixed signals, at tingnan natin ang ambag sa'yo, relasyon ba yan o audition para sa Clownery of the Year? O, diba? Ano, merong audition ng mga, ano, payaso. Hindi porke marunong kang magmahal, ibig sabihin okay lang na gawin kang tanga, ha? Ganun paragi dapat ang magiging mentality mo. Hindi achievement, ha, ang pagtitiis. Hindi medalya ang pagiging martir. At lalong hindi romantic ang paghabol sa taong hindi kakayang piliin ng diretso, buo, at walang reservations. Kung kailangan mo ang ipagpilitan ang sarili mo para mahalin ka, te, promo item ka. Ha? Promo item ka. Bakit parang buy one, take one ang dignity mo? Yung dignidad mo, ha, minsan isip-isipin mo. Kaya kung lagi kang sawi sa pag-ibig, baka hindi malas ang puso mo. Baka lang, mga padabs, naka-mega clearance sale ang standards mo. Tandaan mo to, ha? Mga mima, ha? Mga totoong, o ang totoong pag-ibig, ha? Hindi ka pa iyakin gabi-gabi. Hindi ka paluluhain ng halaga mo. At hindi ka gagawing option habang naghihintay siya ng mas exciting na chapter sa buhay niya. Kaya ang pag-ibig, dapat payapa. Hindi palaging parang teleseryeng may sampalan, iyakan, at season finale tuwing Linggo. Kaya mga akla, ha, bago nyo iabot ang puso nyo, siguraduhin yung hindi nyo sinasabay ang self-respect sa grocery sale.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Pin, the Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
12: Available at all leading supermarket, groceries and Sally Sally stores near you. The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Puliana Show.
14: The Tita Puliana Show.
15: Oh, yes, we're back. It's 7:37. And I'm sure you've had your Dina Bonivina. Diba? Nakapag-Dina Bonivina kayo. Yung iba naman dyan, excited na excited. Dahil bukas fiesta, so ngayon ang bispiras. Marami pong nakikikain na sa bispiras. Right? Nakaluto na yan. Ako talaga noong medyo bagets pa ako, ang hilig ko sa bispiras. Kasi bagong luto. Kasi nung araw na ng piyesta, hindi na fresh ang pagkakaluto niya dahil sa sobrang daming niluluto. Sa bispiras na ako nakikipamiesta. Di busog na mi. Hi, good evening kay Zabala Valeriano Joven. Diyan po naman sa Bulan Sorsogon. Ganun din po kay Tita Cherry Borja. Hi, Tita Cherry. Kamusta na you? At syempre naman po, i-share, i-like po ninyo ang ating Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kayo naman, pwede rin kayong pumashell sa ating TikTok account. Diyosa ng Kahibangan para makita nyo yung ating mga contents doon. O, kailangan na i-review niyo dahil siguro mga kahit 3 linggo pa hindi nyo mauubos lahat yung content. Napakatagal na po nun. Almost 6 years na yon. May panahon pa ako na talagang napakasipag kong mag-content. Ayan. Kaya lang para ako na shadow band dyan sa TikTok. Para hindi na umuusad-usad. Nakakainis. Anyway. 7:38 ang ating oras.
16: Showbiz Papitik.
15: Eto na nga. Nagpa-tarot reading. Sino ba yung nagpa-tarot reading? Nagpa-tarot reading kay Ed Caluwag. Akala ko paranormal expert lang itong si Ed Caluwag dahil sumikat ito dahil kay Jessica Soho, diba? Siya yung parang paranormal expert ng show na Jessica Soho. Diba? Kapuso mo, tama. Kapuso mo, Jessica Soho. O, etong si Ed naman pala, nagbabasa din pala siya ng tarot. At alam mo ba kung ano ang kanyang nabasa tungkol sa relasyong Catherine Bernardo at etong si Mark Alcala? Ang sabi niya, dadaan ng matinding pagsubok ang kanilang relasyon sa darating na mga buwan at mas titindi ito next year. What? Talaga lang. Eh talagang mukhang confirm na kung meron ganyan, di ba? Dahil hindi naman umaamin pa si Mark at si Catherine na sila na. Napagkikita lang sila. Pero wala pang public declaration na nagsabi si Catherine o si Mark na sila na nga. Mahirap din kasi magkaroon ng relasyon ang artista at ang politiko. Lalong-lalo na sa status ni Catherine na bilang isa sa pinakamalaking artista ngayon sa pelikulang Pilipino. At si Mark naman bilang isang up-and-coming politician. Dahil syempre nagsisimula lang yan sa pagme-mayor. Mamaya tatakbo na yung congressman, tatakbo na yung gobernador, tatakbo na yung senador. At kung ano pang tatakbohan niya, ayaw niya maglakad. Ayaw niya maglakad, oh. Kaya mukhang nagkakaroon yata ng mga issues na gano'n pag halimbawa, paano ang projection ng career ni Catherine Bernardo, di ba? Siyempre, isa sa isip mo rin yan at isa sa alang-alang mo naman ang magiging reaction ng kanyang karelasyon. Unlike kung ang isang malaking artista ay single, o di kaya naman napaka-understanding ng kanyang asawa, eh tuloy-tuloy lang yan. Pero kung politiko kasi, meron kayang susundan na mga boundaries, di ba? So yan ang magiging issue malamang. Although sinasabi namang, ay nako, tarot reading lang yan. pwede naman sigurong walang katotohanan yan, di ba? Pwede sigurong may pressure test ang relasyon. Kasi sa tarot, ang pagsubok kadalasang lumalabas sa energy ng, eto yung card ha, yung tower, bigla ang gulo yan. Revelation at shake up. Yung isa namang card, Five of Wands. Conflict yan, ingay, maraming nakikisaw-saw. Meron din tayong Ten of Wands, bigat, pressure, at emotional burden. Ganon din ang Three of Swords, sakit, disappointment, emotional hurt. Ay, ito matindi, yung The Devil. Ang ibig sabihin nito, toxic attachment, temptation, at unhealthy o hindi na maganda yung pattern ng nagiging relasyon. Alam na alam mo yan, 30. Si 30. Haman si 30, imbitahan naman natin, interviewin natin. At pagbabasahin natin siya ng mga tarot sa mga artistang kilala natin. O, oh, diba? Kasi kung ganyan ang vibe ng reading, pwedeng ang ibig sabihin siguro ni Ed Caluwag ay hindi magiging smooth sailing ang relasyon. May external pressure, may issue, o may bagay na susubok sa tibay nila. At saka pag sinabi kasing matinding pagsubok, hindi naman agad break up. Diba? Nagkakaano din naman yan. Dapat nagtutulungan sila para mas lalo nilang maunawaan ang kanilang pinagdadaanan. At pag naunawaan nila yon, they could be on their way to recovery para maisaayos ang kanilang relasyon. Importante kasing distinction ito. No? Sa tarot, ang challenge ay hindi automatic na hiwalayan. Minsan ang ibig sabihin nito ay merong public controversy. May mga nangingialam sa pamilya o sa kanilang mga personal na mga kasamahan. Merong career conflict. May distance, baka magkakalayo at meron ding pagkukulang ng oras. O di kaya naman may isang katotohanang kailangan harapin ang dalawang magsing-irog. And in this case, si Catherine at si Mark. Pero actually, kung ano pa man yan, normal naman sa lahat ng mga relasyon, lalong-lalo na sa mga artista. Nakikita po natin yan. At napaka transparent kasi kahit anong gawin nila na itatago nila ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang love life, ay talagang nalalaman pa rin at nalalaman nating lahat na mga marites. O, diba? Yun ang gusto mo, diba? Yung mga malaman mo. Yung mga, ay naku, totoo pala yun. Yung mga ganon. Feel na feel. Sana naman magkaayos at sana naman ay tutulayin ng magsing-irog na ito. Kahit hindi pa nila ina-accept, no? Hindi pa nila dinideclare na sila nga. Tutulayin nila ang tamang landas tungo sa isang masayang relasyon. Wow! Ay, nako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 15 before 8 o'clock.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: Wow! Welcome sa panghuling oras. Kan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Iba naman pag-iaray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pirang taon na ngayon ini, hindi ipag-iaray na gayon. Sabi ni no, sure! Tita Poyana, aldaw nin mga marites. Talaga naman siguro, ano? Enjoy na enjoy tayo sa ating mga pagmamarites ngayong araw na ito. Pero hindi lang naman tayo Martes nagchichismisa. Araw-araw. Holding hands na tayo.
2: Greetings, greetings. Shout out, Bully Bar.
1: Yes, holding hands tayo habang namamasyal sa Shout Out, Bully Bar. Thank you so much sa mga nakikinig sa atin every night sa The Tita Poyana Show. Ganun din po sa nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Facebook page ng One Radio Tabaco 91.3. And yes, thank you so much sa Daed Public Market Facebook Group. At ganun din po naman ang Tabaco City of True Love Facebook Group sa gabi-gabing pag-antabay at pag-post sa kanilang mga pages at groups. Thank you so much. Ba't parang hindi ko mapigilan yung nagtatawanan? Doon sa hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo. Kasi pag nag-follow kayo, gaganda kayo lalo. So mga day mag-follow, ruluho ang mga kalson. Paano nangyari? Anong connect? Anyway, good evening kay Dave Pasit dyan sa Basud Camarines Norte. Ganun din po naman kay Eusebio Castillo at ang Belo Castillo, Barceliano, Bermas, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon Bacacay from Ikauna po family of Fatima Tabaco City. And yes, happy Fiesta Tabaco City! And happy Fiesta Daed Camarines Norte! Yes, pare-pareho kasi ang ating patron saint, Saint John the Baptist. Kaya tomorrow, it's June 24, at may magbabasaan kaya. Sa San Juan kasi may nagbabasaan talaga eh. Actually, ilang taon din ako tumira sa San Juan, nababasa talaga ako kasi gusto ko. Para maging part tayo talaga ng piyestahan, dapat kasama ka dun sa mababasa. Ang nakakaawa lang, yung mga dumadaan lang sa San Juan para pumasok sa trabaho nila sa iba't ibang lugar. O, diba, napapadamay sila. Anyway, hello then. Of course, shout out dyan po naman sa Ilawud Bacacay Albay kay Levy Binyas Fernandez. Sa Suwa, Malinaw Albay, yan po dyan si Chatnena Palanas Bobbies. Ay, binabati rin pala niya yung kanyang mga kababayan sa Masbate. Lynn Binaday, kumusta ka na? At syempre, binabati natin si Marvin Buelva, Barry Bauza, Kurang Benbenito, Christian Carillo, Eric Baroga, and Jay Batalia Baroga. Syempre, kasama na dyan si Cogs Canyon. And yes, Bala Valeriano Hoven, dyan po naman sa Bulan, Sorsogon. And to Daisy Bernal Bonaobra, good evening. At syempre kay Tita Cherry. Bornelia family, kumusta na po kayo dyan sa Cobo? Cobo nga ba? Asoria family pala sa Cobo. Siyempre, dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabu Daet, kay Chanida Abilgos and the Abilgos family. Abais family naman sa Lagon. Hello kay Kuya Tommy at siyempre kay Ati Dora Sofranos ng Kamambugan Daet. Happy Fiesta sa inyo. Beke na man. Sabay ganon.

Good evening kay Jersil and Jeric, dyan sa Belen, Tui Albay, and of course kay Hazel Sid. Brizo family, dyan po naman sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Brizo, at ganun din po naman dyan sa Orpao, kung sa inya unduman sara Benedict Buda Diane Brizo. Dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres, Malilipod Albay, sa Buena Bajo Compound, hello Tita Wang. At sa lahat po naman ng dyan sa Buena Bajo Compound, good evening. Gwen Pauline Arcangel and John Adriel Arcangel, dyan sa Payahan sa Malinaw, good evening. Kanaya family sa Matalipni, Malinaw Albay, Zone 2. At syempre, dyan pa sa Kanaway, Tita Eva. At syempre, sa mga makukulit na mga bata na sina Miara Heliosa Belen. Dyan po naman sa Kurmidal, Cobalias and Zoleta family. Dyan po sa Purok 5. Happy Fiesta! Kasama, di ba? Di ba, sentro lang? Ano bang hindi kasali? Baka bigla akong mamiesta tapos sabihin sa kuya, may man kami kabali ngayon sa piesta. Paano niya una ako? Nakipamiesta? Eh, hindi. Bako man palang kasali, kabali? Ano ba yan? O yung kinale, kasali yan. Nalilito tuloy ako. Ang alam ko, ang San Roque may sariling fiesta. O, diba? Nagkalituhan na. Diyan po naman sa Kinale, to the Vergara family, amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mas magayon, si Mommy Uping Vergara, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al, at sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Paddy V. Bongala, dyan po naman sa Riosa Street. Nakakamiss na yan si Ate V. Minsan na yung nagdadangog. Sabi ko, ano nangyari kay Ate V?

and of course kay Tita Frammy. Kumusta na po kayo dyan? Anong ulam nyo? Oh, kasali sila sa fiesta. Haluyun pa na ang fiesta dyan. Hi Gado and Kikai, kumusta na kayo dyan sa Hampang Kanziga Memorial Hospital? Of course, dyan sa Bita's family, kay Lola Toying, Tita Tet, Tita Troy, Tito Randy, at Baby Luna. Good evening. Jake and Lisel Basik and Libtong. And of course, kay Alexa. Good evening. Mag-text lang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. I-follow nyo. Okay? Yes! Love is not love.

0: 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Banana!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Banana!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Banana!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Banana!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Banana!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Banana!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Banana!
17: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast,
9: breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
14: Bueno, bueno, bueno. Ang bilis talaga ng oras. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong gabi ng Martes, gabi ng mga chismusa. Bukas, araw naman po ng mga mothers. Dahil nga, me-mercules. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, supermarkets, groceries, sari-sari stores at convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, kajoinin po natin ang Wanok Chicken Inasaldaan. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Para sa indong online orders, pasya lamang po sa Wanok Chicken Inasaldaan Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, sa mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City. Para sa ipang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumanan sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ini naman po ang sa inyong lingkod na magkumasyanong mag-unoin. Pero mahamutuan, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang... Maganda ka? Sana nagpapautang ka rin.
20: Ah! Paano?
14: Of course, thank you so much sa mga bagong followers sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At syempre sa almost 50 na nag-follow naman sa... Joyce and Kahibangan TikTok page. Maraming salamat po. Ipinapangako ko sa inyo, mas marami pa akong contents na gagawin. On the fun. Sweet dreams. Good night.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Sana all!
0: Sana all! Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na, busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
2: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tinugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.

0: Cabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio.
3: One radio. 91.3 News FM.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan at may

0: man sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Pero ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mm.

0: dugdug kang mga masita. Maani na ako dito sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang boss herbal capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampa-sexy!
2: Pampa-macho!
4: Pampa-healthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. At ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio.

0: 405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan?
2: Hindi lang siya masarap. Itong bingo, ako po nga po, meron in green.
1: So ano po ang sa ibang mahilig kape?
2: Green nyo, dapat health, masarap na.
0: Oh, mag-Best Cafe. Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix. Abasi at suka. Manok!

piestahan digdi sa Subako asin bilog na Pilipintay size bolas 4. Diyos maray na aga sa sa indugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang sa indumang pinagigibo? Ano man po ang sa indumang pinagkakasiributan? Laomi po na yangon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

Happy birthday kay Madam Juan Adornado, Carmela Vilches, kay Manong Wancho, Binamira Bungkay. Asin sa iba pa po na igwaning selebrasyon, lalong-lalo na digdi sa siyudad ninta.

0: Bangko. Happy Fiesta po mga katindugon. Enjoy life sa mga katindugon niya itong panagos naka-board and lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Miyerkules 24 na kan bulan na Hunyo 2026 sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagbumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not scared of. It throws in great discoveries. See life as an adventure. Enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Oy, sa mga taga-Tabaco. Good morning. Mga taga-Caspis, Ciudad din Ligao. Parte ng probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Sorsogon Masbate, Provincia Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3. Sa pangaral po kasamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, Ansa Kuyang Partong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man guwapong lalag, very inviting, as in day, nungka masayuma, kul nagtataram. Nagdadangog kami sa imo sa programang King King Kantama Kaiwal Kansala
3: Bueno King
0: sa enda kanting King ang kaman panahon na masi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagasa alas 3 kaso sentro kan pinagkasbela 300 kilometros este norte este layan Cagayan o 275 kilometros este kan Basco Batanes sa coordinates na 20.3 degrees north 124.6 degrees east ini iguanin maximum sustained winds na 155 kilometros kada oras sa Ranisa Centro asin Dangkuros na maabot sa 190 kilometros kada oras ini nagihiro northward sa kaskas na 10 kilometros kada oras mantang southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapit sa southern Luzon asin
3: si Bueno sa King.
0: Mantang igwapo na pigbabantayan na sarupang tropical cyclone na nasa luwaskan Philippine Area of Responsibility alas 3 kaso bagos si tropical storm Higos makukuha 2,285 kilometros este kan eastern sa coordinates na 5 degrees north 142.9 degrees east ini iguaman in maximum sustained winds na 65 kilometros sa Ranisa Centro asin Dangkuros na maabot sa 80 kilometros kada oras ini nagihiro westward sa Kaskas na 15 kilometros kada oras
3: si Bueno sa King
0: po kay ni Atanis asin Iron Cordillera region na natatalang batin dalum angitan may mga warak-warak na paguran may mga party mga katindu experience na ni na barong-barong dahilan po sa tropical cyclone na si Francisco
3: si Bueno sa
0: ang Metro Manila Central Luzon Mimarupa Bicol Region Western Visayas Negros Island Region natatadang party kan Visayas mga katindugon apiktado kan paro sa bagatan igwaman ang mga ini nin mga paguran
3: si Bueno sa
0: ang Mindanao at localized kung kaya paminsan-minsan igwamanin pagdalom ang kalangitan na may mga kasabay na pag-uran
3: si Bueno sa King.
0: Sa siyudad din Tabaco day dahilan sa fiesta ngunyan mga katindugon digdi sa satunyang the city of true love marata. Iguanak

0: Nga, naglilibot mga katindugon, Iguaning Banda, Iguaning Turutot, naglilibot sentro kan siyudad din Tabaco. Sa mga pagtaraid na lugaris na bakuman holiday, o dyan sa tiwi, malinaw, malilipot, makakaisan. As in, iba pang pigabot kan sa buhayang makusog na signal. Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Oras na naman tanganing mag-isang kusina. Nini Nonoy, tibaan ko ni Guaning assignments na medyo dain niya to natapos. Oras na naman tangani na mag-preparar. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipo sa kusina. Si Mr. Buda, si Mrs. Magluto nin pamahawan. Magkarigo sa sin magpahamot.
1: Si Bueno sa
0: tangani na sa satuyang mga respektibong workplace. Ayos, nagsasabwag kita nin good vibes na mataunin na pagkakataon sa lambang saro na maging produktibo ngunya na aldaw.
1: Si Bueno sa
0: sa mga katindugon niya tong tagalinig sa kapalibutan, mga street sweepers, mga miembros management, mga inkargado man sa kasiguradikan tubig, soy-soy, mga katindugon and pressure, good morning.
2: Good morning!
0: Sa mga security guard,
2: good morning.
0: Sa mga miembros national police, kapitano, mga barangay officials,
2: good morning.
0: Asugod niya itong sa mga merkado publiko.
2: Good morning.
0: Mana nagsasaod.
2: Good morning.
0: Sign Dukes, welcome digdi sa programang King King.
1: Si Bueno sa King King.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, mga para sira, perming magpasiguro tanganing day mabuhay. Ang programa gini atun sa MP, 8-in-1. Kasabayan, best kapi gold, 20-in-1. Best kapi black, 4-in-1. Best kapi green, 6-in-1. Gabos, with herbal mix. Kung kaya apwera sa mahamot na, masiram inumon. Igwapanin, maray rahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya, best kapi sa pagkaaga, best kapi sa pagkaunto. Pwede man, best kapi sa pagkahapon, asin, banggi. Yaon man, ang manok ni Osang. Fried chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa, nilibre gribi. An mga aki, nagkukuray ko sa isabay tara manuk utang tilam. Igwa, sa banwaan kan malilipot, nagwaraerak digdi sa siyudad din Tabaco. Sa banwaan kan malinaw, tiwi, asin, siyudad kan ligaw. Manok ni Osang, sa satuyang pagbalik, an ratsada kan kig-kig mareta.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BSB, BSBA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated Foundation to Better Education.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax, may ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax, share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft.

0: Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anros Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata? Masa inka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Ilabas na

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Si Bueno sa King.
4: Philippine Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa St. Dugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada Kan. King King Barreta. Enot sa lado lokal na bukag haros gabus na lokal na gobyerno sa probinsya ni Albay unong sa nangyaring kariringisan sa mga eskwelahan particularmente sa Cavite asin Tacloban City. Konsain sa magkasiblag na insidente na bugtak sa peligro at buhay kan mga estudyante dahil sa mga pangyayaring igwang naghuramintado mismo sa laogan eskwelahan sa General Trias City Cavite sa noong 14 anyos na mamangi nagparapansaksak pito ang irido asin igwa pang nasaksakman na 19 anyos na lalaking senior citizen mantang sa Tacloban City apat ang gadan 15 ang nairido sa nangyaring pambabadil kan duwang minor di edad dahil ang kaini kanya-kanyang orden ang mga lokal na gobyerno para mas matawanan in siguridad ang mga estudyante asin personahes kan mga eskwela sa banwaan kandaraga ang alkalde nagpaluwas din executive order number 47 series of 2026 na igwang titulo nga an order enjoining all public and private educational institution to strengthen school safety and security measures and directing the Daraga Municipal Police Station to provide appropriate police visibility in school vicinities. An order firmado ni Alcalde Vic Pirite na ang kamautan matawanan siguridad ang mga estudyante asin personahes kan mga eskwelahan.
3: Si Bueno sa
4: mientras tanto, ipinag-implementar naman sa Banwaang kan Santo Domingo Albay ang Uplan Ligtas sa Paralan Ligtas na kinabukasan program. Ini ang nakapalaman man sa Executive Order.

0: Tacloban City na duwang minor di inanda na estudyante na ang naghuramintado nagparapampanil. Apat ang gadan, 15 ang irido, apoy rapa, kan mga pingkulbaan.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Nagpuo na naman mga katindugon ang opisyal na operasyon kani Small Town Lottery STL digdi sa kapalibutan, particularmente sa siyudad ni Tabaco. Alagad mga katindugod ang hapot kan mga kabo, sundo na naman ini no arena dahil antakan nakalis man na mga bulan. Nagbukasan na nin haros pitong aldaw ang operasyon kani Small Town Lottery, alagad ini napundo. Ngunyan mga katindugon, sa enot na bulak ka inidigdi sa probinsya Canalbay, pumpiang 24 kapiestahan ang ganda kan siyudad nin Tabaco, kun kamukuta nakaisip, sigurado tinamaan nindo an numerong pumpiang 24 sa Small Town Lottery. Sigun sa kabong nakaulay kan kigingon niya na pagkaaga, an bukis diretso man giraray kun sa in mga kabo mismo ang imbuelto na an pagpasa kan numero sa indang illegal na operasyon sa apaagi po nintex
1: si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, tolos man na nagaktuaran mga kapulisan sa kapalibutan tanganing magtaunin siguridad sa mga eskwelahan. Ang mga personalized kan municipal as in city police station ang nagbisita sa mga eskwelahan tanganing makipagkoordinar sa mga pamayo kan eskwelahan. Kadalakusugon Unity Partnership Siringman Campus Security Coordination para sa seguridad as in protection kan mga estudyante as in personalized kan mga eskwelahan. Naglalaom ang kapulisan sa kapalibutan na sa paagi kan maray na koordinasyon sa mga eskwelahan as in komunidad sa bayan pa kan pinakusog na police visibility mapipribintaran ang mga makangirhat na pangyari sa mga eskwelahan. Nagtutubod na ang PNP vehicle na sa bawat batang ligtas ngayon ay pag-asa ng bayan bukas.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Taon-taon, ang iba pa.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-5194 6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag!
1: Si Buen Osa!
0: Itaasan mga kamot, anong mga barangays digdi sa Sentro Kansyudan din Tabaco na fan? Siyempre, San Juan, Bunbon, kasabay kamot ay hitabi. Nyata, anong talaga rorol kol ka buwin na lapakan ka? Oh, natural, tibad kung makapakibidong. Salamat kay Konse. Riner Bursebo na sa familia. Nakibidong na ako kasubanggi. Ta, naganda na si City Councilor Riner Burse, mga katindugon. Nakahampang ko naman sa mga matibay na punong barangay digdi sa siyudad ni Tabaco. Kaatubang komando man si Yad Kularina. Uyug-uyug. Ano nga ya ang pinahit mo, Buen? Oh, nagkaon sana ako.
1: Si Buen Osa.
0: Nakibidong na ako kaso udma, mga katindugon. Nyata tada ikaw, Buen, na ka-uniform. Ma-wellness leave ako ta. Maki-fiesta ako sa Tabaco. Kinaman, Manong Dan Vitara. Marana, good morning kay Lady Barangay Tano da LB Reyes dyan sa hindi. Perming tindugon da asinda. Kay Kuya Bal Clavisillas da Culio sa Tiwi. Oy, mga taga Tiwi. Good morning. Kay Wilma Foliero Clidoro. Sagabos na nakaantabay kan kig-kig. Happy Fiesta, Tabaco City. Evelita Borbi Volante. Pa-shout out sa Sitio Baliktay Hacienda. Happy Fiesta, Tabaco City, Philippines. Kay Da Bernardes del Castillo. Maray na good morning kay Madam Asun Binamira Birmasa, Jerry Kanya, Nets Bungaw Bukabil, Happy Fiesta Tabaco City, Erlinda Bulanos, pabati sa apo ko, Happy 11th Birthday, Sia Joy Bulanos. Ano tabi Manong Dan Vitara, libre ang pangunto kay Manong. Sarado ugarin si Manong Jun sa Peter. Kay Miles Bobiles, nakadangug na naman po kami digdi sa malilipot ang family Bobiles. Kay Manong Jun, durulagan sa nangon siya. Kay Vanji Sedo, Bifanyo Balis Marie, Jerome Bono Burha, Shirley Bars Kesa Bruncano, Marie Ruyo, Nina Palanas Bubis, Happy Fiesta Tabaco City, kay Pading Noel Volante Banyal, kay Nudy Bunaobra, Marie Clabo, kay Madam Noems Bilen, Patria Basilia, Mary Ann Burak Bia, kay sa Kuyang Ake, Isabel Bia, Jake Bia, mag-aradal ning tultol. Oh, iyo po. Yan ang pirming tugon kan magurang sa mga aki.
1: Si Bueno.
0: Mag-aradal ning tultol. Pero ngunyan, igwanan ning kasabay na mas matinding pagirungdom. Ah, mag-relikay ka mo. Dahil magpara sabay-sabay sa mga gurubo-gubo.
1: Si Bueno sa
0: ang programang iniatod sa Idukan Dinil Bakery, tinapay, puwerte, nasok, perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likudan na parte, kan Tabaco City Hall. Pagsadire, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming yaon ang barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, pangudtuhan, merindalan, pamanggihan, sa barsaga itere, sulbka. Good news sa mga nagpapamatanga asin nalalaon sardigdi sa siyudad ni Tabaco. Ang barsaga itere 24 oras nang nagsiserbi. Pahito nindo ang bulalo, ana hang uber nindo sigurado. Ah, mga katindog na poso, igwaman siya ang bar salon. Magpagayon na si barsaga itere Permiñaon si Ate Met Barsaga. Yaon man ang malilipot cockpit coliseum pagsadirikan Familia Beña, pinamamboyasin Madam Girlie Beña, makukuha along National Road, dyan po sa barangay San Isidro, Inawad, malilipot talbay. Sa mga parabulang tandaan, kadaal daw na

0: So fight sa malilipot ka kiyo. Pinutsundo 30 sultada, 1,000 de pesos ang premyo. Matapos 500 pesos. Alas 6 pa sana, registration. Alas 7 sundo, alas 9. Alas 9.1. Partner kan mga mister, bu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Sigurong ang Adam Lock Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina. Iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Diyan ang kukuha ko ng poblasyon, Malinaw, Albay. Marada, good morning kay Sir Nard sa Sinmambing, Kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon mangga, rising siguang beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan. Nagahanap ka mo ng dekalidad na pintura sa inkamamaduman. Siyempre sa tabako, color mix paint center, gabos na klaseng pintura, igwasinda, color na kursunada. Sa color mix paint center, makukuha sa purok uno, sa purok on, Tabako City. Marana, good morning kay Boss Nistor. Asin Madam Helen Berwenga. Partner bankan King King si Tabako City Councilor Rinir Borsi, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panglungsod gan syudad nin Tabako. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King King.
0: Sa mga taga-banwaan nin malilipot, igwapo nin water service interrupted. Sa notisya kan malilipot water service interruption gon sa job 6 buon alas 8 nin pagkaga sundo alas hapon. Ini po dahilan sa temporaryo menting i-disconnect ang dos sundo 3 water pipelines na minabalyo dyan sa Chagauri. Asin Barangay 3 Publipo Talbay. Initangan po nin pagkakataon gagamit na hint. Asin hauling truck sa pinagigibo dyan sa naon ng auction pa paaboto ng mga tag-urant na geo-mitigation activity. At nadong lugar, iyo po ang Barangay 3, Isla Nua, Asabasan, Ilawod.
1: Osoa!
0: Papanago sa John Cruz na baga sa siyudad sundo sa Hunyo 26. Pasado ini sa nakaprogramang aktibidad kan gobyerno provincial kan Albay sa Provincial Social Welfare and Development Office kon sa distribuer pinuunan kanakalis na Lunes para sa maabot na 7,372 na beneficiaryo ang programang bigay bigas para sa mas yatiba kan gobyerno nasyonal na sa present pinag-iimplementar sa bilog na probinsya ng Albay na ang pundong gamit. Iyo ang gikan sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Localites. Kung sa indigni, sa siyudad ng Tabako, ang distribusyon kan 10 kilos na bangas pinagigibo sa mga barangay hall tanganing ang mga binibisyaryo kaini dahil na gumastos pa nin pamasahe.
1: Si Bueno sa
0: bisita ngon niya na Aldao, mga katindugon, kan siyudad din Tabako, particularmente ni First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Aning kalag na ay na senador na sa dahilan buho na inauguration na kan sarong kakaibang edipisyo na pigtugdok dyan po sa Hiraya Manawari sa Barangay San Vicente, Tabako City. Ini po edipisyo para po sa mga senior citizen. Old age center po ini mga katindugon. Si sa paagi kan esfuerzos mga katindugon ni dati ka ito alkalde na ngunyan First District Congresswoman na Crisela Borsilag natawanan po iyan nin pundo sa ni Senador Rizas. So last niya yaon po ang senador sa naunang bita ng lugar para sa naunang katuyuhan.
1: Bueno sa King!
0: Ngunyan sa tuyang pigsisilibrar ang sa indong higos, sakripisyo, isog, asin pangaturugan na nagdara sa lambang saro sa momentong in party kan inspirational message ni First District Congresswoman Crisel Borsilagman sa 5th Bicol University Tabako Commencement Exercises. Ipinagpaliwanag kaini ang nagkapiring ideya kan Japan na wabi-sabi, kintsugi, ikagi, asin ichigo ichie. Mga katindugon, dangugon po niya to si First District Congresswoman Crisel Borsilagman.
2: There is a Japanese idea called wabi-sabi. Wabi

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Sa King.
2: Apat na po't walong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, planado umano ang ginawang pamamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte na ikinasawi ng apat na estudyante at ikinasugat po ng halos 20 iba pa. Sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit isang buwan o nagsimula pa noong Mayo ang pagpaplano sa misyon ng mga suspek. Pinagbasihan ng mga otoridad ang usapan ng mga suspek na kumalat na rin sa social media, kabilang ang isusuot na damit, lugar at oras kung kailan isasagawa ang pag-atake. Base sa mga screenshots, nagplano ang mga ito na magdala ng baril at kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Act na binanggit ng mga suspek sa kanilang pag-uusap. Sinabi umano ng mga suspek na hindi sila makukulong dahil sa kanilang mga edad. Sa pahayag ng isang testigo, dumiretso umano ang isa sa dulo ng koridor upang tiyakin kung naroon ang kanilang target. Ngunit ang hindi nila makita o nang hindi nila makita ang inahanap, lumalabas na nagsagawa na lamang sila ng random shooting.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Isinulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ibawal na o limitahan sa paggamit ng social media ang mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. This strategy should push us to confront a hard truth. Matindi na ang influence ng social media sa mga bata, ani Zubiri. Ngayon, anya ay sinusuportahan niya ang isinusulong na pag-ban sa social media sa mga bata dahil madali silang ma-impluensyahan.
1: Si Bueno Sa King, King.
2: Samantala, suportado ng Philippine National Police PNP na gawing 12 anyos ang minimum age ng criminal liability mula sa edad na 15. Ito ang tugon ni PNP Information Chief at Spokesperson Police Colonel Alin Reyco sa panawagan na ibaba ang edad para sa criminal liability kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City. Sa ginawang press briefing, tinanong si Kokong suportado nila ang nasabing panawagan at ang sagot niya ay oo. Sa tanong naman kung ilang taon ang nais nitong edad na ibaba ang criminal liability, sagot ng opisyal, 12, mga katindugon.
1: Si Bueno Sa King.
2: Samantala, kinumpirma ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag na isa sa tinaguriang Balita Boys ang uminom ng blitz upang pikihin ang pagkakasakit habang nasa serbisyo pa sa Armed Forces of the Philippines, AEP. Isiniwalat ni Matibag na ayaw umano ng dating sundalo na madistino sa Mindanao kaya naisipang uminom ng blitz. When he is being assigned to Mindanao, ayaw niyang pumunta, wika ni Matibag. Matapos mabisto ang kabalbalan, sinibak umano sa serbisyo ang sundalo hanggang sa mapadpad sa kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Uminom siya ng Sunrox para i-fake niya yung nangyayari sa kanya. So he was discharged. Paglalahad pa ni Matibag, anya, nakumpirma ng NBI ang ginawang pamimiki ng dating sundalo. Bahagi ng pagbusisi nila sa mga background ng Balita Boys ni Saldico. Sa 18 Balita Boys, 12 sa kanila ang dishonorable discharge, kung saan isa rito ang uminom ng blitz para hindi madistino sa Mindanao.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Isang panukalang batas na ihain ni House Speaker Faustino Budge Day III ang nagbabawal sa mga miyembro ng political families at mga kontraktor na gamitin ang party list system para maging miyembro ng Kamara de Representantes sa House Bill number 9906 o New Party List System Act na inakda ni D kasama ang ilang party list representative, aamyendahan ng panukana ang Republic Act 7941 o Party List System Act para ipagbawal sa mga miyembro ng mga political families ang mga kontratista na maging party list representative.
1: Si Bueno sa King.
2: Taod-taod mga katindugon, an iba pa, igwa kitang bisita.
3: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching. For incoming college students' requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral certificate. One long white folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dunong program. Gen priority course. DSWD. Listahanan. OWA scholarship. And test the scholarship. Enroll now and enjoy the privileges with financial assistance upon enrollment of grade 11 students. Free Wi-Fi. No additional monthly fees charges. Free tester training of food and beverage. NC2. Which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESTA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay. In five-star hotel and fine dining restaurant, most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagaytay, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now together with quality and competent teachers and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: di lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Mga karay Rider. May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
10: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kanman at chicken house.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahadit. Animal Bite Center maunang kaipuhan ka sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang run ng sa indang Facebook page St. Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-4119.

0: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamiento kan aleko na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan aleko Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 in pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manungod sa operational status kan aleko, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa aleko bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan aleko. Magdarasa na nin bagong aleko notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain. Pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
3: Malsu si Bueno sa
4: Philippine Standard Time, 3 minutos na nga makalipas po ang alas
5: 6.
4: Maray na good morning sa satuyang mga paraantamay, mga senior citizens, Lola Sining, Lolo Angel, Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Lola Aida Bitara, Lola Feb Bitara, kay Madam Lita Bitara Bilan, sa Indo Gabos, ay marata marata marata. Kasuba go pangayabuin ung lapakan ka. Mga katindugon, igwapo kita nin bisita. Maray na aga po sa imo.
6: Maray na aga po, sir.
4: Anong pangaran nindo?
6: Sylvia Bernal po.
4: Taga sa inka po, Ma'am Sylvia.
6: Purok 5, Barangawon po.
4: Barangawon, may agom.
6: Igwapo.
4: Pinanang inaan.
6: 51 po.
4: Kumusta man ang trabaho?
6: Daiman po akong trabaho. So agom ko po, nagko-construction. Minsan may trabaho, minsan dahil po.
4: Piesta sa inda.
6: Daiman po.
4: Aba ko nga ng piesta na.
6: Daiman abot.
4: Sa inga gani?
6: Puro 5 Barangawon po.
4: Barangawon. Anong alawa? O ano man ang pista
6: Mayo
4: sa inyo?
6: Mayo,
4: Mayo pa. O anong nagbusol sa inyo? Ta nag-atab ka digdi. Imbis na magkipista ka dyan, nagpasiring ka sa One Radio.
6: Maagad po akong tabanggan sa aki ko po. Ta. May sagaut po.
4: Ayon sa aki mo?
6: Yaon po sa mo. Dahil mo nakakatrabaho po dahil digdi sa sagout niya.
4: Anong resita yang kana, no?
6: Kang sagout.
4: Dejan sa siga yan?
6: Nagpa-combine po ini sa kope, tapos pinaluwas na po, tabaka na magdakulong pambayadan. Iyo po, resita na sana po. Munyan po, inang tinausaya. Sabi po kaya dapat na mahali kayo ng resita ng ini. Tapag dayda po, baka da po maputol ang bitis.
4: Oh, sige na pa, mangapudan kita sa mga parantabay na madagdagan lamang ang sa kuyang itatao sa imo manay Selvia. Sige na po.
6: Diyos, maray na aga po sa indo gawas na paradangog. Nagahagad po ako kitabang sa indo kay ni pong resita kan sa aki ko. Tangani po lang makainom siya ngunyang kambulong.
4: Pampira mong aki ini?
6: Matua po.
4: Lalaki ba may?
6: Lalaki po.
4: May pamilya naman. Ayun.
6: Oh. Mag-akyon man nga ni po ang agom.
4: Ay, Jesus Mariose talaga. Ano ha? O di, unay po, igu ako digding balo na tinao si agom. Itao ko naman sa imo. Ayan. Sana day man ako malupos ang ganja ko yung motorsikl. Taday akong pang pabulganize. Pero okay na. Sige na po, tabi mga katindugon. Baad lamang madagdagan nindo. Ana itinaong kuyan. Tabang ka kikigdigdig kay Manay Selvia. Sige na po, tabi. Unin na po, pakihalat-halat na lang dyan. Sige, thank you!
5: Basta makadya-dya, tawaguro lang na
4: 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Ano sa paguna nindo? Happy fiesta muna sa mga taga-syudad din Tabaco. Ayan? Mainit ang panahon, magpasiguro man gararay na kapag udto, dahil na muna magparatara alam. Apoy rin sa nakon. Air condition po ang lugar niya. Apoy di man dyan sa gilid ng dagat ngayon. Ano ha? Ayan? Di, ano ba ya, mga katindugon? Taan pinakadakulang isungon yan. Pati mga iskulahan, igwa ki mga ipinagpapaluwas na statement, halos ang mga local government units, mga kapulisan po niya, tungon niyan, nagpapahiling na Singapore sige, no? Na siguraduhon ang iskwilahan sarong salbadong lugar. Lugar tangani makaukod ang mga agi. Lugar tangani na magpormar nin mga maray na lideres sa ngapit na panahon. So, ang trahedyang nangyari, mga katindugon, sa Cavite, sa Tacloban City, ang saro sa mga pigbabasihan, pigtutuktukan na rason, nyata ang mga hobinis, mga makusugunan buot na magibunin krimen dahilan po sa Juvenile Justice and Welfare Act, mga katindugon. Dakul nagahapot, tama pa daw ang laying ini? O dapat na ining digdi po sa Juvenile Justice and Welfare Act, kapag ka ika-15 anyos pababa, medyo dahil kapaki pwedeng ikulong. Medyo pwede kang papanimbagon, pero dahil po sa kulungan, yaong ka sa DSWD. So, pinaka-importante man giraray na aramon talaga ang nakapalaman sa lay. Dahil lang ta si pinaka-author ka ini na si Senador Kiko Pangilinan, nagtataramba kung man ngayon totoo na ang mga minor de edad na nakakumitir ning kasalan hababa sa 15 anyos o 15 sa tahaw kan 15 anyos sa 18, dainin paninimbagan bako man ngayon araw ka iyan. Igwa ngayonin paninimbagan kundi dapat i-implementar ning tultol ang nakapalaman digdi sa naunang bita ng lay. So, pig sasabi na siguro mas maray ribisaron. Malaan PNP tugot man na duman sa pangapudan na ibaba sa 12 anyos mga katindugon an criminal liability kan mga aminor di edad yugo-yugon mo an kundo si Anyos Manong Mani na kukulong ka na. tama lang siguro na ining presenting Juvenile Justice and Welfare Act okay lang po ini kaya lang in kaso ang mga minor di edad maging imbuelto sa makangirhat na krimen arog ka nangyari duman sa Tacloban City dapat ang panimbagon mga magurang
3: si Bueno sa King King
4: nata man nga yung mga magurang isaro po iyan sa mga latawo na nagpabaya ka naan sa in mong mga aki tukduan mo ning tultol
3: si Bueno sa King King
4: okay man nga yung Bueno taigwaman nga yaki nakaka-influensya sa mga ini kapag kayaon sa luwas kanharong pakusa naman kami na mga magurang an may kasalan ka iyan kundi mismo ang komunidad mismo Manong Mani an mga sirkumstansya kung sain imbulto an sa muyang mga aki saro ngayon yan sa mga nakaka-influensya nin maray namumuklat ang mga aki minsan sa karahayan alagad ang pinakamasaklap kung sa karatan dyan sa social media kaya nga ni nagangalas man ako Manong Mani ta kita digdi sa Pilipinas maski elementary pa sana ang aki tatauna nin maray magdutdut kan cellphone pero dahil tata magbasa
3: si Bueno sa King King King
4: tatao man magbasa dahil man tatao magsabot
7: lato ba na yan?
4: So doon ako nalungkot ang teknolohiya ko ta naman gun, maray rahay na katabang sa pagpapasil kan gabos na gigibuhon hindi pa no ta ani ba naging adik sa kawat. Ani ba day na nagkakaon? Nailing nindo si mga insidente na pigpost sa social media na dahilan sa kakakawat mga katindugon, mga maniki. Ani ba nga ni nagagadan dahilan ta napapasma. Kaya dakul na mga circumstance itang hilingon digde tunay na ining piga apod niya tong Juvenile Justice and Welfare Act dahi ini nakakatabang imbes nagtataupanin kusog nin buot duman sa mga igwanin planong kariringisan lalong lalo na sa mga hobines na nagbabasa asin nakakasabot na ay minor di edad pa nga kita dahil pa man nga kita makukulong sa conversation na imbulto duman sa pambabadil nauunang bitan duman in sa indang konvo mga katindugon na gustong sabihon nakakasabot sinda and an sa indang pigpaplano mga katindugon ipigre-record ninda talagang kumbaga sa bulan man ang inabot antes na ginibukan mga ini ang makangirhat na pangyayari pambabadil mga katindugon duman sa sarong eskwilahan pero igwaman sa nakuta na ini Manong Mani nin target tamala ang sabi kan sarong suspitsado nairitar siya dahil ang takinantyawan ang sa iyang pakaupaw bagaso style kan sa iyang buhok na garibagaso sa C80 kaya masabutan niya to sa mga maabot na aldaw kung ano ang dalagan ka ini mga katindugon pig hinguan niya to na maibugtak digdi sa ere ang sa tuyang mahigos na kongresista si First District Congresswoman Chris dahilan po sa bisita niya tungon niyan si Senador Risa Hontiveros, and at the same time tawandang oportunidad ang

0: waktu yang kongresista na batiun kita digdi sa siyudad din Tabaco sa kapiestahan. Madam, good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Sa bilog po na Tabaco City, happy, happy, happy fiesta. And good morning po sa bilog na First District, Kak Albay. Nakikig na naman ako.
0: Sabi ko, yes. Niya ko kay Manong Manny, baad kun available niya ko an sa tuyang congresswoman, di matawan lamang kita ki ideya niya. Sa gigibuho na activity sa pagbisita ni Senador Risa Hontiveros, tabi, Madam Congressman.
1: Okay, excited po ako dahil halawig na panahon ng big plano ini. Actually, kang mayor pa po ako na nakahuron ko si Senator Risa and saro sa mga hinaragad na sa iya na projects para sa Tabaco City, iyo po ining Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. Senior Citizen Day Center. Sir Buen, anong edad mo na?
0: Madam, senior citizen.
1: Yes. Ini po para sa mga senior citizens. Na si Senator Risa po, nakulon po siya mga bills and mga Republic Acts na naipasa na manunungod po sa social services as in health. Mm-hmm. Kaya ini sa tuya po na hinagad sa iyang proyekto, tunay na nagsisimbolo kasi iya po mga advokasya, kasi iyang pagpadaba sa tuya mga lolo at lola, so sa iya na pagkalinga na maging maayos sa indang kasalod, parte ini kasi iyang legislative agenda na hanggang mo niyan pigsusulong niya. Kaya kang natawang kita ki oportunidad na maka-recommend kung anong project ang makakatabang sa Tabaco. Ansaro sa mga nirekomenda, yung ani po ining Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. Ang partisipasyon magkang lokal na gobyerno kang panahon na ako sa nakatukaw is susatuyang daga. Dyan sa Hiraya, Manawari. Mm-hmm. So if a joint project ang LGU Tabaco, buda kang office si Senator Risa, and of course constructed kang DPWA. Ano po ining Senior Citizen Day Center? Sa bilog na Albay, kita ang pinaka-enot. Mm-hmm. Pinaka-enot na iguana po sa Sorsmon, Cam Norte, Cam Sur, mga Masbate City, iguana mga Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. Sarong center po ini na run by DSWD.
0: Okay.
1: So ini po dyan pag turnover kay ni from DPWH to LGU Tabaco, ang mapadalagan po kay ni ang opisina ni Jen Mayo.
0: Okay.
1: Or so City Social Welfare and Development Office. Mm-hmm. Na particularly may social worker po na mamamahala kay ni, sa ngunyan po ang assigned ay si Venus.
0: Okay.
1: So ano po ang mga service

0: therapy center. Kadaklan ka mga seniors, sindama so nakakamati ki oro arthritis, diba? At nag-re-recover from a mild stroke, diba? Sindi so may mga ambulatory or moving problems. So magayon na, duman mismo sa center, matatawan si takitutok.
1: Ano po ang proseso, tabi Madam Congressman, para sa pag pasiring dyan sa
0: avail
1: pag avail ka servisyo
0: bako pa yan planchado, that is really up to LGU Tabaco as well as ang magmamanage pagka ang CSWD taigwasin ng manual of operations na isasubmit sa DSWD Region 5 for approval and eventually accreditation of the center.
1: Ay, paguna ko iguana ning template ngaya, tatotal iguana ning mga existing
0: iguana template po. Pero sindamang giraray po na Mayor Ray ang asikaso kay ni ang sa kuyang side man sana is to prepare the building since ni po nang nangyari kan term ko. And yaon masisiana Teresa, it is now ready for turnover for the local government unit to manage.
1: So ano si mga pig-expect niya tong activity ngunya na pagkaaga? Apuera ka itong seremonya sa turnover?
0: Well, mapuon ngo na po. Teka, padagos ko Sir Buen, excited ako manong modigdi. Ang Senior Citizen Day Center po is a day center. Okay, it is not a long-term facility. It is a center, arag po kay itong Child Development Center, na in the morning, maduman po ang sa tuya mga kliyente, mga senior citizens, and in the afternoon, mauli man
1: sana. Mauli man sana. Okay, daing overnight, ha? Daing overnight.
0: Daing overnight. So it's a place where they can socialize and they can avail of productive training, like for instance art therapy, pottery, diba, music therapy, at the same time productive and nakaka-address kan sa inda po na health, maging emotional or mental health.
1: Pwede dyan ang bingo, pwede dyan ang tungkit.
0: Yes. In fact, araw ka ini po, Sir Buen, after kang inauguration, mabilis lang naman po si Senator Risa, so mga seniors to man, magkakaigwa ki bingo. Okay? And igwa, nakasolicit naman po ang CSWD, nagtauman po sa mga amiga ta, ki mga papremyo sa bingo. No money involved, ha? Mga things na
1: goods
0: talaga magagamit ng senior citizens. Yes. So, ano po ang magiging agenda? Si Senator Risa po invited man to partake of the celebration of the Mass. And Sir Buen, magayuno na po ang simbahan. Bako pa siya perfect, bako pa siya kompleto dahil ongoing pa. So, last and final phase na sa tuya po na pag-rehabilitate kang St. John the Baptist. Pero kaginarali po sa mga scaffolding, ginarali na po sa taklob duman sa kisame. Ah, wow and behold.
1: Opo.
0: Yun na po, nahiling tana sa mural painting sa kisame, pada sa magayuno na mga ilaw. So, this is the first time na mahihiling po ni Bishop Bong na in person. Tadahiling tana baga sa mga nakapost, na excited sa mga taga-Tabaco magpost ng new look sa tuyang simbahan.
1: 9:30 ba yan ang misa na atindiran nila?
0: Ano po, 9 o'clock, sir.
1: Ah, 9 o'clock.
0: 9 o'clock. After that, ma-proceed na kami to San Vicente. So, ang feeling ko, estimate is between 10 to 10:30 mapoon sa program duman.
1: I see. So, at least to sa tuyang pinunan, natapos, and ma-inaugurate na ngun yan. And padagos na yaon ka maaaraman no ang operasyon kanaon ang bita ng facility. Ano po, tabi, madam?
0: Yes, i-oversee ta po na na-implement because we have the law. We have the law na would guide us. So kami man as legislators, we have oversight function over the implementation of the laws that we have passed in Congress.
1: So digdikit na sa dakulao na isyu ngun yan sa Pilipinas, ang nangyaring makangirhat na trahedya sa eskulahan, mga eskulahan, and ang natutumbok digding saro sa mga kaipuhan ribisaron ining Juvenile Justice and Welfare Act. Sa sa imo po, ma'am, tabi na paghiling, tama pa ba ya ang lane ini sa presente?
0: Kung iyan na ang napigsasabi mo po, i-amend para mas babaan

0: edad, kang liability, kang uh-huh. satuya po ng mga kaakian, hindi pa ako pabor dyan.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Okay. Hindi ibig sabihin nagkaroon ng trahedya involving minors. In the first place, mababaan na natin ang age of civil responsibility.
1: Mm-hmm.
0: No? And ibig sabihin, I think doon yan, 18.
1: 15.
0: Pero di pa sila ma-incarcerate until age 18.
1: Uh-huh.
0: Pero igwa ng interventions na mangyayari sa INDA. No?
1: Uh-huh.
0: Kung hihilingon ta po ang sitwasyon, hindi po yung pagkakabilanggo nila ang magiging solusyon.
1: Mm-hmm.
0: In the first place, paano nakakapot sindak yung mga badil?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba responsibilidad din yan ng mga adults?
1: Opo. Uh-huh.
0: Okay? So, itinan po natin at susuriin natin ang problema at ang solusyon dapat ay maging akma. Sa hiling mo po, kung binabaan mo ang age of civil responsibility, eh hindi sila magkakaroon ng access sa mga baril.
1: Mm-hmm.
0: At hindi mangyayari ganong klaseng trahedya. Ano ba sabihin, this is after the fact. Anong pibubulong ta? Ang mm-hmm. pibubulong ta, tapos na eh. Tapos na. Hindi magiging deterrent na sabihin na, ay kasi ang edad mo ay ganito, pasok ka na, pwede ka na mabilanggo, pwede mm-hmm. ka na itry as an adult.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Opa.
0: Para sa akin, hindi po yun ang solusyon. Because if we see it, responsibilidad natin ng mga matatanda yan,
1: mm-hmm.
0: no? Na i-guide ang ating mga kabataan. So, ano ibig sabihin, may mali. Kailangan natin hanapan ng mas malalim na solusyon mm-hmm. ang ganito klaseng problema. At hindi lang magpataw ka, no? Ng mas mahigpit na pagpaparusa mm-hmm. sa mga may sala.
1: Opo. So, yan mo niyan, mainit na diskusyon. Uh-huh. Okay.
0: Sa eskwelahan po, Sir Buen, di ba mm-hmm. di mabalik tagiraro ito? Ito, nakapuslit siya, nailaog niya sa loob ng eskwelahan. Di ba, mm-hmm. security of the campus also.
1: Iyo po.
0: Importanting mm-hmm. marhay. So, again, sa mga solusyon na gigibuhon tayo is dapat preventive.
1: Mm-hmm.
0: Makusa na itong reactive naman sa pangyayari. And then, ang paparusahan natin, so dati nang sa hiling ko, nagka-problema. Kaya nga, naka-abot sa siring ka ito. May nadahugman ako ng mga issues of bullying.
1: Bullying, opo.
0: Naka-udyok sa siring ka ito mga pangyayari.
1: Mm.
0: So again, i-adjust na dapat iyan.
1: Opo.
0: Bullying in schools and even in homes.
1: Ang pinakamatinding yan, ang challenge sa mga eskulahan kung paano magkaigwanin mga licensed na security guard, considering the limited available MOOE and sources of funds. Anyway, naglalaom kita na ang pamilya, ang komunidad, as in ang mga institusyon, magtatarabangan para padagos na maging safe ang mga eskwelahan sa mga araw kaining mga karirinisan. Tabi,
0: and it is a wake-up call also sa tuya, lalong-lalo na kung yan, nagbubukas pa sana ang klase.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Na halawig pang panahon na mag-iiribanan ang mga aki sa campus na may inisiring na insidente. It opens our eyes to this grim realities na it can also happen in our place. So anong intervention ang gigibuhon?
1: Yes po, tabi, madam. Okay, yes. So, nagtaram ika, nagikang, nagtaw ka ng inspirational message sa 56 Bicol University Tobacco Commencement Exercises. And nakaukod yes. naman ako duman sa mga ideya kan Japan. Wabi sabi, yes. kintsugi, ikagi, ichigo ichie. Pero, yes. ang gusto kong tandaan, ang three simple truth. Nothing yes. is perfect. Nothing yes. is finished. Nothing lasts forever. Madam,
0: yes.
1: nya tata, yes. ang kinuamong padatulan kan sa imong mensahe, ideya kan Japan.
0: Well, yung totoo lang talaga. Ha?
1: Uh-huh.
0: Yung totoo lang. Nasa airport ako.
1: Mm-hmm.
0: Catching my flight via Cebu Pacific, so nasa Terminal 3 ako.
1: Mm-hmm.
0: May bookstore duman, kay buwan ko mag-donate kilibro, digde sa Women's Center, kang tabako.
1: Uh-huh.
0: Ito ang namarakmakan kong libro, kang ako mabayad. Yan ang totoo.
1: Okay?
0: No special preference to Japan uh-huh. or their philosophy. Pero I found it very interesting. Mm-hmm. Itong wabi-sabi, yaw, tuman sa likod kang counter. Mamabayad na ako. Sabi ko, oy, I am familiar no, with wabi-sabi.
1: Mm-hmm.
0: And nahiling ko sa introduction is written by someone who also wrote the introduction. And I think it's also a co-author of another book I have read, Ichigo Ichie. Sabi ko, oh, familiar. O sige, sabi ko, tingnan ko nga. And nagustuhan ko sa philosophy of wabi-sabi, which means embrace your imperfection because nothing is perfect. Even nature, no? It's not perfect and it always heals itself. Like the beautiful Mayon volcano, it is beautiful in its imperfection. Diba?
1: Opo.
0: Yan ang mga uka niyang iyan, no? She does not hide her brokenness. She binabandila niya.
1: Mm-hmm.
0: She exposes it. Kasi doon dumaan yung mga istorya niya, yung mga previous eruptions, duman siya nag-explode. Part yun ang kanyang narrative. Yun ang mga ginaririnig natin palagi, di ba?
1: So, madaling sabi ko, parang acceptance is the key.
0: Di ba sinabi ko rin, acceptance does not mean resignation. Hanggang ganito na lang ako. No.
1: Mm-hmm.
0: You accept your present reality as you move forward to achieve more.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So yun ang gusto ko sabihin sa mga bata, sa mga estudyante ngayon. You know, this moment is not going to happen again.
1: Mm-hmm.
0: And every day is another eureka moment that you can do something about. Do not compare yourself with others because, you know, you will always peer in comparison or you will even gloat na mas magaling ako kesa sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Pero we have to be ourselves and we have to live in the moment. So, yun ang gusto ko. Kasi ang dami mga nadidepress. O siya, nakapakakakuha na siya ng trabaho. Ako, wala pa akong trabaho. May mga offers siya. So, doon na nagsisimula yung mga mental health issues.
1: Uh-huh.
0: And we feel that. Kaya I want to remind them, hey, you are a work in progress.
1: Mm-hmm.
0: The work is never done. No?
1: Opo.
0: Okay? So, just be, you'll be okay. Because everything is temporary. Maski ining namamati mong problema, ay lalampas din yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, gusto ko na madahog din da ini as an inspiration na yes, very challenging ang life.
1: Mm-hmm.
0: You know, after school, wala na yung protection ng campus, wala na yung pagkasunod-sunod ng mga subjects, wala na yung, hindi mo na that, diba? Sa school, at least alam mo kung ano yung mga pasunod-sunod. Meron siyang may direction.
1: Uh-huh.
0: E paglabas mo ng campus, wow, ano na gagawin mo? Kanya-kanya na. Wala nang teacher na magsasabi sa iyo, you have to be here on time. Wala nang mga advisor na magsasabi sa iyo, this is the subject that I suggest that you take.
1: Mm-hmm.
0: No? Ngayon, wala nang ganun. You are actually on your own.
1: Okay. No? So, dako lang bagay na ika ang nagtao sa indaki, talagang ma-i-inspirar ka.
0: Thank you, Sir Buen. Thank you so much. Happy Fiesta po sa Kapusan. Dito paglingawan na sa taho kang satuyang mga festivities. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang satuyang patron na si San Juan Bautista, tinaw sa tuya kang kagurangnan para magtaokigiya sa tuya. As in, pasalamatan ta po, no? Na ang mga blessings na naresibita, mahusan ang ngunyan kasi nakairinod pang mga blessings. Kaya nga ni, kudos and congratulations sa LGU Tabaco sa magayunon na tema ngunyan na simple alagad makabuluhan na celebration ng Tabak Festival. Ang enot ang pagrumdom, pagrukyaw, as in, pasasalamat.
1: Okay, so Madam, happy fiesta po, Tabi.
0: Thank you.
1: Ingat permi. Thank you.
0: Tagabos po, happy fiesta. Pabalos po, Sir Buen.
1: See, and love pa more.
2: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
3: Talagang
1: see First District Congresswoman Cristel Borse Lagman. Taon-taon, ang iba pa.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises. sa Salvation Tabaco. Multiple brand new tires. De kalidad na recap tires. Nitrogen tire inflator. Pickup center.

0: bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Drink healthy. Drink green barley grass powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's green barley grass health drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's green barley drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Malsumun pa!
4: Si Bueno Sa!
3: King!
4: King!
3: King!
5: 41 minuto ang alas 6. Maray na good morning sa mga taga Panarayon, kay Linda Baro Canillo, kay Randy Bilista. Nyata, ngayon buwin, may criminal liability ang mga magurang kon ang nakakomiter nin krimen minor di edad. Sa general na pagsabot baga, ang criminal liability is personal to the offender. Ayan, kung si sayang nagkasala, iyo ang nakakomiter ki krimen, dapat siya ang manip. Di sa sitwasyon na ini, igwa kita nin mga pinagkukonsiderar na mga panungdan. Igwa kita kan Family Code of the Philippines, igwa pa kan 9344 o itong kontrobersya Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na konsain ang mga magurang digdi mga katindugon object sinda sa civil administrative as in rehabilitated liabilities kuning kaso ang mga minor di edad iyo po ang makakomiter nin krimen
4: si Bueno Sa.
5: So, korte man galaray at madeterminar mga katindugo niya. Pero tama na kuyan, punto na dakul na baku man gustong sabihon na ibaba niya to magiging deterrent iyan tangani na makapag-committer ng krimen ang sarong individual. Itong ginamit na badil, ginamit na armas, o paano ito na-access kan mga minor di edad? Bakong iyo igwanin kapabayaan, as in ang kapabayaan, iyo mga katindugon ang dapat saro sa mga tultugon.
4: Si Bueno
5: sa natawaning oportunidad sa mga minor di edad na makakomiter ng krimen dahil lang tangani nin access duman sa armas.
4: Si Bueno.
5: Pero kung na kapanahon na nindo baga manong mani, manong John sa Peter Buda, manong Richard, garapuan sa nabaga. Burugtian. Kunyan iba lang grabs mo. Siguro mga antes kung paano talaga ang mga aki access sa social media.
4: Si Bueno Sa.
5: Na baku na maray manong mani ang mapoproducer niya itong masunod na henerasyon ko na malulung na maging adik ang gabo.

0: What na niya on dyan, available sa
1: pasaway ka.
0: Pagkarang kasatu yung mga buot na ispol nil Gina. Happy Fiesta man kay at Kakandiri Ting Barbershop and Saloon. Happy Fiesta man. Aday man nga buhin ki Fiesta sa malilipot kakpit kulisiyum. Kada Fiesta dyan. Raina, good morning kay Boss Boy, budak kay Madam Girly Benya. Kay Sir Nads, kay Asin, kay Lian Kalmada, dyan sa Adam Luck Laundry Shop. Thanks to budak Erwega, dyan sa Tabaco Color Mix Paint Center. Thank you so much, man, sa familia ni Kera Borsi, sa puwerting kuyan, pamanggihan kaso, kasubanggi. Nakipiesta kita dyan, ano ha? Sa mga katindugo niya itong panagos nagtitiwala, digdi sa 93, News FM, tindugo na ha? Sa pangaran ni Manong Mani, of the day, be with your family always. God bless. Ako po, si Bueno, tindugon pa!
2: One radio. News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan, papaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat po ang variants na available ngayon, ha? Nandyan yung original blend po natin. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon na po, ha? Tuloy natin at minamahal ng ating mga kababayan, ha? At nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Sa dami po kasi ng natulungan po nito, ha? Pagdating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang pabor na mag-trangana sa ekstrang init sa ex para sa mas matinding labanan, ha? Ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre nandyan din ang Best Cafe Green 1 Coffee na ang mga sangkap naman ay tulong po ano para po makatunaw taba sa pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Napakaganda na nakahanda sa araw na ito ay nais ko munang sagutin yung sarili ko pong syempre tatanungin ko para masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan, ha? Bakit kapag magkakape dapat Best Cafe ang piliin, okay? Siyempre mga ka-wellness, takape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin, iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At syempre kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal yung ating pinipili, ibig sabihin ng health benefits. Eh ang Best Cafe mga ka-wellness, ha? Piling-pili ang mga sangkap, hindi yung tipo bang nung tinimpla o nung finormulate yung kape, basta na lang nilagyan ng halaman para maherbal. Yan po ay pinag-aralang mabuti yung Best Cafe, ha? Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na nakasynchronize, tama ang proportion para magdulot ng magandang tulong sa kalusugan po ng tao. Pinag-aralang mabuti ang mga sangkap para magdulot ng magandang benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta naglagay na lang ng halaman para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha? Siyempre, ang tunayin pilap at mga magaling kape at siya kayong two, number 3 yung sanghal na kamahus magaling kape sa siyempre, pag nagkakape ka gusto safe, ano? Ito yung masiguro sa'yo. Best cafe doon ng administration. Maraming ka sa market, sa mga butika, sa mga supermarket. Lapo yun sa food administration. Ang best cafe, kahit tingnan nyo pa ng food administration, registrado variants po. Kaya sigurado ka sa safety at quality. At hindi lang sa food administration, maging sa integrity office ng dependent industry at halay. Hindi ang best. Siyempre, higit sa lahat po yung value for money. Ang presyo, ano nataga, sinas, eh ang Best Cafe, kahit crisis ang mundo, asan bang herbal na kape, ang hindi ng na natili sa dati niyang presyong pang Pilipino. Yahilan. Best Cafe, napasagutan ko kay kape ng ibumagkakapikat.

0: Y aquí vemos que...
1: Mga mister, gusto nyo bang laging ang misis
2: man?
1: Mga misis, pangkas, ganado ang ter.
3: Wow, gustong...
1: Igis Cafe Black, nagtatagatali, Mackenzie. O ay kilala sa buong tulong kung magligas tagal si mister sa...
2: Honey, patulugin. Mami ang tabi, ha?
3: Best cafe din sa hila susu.
1: Makakamanga sa lada ang inyong kalusugan at maiwan aming karamdaman.
3: Empal. Ha?
1: Aprobado ng Food Administration.
3: La. Pala.
1: Ibili sa mga butika at supermarket.
0: Kung ito ay meron po tayong texter. Katin ko kahabang text message kasi daw po siya labas siya na naglalaro po. Ang problem pinupuli po sa trabaho niya po, susundan niya pa ng sport, which is good yung kasi of exercise. Kaya naman sports ter, ano po, binusong pulikat at ang matindi pa yung araw siya, sobrang sakit ng pamumuli ng ano ding doon. Ang sabi ang ng kakulangan ng tubig at sobrang mga muscle. Siyempre, binigyan ko po siya ng ganito po yung yun, na binigay ko sa kanya, araw, ano po, bago siya umago pumasok. At bago, plus, may gamit usage oil. Dahil ang Q-Sign, may sangkap na luya, at katas ng sapdi sa katawan, gumanda ang blon, ano po, is ang pamamaga, pamamanhit, at panatawan. O, ikat ha, yan ang usage Q-Sign massage. Pumasok ng opisina, at blog, napakalaking to para ang pakiramdam, mga pananakiman, ikat. At siyempre, yung pag-araw ng Dr. MS Luya, may turmeric at bawat tibags, isasawsaw isang init na tubig ha? At tulong para maalis ang pananakit ng katawan ka pamumulikat. Dr. MT napili ng Goldberg's bilang damted brand ha? When it comes to herbal number 1, pinanyod na gawad, Dr. M's amazing.
4: At midyon nagkakaedad na rin. Marami sa akin na nararamdaman katawan. Pati yung pamaking at paabo. Yan ang Q-Sign Massage na ginhap. Imibiba, kapis, nanay, natalamaw
5: Q-Sign. Q-Sign Massage Oils ng luya, sisid, nakakawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sign Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: QST to rem amazing herbs with the finest and healthy ingredients and turmeric powders extract powder taste hot rems amazing tea drink for restka mag amazing tea na mas relax dog amazing tea na also supports must helps prevent severe cancer and heart problems diabetes it's a health benefits on Dr. M's amazing your healthy drink tea sa mga butika at supermarket.
0: Ituloy tayong programa. So syempre karatwasan yung kat, ano po, ay uminom. Okay, damihan yung ugat na dahilan ng lagi kat, ha? Karoon ng regular walking exercise kasamang stress kung wawala inya raw sa umaga. Mga kawel, iwasang tulad ang kailangan napakahabang panahon na nakatayo ka na tagod mo yung, eh, from time to time, dapat maupo din. Pero hindi dapat sa meron kang ulakad ng mga kawelness, ha? O eto pa, nakaupo, ipatong taas, sorry, para nang kumanda ang blood circulation. So halimbawa, nasa bahay na nagre-retunas po siya, ganun din para ma-ambition. Ha? Malaking pagkainom araw ng mga minerals. Kaya dapat a day as food supplement. Ang mga minerals, marami pong katutulungan kasama yung laging pagsumpong nat. Ha? Kasi mga cells natin, kailangan maging malusog tayo anumakit. At alam nyo yung isa sa mga lang kailangan para sa minerals. Kaya minerals food supplement.
7: Ikaw, mineral din sa mga pag-aaral, ang mineral o mineral deficiency, ugat na lang karamdaman, o gumaling sa sahay kompleto, ang iyong katawan, best caps supplement, ng mga purong mineral, nisyo, manganese, copper, chrome, silicon, zinc, best caps supplement, at ng Food and Drug Administration, butika sa iyo.
0: Okay, mga ka-wellness, para mapamumuli ka ta, everyday narang apple sa kasabay ng isang maligbig. May pagkaing mayaman, lalo at speaking of prutas at gulay, nandyan po ang one, dahil ang jumps, nay at prutas. So ikaw at ang buo, pagsaluhan ang bawang best tender dalang bawo, litro pack na pambuong pamilya. Makasarap sa pili ng Golden Best or June Pilipinas. Ha?
8: Heto, ang isang 10-in-1 plus powder dansya at masarap na juice sa buo.
9: Ako po, isang nursing student at mahilig uminom. Ito po ang gusto ko. Ang napili ko ay best juice dahil ko na nagulay ubasugan kontra sa best juice sarak ng orange, talandan at guyaba burrito rin ang iyong inumin. Ha?
8: Best one drink mix as the Global Awards excellence as the best drink brand in the Philippines.
10: Ang bilis mo ko, kaya siguro di ako nawawem shells. Ang dami brand ng mga facial soap and cream bago. Pero ko, charcoal soap, daw oil, tapa, ko nga po fito ta, sa the user, na charcoal soap, so detoxify, cleansing, plus with ako, ira, feeling the most available kit sa nation.
0: Okay, mga bilang karagawa para mumuli, dahan-dahan, was po sa mamantika, mga ka-wellness, ha? I-stress, yat, troll din, sa pang tinapay, sa

0: sa kanin, brown rice yung kainin. Malaking tulong po yan, ha? Magpo at maligayang ating lahat.
1: One Radio. Yours of news, and this is One News. One News Voice. One Mission. Station Race FM. Tamang balita. Formasyon. Go in one. The News FM. One. Dugo na. You're listening to One Radio. News FM. Sa Bicolandia. Mo ako bibirado na alaysin.
2: Well, like, kalin, the battle of Bluetooth source for South Nation help if you're one you think extra their pride of their aliwa.
1: Uy, on, let her. Iano mag... Sula or far malang iba in S6.6 my lead all English pre my room detector sila also refilling English etame korsli kikviri sasis my boyin sarigal ay tutur the far spoon it's your fracking hotel the newest space hot hour with Mario located at some of the frequency please contact 6409-5020 you search at our face hotel now and to accommodate you and Vince your way ngayon iisa raw ang sama na medic na si Spill in their tea salabat gracias groceries sakalo
3: pocket game shop trade the heat for bank is a reasons indulge it really I can relax is that's with echo the best bar at from 9 p.m. kusu barber on the same for sports tertiary bad home side bad education income requires to white effort from winter solar school the 3-3 coordinate number assessment of shall come book cool set the following certificate for white back birth good for college tulong get o assess the wrong nice up to love wi-fi monthly free food and c2 and fried optional sorry and that's for a sale of shipping professional quality sing of our only on 4B. Page serve based on HMOJT of the city. Plus arrive high end at still out of time. Art by our employer. Visit now at Paramedic Hotel of Tool Health. All feature and traffic in Magkutuol Kale 5961.
4: Smith. Or Sim Gudeb. Lungkutuol. Foggy Pudalis. Adbot. Fesboro. Walang Vagra. Good say na guputa. Dahil.
1: Unity and Kung Glass Tour. Ulumut gumanda.
4: Sa nga dito. Dati masigis lagi. Ngayon. Ibris na siyang mapa. Wala alagabot. Kaya. Obos papa.
5: Self CP sa mahay. Mahalagang hours. Hindi dapat sa ano mag-uri ng sakit.
6: Inamugan ko lang data lang fresh na give ang gen clean and one year protonus. RJ ko ang gamitin ang dawa our meeting. Gusto na chos. Okay, Max, achi in.
7: A bushin. Available. Lobby combo and demand.
8: Pagdayo na tabi ng mga balnin sa Tondol, ACA sa siyudad. Kaibahan mga barata sa Technic Men, si Mana. Ordong tagapagatod. Yan sa Magaditakan sa tuyang mga barata. Sigon sa Tropical Cyclone Bulletin kan DOST Pag-asa kasubagong alas 5:04. Padagos na nagluya ang bagyong Francisco ng tutumbon na lokasyon kan sentro kan bagyo nasa 200 prangkada ng Gastines abot na metro sa hing sa north sa kilometro ang kada oras sa paro sa gabot 60 kilometro halis sa kanaong routing panahon ang winds na sa bata Norting Cagayan Santa Ana Ilog Nababuyan Island Nagabisuentes Adalo Northern Luzon na nagamusog na mga baybayon na si Kabubuldan sa Dan Nagatodanga na alas 7:16 nin pagkaaga. Mientras tanto, igwa po ni napigbabantayan pa ang pag-asa na sarong tropical storm na igwa ng international name na Higos sa luwas kan po Brisbane civility. Alas 7 pagkaga, doro diretso na kita sa mga detalyas kan sa tuwing ang masunod na barata. Atun po sa Saindo kan Best Caps Mineral. Punin po yan yung ugaliw ng tabi at makasimbing makasibling kahil caps. Iyan tabi mababakalindo sa mga butika na isla. Kusog kan proklamasyon 1286 ni Bongbong Marcos saan aldawin Miyerkules Hunyo 24, taon 2026 bilang special non-working day. Digdi sa Tabaco City. Ang deklarasyon na natawanan ng dalan ang mga namamanuan kan siyudad ng Tabaco na makisumaro makipagsilibrar kan kapiestahan kan siyud. Alagad magtitiner na abrido man ang magkabos sa mga ahensya

0: gobyerno sino opisina na igwa ning essential na mga sir apwera sana kon ini pagdirihir kan locutiba ang mga trabaho na paramyan trans na suspenderon
1: parada 30
0: nagatalasunin pag binagabisuhan ang gabos kan Albay Electric Cooperative sabay ang mga member kursa Annual General Membership Assembly o AGMA Consolio 4 aldaw ning Sabado alas 9 din pagkaagaduman sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Tuto karon sa pagtiportanting issue manungod sa presenting kabugtakan kanaleko kasabay ang audited financial statement para sa 2025 mga operational updates sa asiniba pang importanting issue may relasyon sa kooperatiba. Pigpagirumduman ang mga miyembro na magdarani di asin ang pinakang bagong notice of billing o official receipt sa verifikasyon asin pagpaparehistro. Makisumaro asin maging parte kan importanteng desisyon para sa maging parte

0: Head, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your free education.
1: 30 Alas 7:27 na po ng pagkagadiretso na kita sa mga detalyes pa kan mga barata. Kinundina ni Acobicol Party List Representative Alfredo Pino Garpin Jr. ang pambabadil sa San Jose Tacloban High School City na ikinagadaan kang tulong estudyante asin ikinalugad ka nagkakapira. Kasabay kani, nangangapudan man ang dislador nin tulo sa pagripaso sa juvenile per act asin ang lay katakod kan pagmamay sa dire. Sa balik bilang ha, nag-sponsor kan anti-bullying act of pigtaw ng doon sa seryosong issue and bullying asin dapat ining tawanan ng aksyon. Pigtaw ng doon niya pa kung guro ano ang gamat kan kulog na kausak ini. In maskin o rin bako magkakani pa na kapalo na minordinad. Sikon sa Kongresyon liwat na pagadalan ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 particularmente na ang provision sa discernment kan mga minordinad sa mga marimen. Ini na dapat napakusugon ninimbagan kar niya sa pag sasaray kan sa mga armas lalo na kung nagagamit ini sa krim. Nagpaabot man si Kikiduma nabayan na paging ganyar ang Kongreso asin ang mga nanunungdan ahensya na tulos na magiro tangani na malikayan ang kaparehong trahedya. Niyan tras tanto pigpahigot ko niyan kan Albay Schools Division Office ang safety protocol sa mga eskulahan katakot ka nangyaring shooting incident sa sarong eskulahan duman sa Tacloban City. Sigon kay Albay Schools Division Office spokesperson Proy Lantena na pinagtututukan man ang mga insidente ng bullying si Rincan na iriso sa nagkakapira mga eskulahan sa nakarispang mga panahon. Napagraman na iguang mga polisiya na pinag-implementar alagad magkakaigwasan na nin mas strict. Nabanggit man kong opisyal na nagigibo o nagigibo ang ahensya nin legal caravan. Katakulinikan na pag-cater kan teaching asin ang non-teaching personnel asin ang youth caravan learners na nasa grupen. Ang legal caravan sa mga teacher harassment, teacher to student and vice versa. Man kan youth caravan ang mga insidente nin bullying. May man atena na dapat gabos ng mga eskulahan aniguang watchman ngani na magmumonitor sa mga estudyante hulita aminado ining daikaya kan mga paratukdo na i-check ang gamit kan mga estudyante. Alas 7:30 na po nin pagaga. Kasunod ka nangyari man insidente ng pambabadil, duman man girare sa Tacloban City, naglatag ang Police Regional Office 5, pigpahang tanganan kalisiguridahan na Nabicol Region. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang tagapagtaramkan Pro 5, magsasagibon ka pulisaning komprensibong pag-adal sa mga security protocols as in emergency response procedures sa mga eskulahan. Papahiguton man ang koordinasyon sa mga school administrators, lokal na gobyerno, mga barangay sa mga istasyon in PNP nga ninamasiguro ang makaskas na pagsimbag sa anuman na huma nin siguridad. Party man kan pagpapautob na o pinagpapautob na whole of community approach ang pagpapakusog kan police visibility sa palibot ka mga eskulahan. Pagpapautob kan threat assessment measures asin ang pagpapahiwas kan mga programa laban sa karahasan asin sa bullying. Magkakaigwaman nin regular na sickness asin emergency preparedness training para sa mga estudyante, mga paratukdo asin ibabang personnel. Kaibahan ang pagsasagibo ng joint seminars asin ang simulation exercises sa pagkikipagtabangan kan mga eskulahan asin kan lokal na gobyerno. Pigsya tuman kan Pro 5 na tulos asin hararom na imbestigasyon na anuman nagka-relasyon sa seguridad sa laog kan educational institutions tangani na mamantinir ang ligtas asin marhay na kapalibutan para sa mga estudyante asin sa mga paratukdo sa bilog na Bicol Region. Parada 30! Parada 30! Mientras tanto, nagpautubman ang Commission on Higher Education Bicol din mas mahigot na mga latang tangani na mapakusugan kaligtasan, siguridad.

da sin kandaan nag-eskwela sa gabo sa mga pampubliko sa pribadong education institution sa Bicol Region sa Lindong ini kan Student Safety First Initiative sigon kay Chad Bicol kasabay sa mga pangenotalatang an pagkasararo kan fire as in an earthquake preparedness orientation sa mga student orientation program sa pagsasagibo ning institution-wide emergency drill silang pagpapakusog ang mga safety protocol para sa mga off-campus activities. Pinagsuguman ang mga eskwelahan na shirtuhon ang pagkakaigwaring marhay na evacuation plans, emergency response procedures, asin ang koordinasyon sa mga law enforcement asin sa disaster response agency. Sinabi ni Chad Bicol, Regional Director Dr. Demetrio P. Anduyan Jr. Bakusa na akademikong katibayan ang importante o akademikong tibay ang importante kundi magin ang pagtatauman ng ligtas, masarig asin suportadong kapalibutan para sa mga estudyante. Bigtaon nandun kini na responsable ang salaog kan campus sa pagbubusol kan kultura ning kahandaan asin kaligtasan. Kasabay man sa direktiba ang pagpapakusog kan campus security measures, visitor management systems, asin mental health, psychosocial support services tangan na masiguro ang kabilugan na kapakanan ka mga estudyante sa paagi kan inisiyatibo ni obheto kan sa Bicol na makabilog ni mas ligtas, mas handa as in mas makusog na mga institusyong pang-edukasyon sa bilog na Bicol Region. Alas 7:34 na tabi nin pagkaga. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuyang mga barata. Nagpaluwas man ang Executive Order Number 29 ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo para sa pagpapotob kan programang o plan ligtas na paralan ligtas sa kinabukasan na obetong pakusugon ang siguridad kan gabo sa mga eskwelahan sa naunang bitan ng Banuan. Kasunod ini kan nairisong insidente ning karasan sa iba-ibang eskwelahan sa nasyon na kinaimbultuhan kan mga minor de edad. Sakop ang kasuguan ang gabos talibel kan edukasyon sa mga pampubliko sa pribadong institusyon sa naunang bitan ng Banuan, poon sa daycare sa good sa kolehiyo kasabay ang technical vocational school, alternative learning system o ALS centers as in iba pang learning institutions. Sa lindong kan kasuguan, ipapautob ang safety protocol sa mga eskwelahan, arog kan pag-inspeksyon kan mga bagasid gamit, pagsulot ng mga school ID, visitor logbook, limitadong access sa mga magurang sa lawkan na eskulahan as in ang pagbabawal sa pagdadaraning armas, patarom, pampasabog, illegal na droga, alak as in iba pang bagay na po pwedeng magkausa ng peligro. Bigbilog man ang Municipal School Safety and Security Task Force na magsasagibo ng security assessment, emergency preparedness measure as in ang pagpapautob ng standardized safety protocol sa mga eskulahan mantang pinagpapakusog man ang police visibility tangan itulos na ma-report ang anuman na huma nin karahasan. Parada 30. Alas 7:35 na po ng pagkaganamat niya ng magnitude 2.3 na pagdinog particularmente na sa eastern part kan Bacacay sa probinsya Caralbay pasado alas 12:48 nin udto kasudma. Huli kayo din nagpatanig dirarain mga eksperto sa posible pang sa makalisa nangyaring mag Santo Domingo Albay na nagabot sa magnitude 5.3 sigon kay Masbate Seismic Section Officer in charge sa Ronald de la Cruz. Arani ang hababaw na ini as in kunin ko kumpara sa mga enota paglinog na sa kadagaan ini. Wara man ni na-report intensity manungod sa naunang bitan ng paglinog. Sinabi pa ni de la Cruz na basado sa lokasyon kani arani ni sa nainot na paglinog duman sa Santo Domingo Albay. Dagdag pa kanina posibleng sarini sa aftershock as in lauman pa ini. Ulit na daipa nagkakapirang semana puon kan Hunyo 5 kan mangyari ang magnitude 5.3 na paglinog kaya daipa masabi ang pagkulpa kan paghiro kani. Mantang diit ang mga nairisong aftershock sa lugar kumpara sa Mindanao nagtitira sumuot na aktibo ang San Miguel Fault Line na parte kan Cotba sa probinsya Caralbay pauman pa ang mga paglinog. Parada 30. Ang tamang oras, alas 7:37 na po nin pagkaaga. Parada 30. Sa mga barreta kita sa lado nasyonal. Pinag-aadala na kan Philippine National Police ang posibilidad na may grupong naka-impluensya o nagudyok sa mga suspect na imbuwalto sa pambabadil duman sa Tacloban City. Sigon kay PNP spokesperson Colonel Alin Reyco, kasabay sa presenteng imbisigasyon, ang mga impormasyon may relasyon sa mga

0: grupong pupwedeng kinaimboltuhan kansero sa duwang suspek, sinabi ni Ko. May nahiling subuot na mga enot na indikasyon na posibleng may ibang grupo na nag-udyok sa suspect nga ninagibuhon na naunang bita ng krimen. Sirigman, sinabi kan PNP na padagos pa ang investigasyon asin pag-aadal ka mga ebidensya asin magpapaluwas na sinda ng kompletong detalye kung tapos na ang investigasyon. Dahil managtaoning time frame ang PNP kung rin matatapos ang investigasyon. Mientras tanto, dahil pa nakukumpirmar kan Philippine National Police ang pagiging o kung tunay ang mga screenshots kan subot huruan duwang involto sa naunang bita na krimen. Para mientras man na pinagsugo kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-block sa access sa online game na Gorebox kasunod din kan Madugong Pambabadil duman sa San Jose National High School sa Tacloban City kan Lunes in pagkaaga. Sigun sa mga otoridad, saro sa mga minor de edad na suspek sa insidente ang sinasabing addict sa naunang bita ng online game base ini sa 9 report kan Police Regional Office number 8. Bilang kasimbagan, sinabi ni CICC na isasairaro muna sa paramyon tras sa pag-block ang naunang bita ng gaming application mantang nagpapadagos pa ang investigasyon. Tamang oras, alas 7.39 na po nin pag-aaga. Mga detalyes pa kita kan mga baretang nasyonal. Nag-atender si Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa pagtripon ka mga opisyal kan barangay nagikan sa bilang ng probinsya kan Masbate na ginibo kan nakalista Martes yung pagkaaga sa Masbate, Laguna bilang parte kan pagsilibrar kan Bagat Dagat Festival 2026 duman sa banwaan kan Kataingan sa naunang bitan ng programa na kisumaro si Lapid sa pagtataonin tiga 200,000 pesos na pondo sa lambang barangay sa lindong kang programang bawat barangay makikinabang o ang BBM kan National Government. Abot man sa 548 mga barangay sa bilog na probinsya kan Masbate ang makikinabang sa raunang bitan ng programa na pinagpanginutan man in the Masbate Governor Richard Ko asin Congressman Antonio asin si Wilton Ko. Sa sayang pahayag, pigtaw ng Duni Lapid ang importanting papel kan mga barangay kapitan asin iba pang opisyal kan barangay sa pagmamantiner kan katrangkiluhan asin ang pagpapa-asenso kan sa indang komunidad. Ipigiras man kanyang sa iyang eksperhensya sa pagsiservis sa gobyerno kung sa inagpon siya bilang sa Gurian Kabataan Chairman. Asin na inagaloy, naging barangay chairman bago na ilihir bilang gobernador kang Pampanga. Sigun kay Lapid, importante na pahalagahan asin suportahan ang mga opisyal kan barangay Delanta Sinda ang enot na nagsisimbag sa pangangaipuan kan mga namamanuan asin nagsiserbing katuwang kan gobyerno sa paghahatod nin serbisyo publiko.
1: Parada 30, Parada Nasyonal.
0: Alas 7.41 na po ni pagkaaga pasiring na kita sa Lotto Result. Inutunta sa Ultra Lotto 658. Uyap on winning number combination in any order. Makilista na tabi 4, 21, 41, 40, 39, asin 52 jackpot price. Dakula nini. Uminabot na sa 128 milyones pesos pero wala pa po kinang gagana. Sa Super Lotto 649, winning number combination in any order, 44, 8, 32, 42, 12, asin 27, jackpot price, 39 million, 677,280 pesos point 77 centavos, wara pa po kinanggana. Para naman sa Lotto 642, yapon winning number, combination in any order, 30, 20, 11, 7, 36, asin 1, jackpot prize, 41,522,778 pesos point 58 centavos. Wara pa po kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang din ang ganito ipaglaom sa swart and sendong kapalaran, magigos asin magtsaga. Tangani na o masenso ang buhay. Alas 7.42 in pagkaaga inatabi naging katiriponan kasatuya mga barata para sa iba pang informasyon i-follow, i-like, kasi ni-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi ni Don Wonder.

0: Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagkatudkan mga barata dyan sa Technical Department. Yon dyan, si Manny Almoguera. Mga tugang, de magharali tamasunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man po ang sino naging tagapagkatud barata at Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tintugo na! Parada
1: 30! Tendo kan 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Husai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1+1 health drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Bien, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Center, Biatigos at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Anthony Infirmary, PhilHealth, at ang nal 24 og sa inisyo, Arukan Laboratory, consultation, ipsyong mida sa iba pang kaputan. Sabi ka, South 981-280, also FBP, Anthony Infirmary.
2: Translation, was growing the sea atin naman para sa FBP ng panganap. Yung po ulit, na si Binyang, ay itong bakunan ni Wagging Allergy Center for Health.
3: Ano undog ang labahan mo ah?
4: Honey, kayang-kaya ko yan.
3: Yan, honey. Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, an O-Laundry Shop, Detergent Liquid Soap, and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa Anrox Liquid Soap, and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe.
7: Boss, jeepney driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee, herbal mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yum.

0: ang Tabaco City Albay, iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
1: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
2: Boss Herbal Capsule,
1: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga...

You're listening to One Rich FM. Tindugo sa buka. Radio FM. And this is One Voice, One Mission. Stream Radio FM. Tamang impormasyon. Gan. One Radio. Tindugo na. Gibuki sa lang. Tugan. Punduhu na. Dales di kita. Uni na. And mas. Duhan ati ma. Tira na. Uno. Famous director. Nerador. Uno. Pantukisyu ka na. Detalyanin. Yan. Do. Madadang to. Tindugo na.

0: Ay, tirahon ta na, tirahon. Tud, ma, sige, may programa kitang pang ramduman ko. Nadi. Pinaro ni sir, sa muya digdig niya. Tira. Good news kita, ngunyan po, taha, siyod gamong. Gwanggo na sa mga para padya. Garong may mga talaga tabi, marahan mga padya ka drivers niya to, digdig. Pwera kaan bagatugang subaga bulyo days ah di ginagtagamahan po kan lokal na gobyerno sobra sa kabangang uyugon mo an sobra sa kabangang migon bin or assistance sa baga ihong PW ramanta an complete taud-taud mga tugang tabi uyan sa kunyan community ka San Miguel mga kababayan ko diyan sa relax panagkulang sa really katindugon sa pagpapa sarong community ko ta tigpapaliwag sa bag. Kontra na kita na magkaiguaning page. Kamu talaga. Nagkakapira sa kababayan ko dyan. Sige, sa mga sunod. Ngayon, day na ngayon yan pag dyan sa Isla Kansan. Day na ako pagbuto. Day na ako pagbuto. Kung gana ko kikalas congressman. Sabi na congressman. Ay, para isa sa Indohan. Tagbong anuan buhan pagka. Nisarang ko. Sabo ko kung gusto na day ka magta. Day ka mo magkaaral ko na kung ka nagkakapira. Ini ha. Ini ko na nisa sa down paper kan San Miguel. Paparaarag ta aga San Miguel Island. Nagagamit bang ang program Unity College ko no para mapera para sa senda ini political na tira. O yan ang gusto ko sa Indo. Ang gusto kong ipamuklat sa baski sa Indo mga harayuon sa realidad kan San Miguel Island sa rungkom. Saabot ko na grawngi grabe usa. Iyon ang katabang sa yao na yan pinagahali. Kan San Miguel sa San Miguel ki Hanang High School, National High School, Buna San Miguel na so mga taga kaniguan na diyan kinuwang high school. Nanta, taig estudyante, nahali di Miguel na nagdi sa Tal High School.
1: Hala.
0: Ganun lang naman. Oo. Oh, saranin.
1: Hala.
0: Pagadali daw nindo, haputada pa iriskwela na mga magtabako. Hay.
1: Hala.
0: Sa induang high school, Asyenda, Budel National High School.
1: Hala. Tira.
0: Sabing factors, maaging feasibility study. Pero saan na makikipustahan at makikikasaran ako dyan sa mga dyan sa Isla Kansan Miguel. Gusto ko na inipong pigs. Nagpaparalapos pag diamonds at

0: So community college, mahanap ka mo yan, mahanap na sahutan. O kung si kaya ngayon isko pagpatindog niya din kang community college. Tapos tindog amo naman ang kao mauumawi nindo ito. So aram bigla lang makwando. Feasibility studies to ang rasones kun nanta tarayo undog diyan sa ilang community. Nani aram nindo. Bago sa katindugon tabi, natamu karong magayma. Pero dapat so, kung katutuhanan sa katotohanan na di. Ay, inda. Daan, pag ang social na minor nila, ini po, babaw. Iyari baga duman sa Tacloban City, sa Kabaga. Sa Rosan, mga tugan, kung ura online. Garuman sa nasuro, itong pig-upload. May badila. Pero, may mga may iba pa nagsasabi na igwaki siya talaga duman sa duwa. Suspect na gibmen. Mala susaro baga, nakautugang kan do na may nakasurat na mga letra na ito man kan mag, kan nasyon kan shooting incident. Parang duman pig mga katindugon na bantayan talaga ning maray. May pagbawal na mga katindugon sa mga aki kan self say no. Sagkod 15 anyos, sagkod 7 anyos. Iyan ang nahiling ko sa katindugon. Pero igwa kaya kinagsanta. Ito bagang 15 anyos, tindong kan Jobin Act, mga katindugon, dahil sinang criminal liability. Ako ba't sabihin na dahil criminal liability mga tuga? Bago na po, able. Dahil katindugon ikukulong. Ikukulong sinda sa sanga tuga na age. Ha? Bako po iyan namang jail warden. Igwa sinda ng facility ba na napod sa sayon. Nakakulo aki, dahil ma- dyan sa nangyarsaman, maataman social mga tuga. Ramlindo pag nakabaan pag-handle kan mga atabi kasi ang dalagan diba ibuning kaya dapat man talagang maray o yun ako mga tugang napadusahan yan ikulong sabihon ta pang karugon mag-provide ning karse intended sana sa mga magibuning krimen magsabay mga katindugon kunyang tulungan iyo iman bagang ang mga araw na nakagibuning krimen wag na dyan sa bang lalo kung arordidad ang sa iyang pigi. Tabi kitong nagluwas naman sa social media. So conversation na aram nindang nagibutay ng krimen, makagadan kita, luwas man girakulungan under ngayon sa iniyong justice. O, ta mapipreso ng haloy, 21 as na kita. Nalidjabolo na duwang personang ito. Puro ki nagpapautob sa katindugon. O, sa dirikan ba din, mga kiyongonyan ang pigtututukan, katindugon tabi, ka nagkakapera, handa aray kan ba din, nakuha mga katindugon. O, dapat, may katindugon iyo ha dahil datahon man katindugon guminadaan gibukan krimen o tapos mapadusan garong malain man sa boat mga katindugon tabi sabihon tapang ikaan ikarsel ikaan ikulong ikaan magkunyan ikaan magsapar o ikaan paduka ito po tabi mga katindugon yung minor naman kasi kung ang kasalan ni Juan Pedro, di ba? O pariyo man, kan pangapunan ka nagkagurang kay itong mga minor de edad, iyo ang padusa. Tumago ang mga dakula, nagkakaigwa po yan yung sadiring is. Kung mag-ibo man yung krimen, ito na, dahil naman po yan, minsan kontrolado pa ka may isip naman yan. Abag nag... Kaya sala, mga katindugo na, kuya, ako amin, dawa pa, aki ko yan. Unless otherwise, magkamot ko sa sakuya. Ako na sana ang ikulong nindo. Ha? Kan gabos, edad na ginibo. Kan sakuya, gumidadan kan mga... Pero kung idududurang ni yung responsable para sa medyo malain man mga katindala. Kasi wara nagtutubod na wara kayo matindog doon ang araot. Wara kayo magurang natutuwa na mag-ibon ng abos na magurang ang gusto kong mamaki. Pero syempre isa sa indo, dahil ta kontrol dalagan kan bang individual niya. Pag-iri daw.
1: Hala. Tira.
0: But man. Yan ni Almogad. Cordeo stabi ni Ibe. Partain 602-641 Katuwang ta sa pagatod kan mga barata mga impormasyon piyesta sa barangay Bon dyan sa Main and ang Abrido Kamulena Mamilena Fernandez kan Main and Acetylene Basta kung nangangay po oxygen nangabin in industrial oxygen sige na pay sa Maxil Oxygen and iyon libre pag-deliver dyan kung mabaka medical oxygen tanguhat ang mag-agom na yan si Sir Alex dangan si Ma'am Ellen Bungkaras igwa dyan ni Acetylene Industrial Oxygen madalian komunikasyon Hernandez man sa programa ngayon yan sweet cellphone kong rota tabi so, iyo yan sarado ka mong ngayon sir fiesta pala tadi sa Taihi may piestahan o oh, sa mga naging smatahan Sir Zelda Sardinia dyan sa fiesta.